0: gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusog.
1: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
2: Kumonsulta na!
3: Magandang hapon sa iyo kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome dito po sa programang Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan ngayong Martes ng hapon. Ito po si Kayla Escalante. At ating pong topic ngayon ay ang impact ng TMJ disorder. Kaya kaagapay, kung meron po kayong mga katanungan tungkol po sa topic na iyan, ay ipadala nyo na po dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Ano-ano nga ba ang mga dapat nating malaman patungkol dito? Sasamahan po tayo ng ating mahusay at world-class na dentista, si Dr. Lizelle Ceballos. Maya-maya po ay makakausap na po natin si Dr. Lizelle. Pero muli po ang aming paanyaya sa inyo, kaagapay, ay kung meron po kayong katanungan about this topic, ay i-comment mo na sa ating chat box, sa ating ongoing Facebook Live, maging sa ating YouTube channel na 702-DZAS FEBC Radio TV. At bumabati rin po tayo ng happy listening sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa radyo via 702-DZAS AM band, maging sa ating mobile app na 702-DZAS mobile app. Hello, hello po sa inyong lahat. Pwede nyo na rin pong i-share kaagapay ang ating ongoing Facebook live streaming para naman makapakinig din ang iba pa nating mga kaagapay. At muli po ay i-comment mo na, i-send mo na ang iyong mga katanungan at iyan po ay sasagutin ng ating kaagapay na doktor ngayong Martes ng hapon. Tayo po ay napapakinggan din sa 1062 DXKI Coronadal, maging sa 1116 DXAS Zamboanga. Hello, hello po sa inyong lahat. At sa puntong ito, dako po tayo sa ating Health Forum.
2: Health Forum. Masayang kwentuhan ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
3: Magandang hapon muli sa iyo kaagapay. Ito pa rin po ang programang Doctors Online dito po sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan meron pong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante at ang ating pong topic for today ay TMJ disorder. At para bigyan po tayo ng sapat na kaalaman sa ating paksa

0: Ngayong araw ay makakasama po natin live via Zoom si Dr. Lizel Ceballos. Hello po, Dr. Lizel. Good afternoon po.
1: Hello. Good afternoon po sa inyong lahat.
0: Mm-mm. Dok, bago po tayo
1: salamat mag... Salamat sa pag-imbita. Wala pala si Dr. Marlon.
0: Opo, ako po muna ang inyong makakaagapay.
1: Hindi kita makita, Miss Kayla.
0: Opo,
1: I can see you.
0: Later po ay ayusin po yan ng ating tech
1: okay, okay.
0: team. Opo. Okay. Dok, bago po tayo mag-start sa ating topic, ay baka po meron po muna kayong mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
1: Opo, may mga nagpapabati po. Binabati ko po ang... Actually, kasama ko sila ang Gamma Kappa po at ang Pangulong Richard Agbayani. May board member din po sila, si Brad Bong at Brad Pitt. Asawa ni Brad Bong, si Smiles, tapos si Doc Jamie and Gigi. And also, yung patients ko na nakikinig ngayon, si Cherry Odasco and Joanne Jereza. Thank you!
0: Yun, happy listening po sa inyong lahat. At muli po, Doc, ang topic po natin for today ay TMJ disorder. Para po maging refresher po ito sa ating mga kaagapay, ano po ba ang TMJ disorder?
1: Actually, ang TMJ, yung nirequest sa akin na maging topic, parati ang tanong nila, ano ba ang epekto pag hindi makabuka ng maigi yung panga ng pasyente or ng tao? So, yung iba kasi inisip nila na tetanus ba or meron ba naging problema, it's because of the joints kasi kaya nga temporomandibular joint. Pero when you say temporomandibular joint, ito yung structure inside, yung skeletal. But when you say temporomandibular disorder, yun yung problema, yun yung sakit ng panga na connected yung ating pagnguya, connected yung ating pagsasalita, pati pagbuka ng bibig.
0: Mm-mm. So ayan, kaagapay ang TMJ disorder. Dok, nakaka-apekto po pala ang headache po, yung madalas na headache ay ito rin po ay sign po na merong TMJ disorder ang isang tao. Pero kailan po ito madalas na nangyayari?
1: Pagka sobrang pagmuya at saka yung sobrang nga, 'di ba? Minsan merong mga nagyoyon or nagigikab na sobrang laki ng bibig nila. So, minsan naglalak yun. So, nanestrain yung muscles. So, pag nanestrain yung muscles, nagkakaroon ng orofacial pain. And when you say orofacial pain, dito yung magsisimula. So, connected siyempre sa headache. Connected yung mandible mo, connected yung cheeks mo, even yung throat area. So, andito lahat yun. So, pag hindi ito makafunction ng maigi, hindi. Affected rin yung ulo, affected din yung cheeks, yung muscles mo, yung mastication mo, yung pagmuya mo. So, lahat connected. Kaya kailangan be mindful na hindi natin masyadong i-force yung ating panga. Yung iba kasi pinagbubukas pa ng yung mga
0: bottle.
1: Bote, or kaya kumakagat ng kung ano-ano. Parang for them, hindi. Ito ang function ng ngipin natin at ang panga natin. Hindi rin. Siyempre, kailangan ingatan din natin. Siyempre, whatever is overused, talagang magkakasakit or magkakaroon ng problema. So, yun po yung iniwasan natin.
0: Okay po. Dahil nga magkakakonekta, kaya nakakasakit din ng ulo. Nagiging sign din ng TMJ disorder ang kadalasang sakit ng ulo. Pero Doc, nabanggit po ninyo kanina yung lockjaw. Ano po ba yung nagiging sanhi po nito at paano rin po ito mapipigilan?
1: Ang lockjaw kasi, ang nangyayari dyan, matagal na epekto yun eh. Kumbaga sa ano, matagal na merong problema yung joints niya, minsan naman may arthritis yung pasyente, or kaya minsan, yun nga, overuse, sobrang uya, minsan kumain lang ng peanuts, pero yun pala, kumain ng peanuts ng ilang oras, hindi ba? Kasi favorite niya, di kumain ng kumain. So, napagod. So, napagod, nagkaroon ng pain, tapos, ayan na, doon na magsisimula lahat. Or minsan naman, ang naging epekto rin is yung merong nabunot ng ngipin.
0: Mm-mm.
1: Kaya kailangan i-replace natin yung whatever is missing dun sa bibig ng pasyente. Kasi kailangan natin i-restore or ibalik kung ano man yung binunot. Kaya nga tayo nagde-dentures, kaya nga tayo nag-fixed bridge, or kaya nag-i-implant. So, kaya parati natin sinasabi sa ating mga pasyente na pagka binunutan kayo, kailangan palitan natin kung ano man yung tinanggal namin sa bibig nyo para makanguya din kayo ng maayos at saka makapag-function. makapagsalita rin kayo, makangiti kayo. Syempre, kung binunutan kayo ng ngipin, lalo sa harap, kailangan i-restore yun o ibalik yun. Dahil hindi ka makakangiti o hindi makaka-function aesthetically. Di po ba? So, kailangan natin ibalik. Kahit na sa panga na likod ng ngipin, kailangan natin rin i-restore para yung pagmuya natin at pagkagat natin maging maayos rin.
0: Okay, so magandang reminder yon, Doc, no? Kasi iniisip po natin pag nawala po yung ngipin ay okay lang. Pero yun po pala din ay magiging dahilan po ng lockjaw. Pero Doc, ano po yung mga makakapagpalala ng TMJ disorder?
1: Maraming magiging sanhi, like yung clenching or sa gabi, parang nagngangalit. So, can you imagine kung 8 hours kang tulog, 8 hours din na nagngangalit or kagat-magkagat yung ngipin mo. Siyempre, whatever, kung ano man nakalagay doon, ngipin mo, mapupudpod, yung muscles mo, sasakit, even yung neck mo, sasakit, lahat yan eh, lahat affected. Kaya, di ba, nag-exercise din tayo, kailangan natin na-exercise. Kaya ngayon, nakita ko rin sa mga social media na facial yoga, that's really effective. Tsaka hindi lang naman facial, kailangan whole body exercise sa ginagawa natin. Para hindi lang tayo maging healthy, syempre, even pagmuya natin, kapag kompleto ng ipin natin at nakamumuya tayo ng maayos, nata-digest natin yung pagkain natin.
0: Okay po. Pero Dok, nabanggit po ninyo yung nag-grind ng ipin. Paano po pag sa bata? Kasi sa matanda po, di ba, minsan po ay mas madali pong solusyonan. Paano po pag sa bata?
1: Pag sa bata, kasi minsan, dahil nag-e-erupt yung mga ngipin nila or kakalabas lang ng ngipin nila, kaya naghanap sila ng parang yung nagngangalit sila. Kasi bago eh. Bago. Can you imagine, before bata sila, wala sa ngipin, tapos biglang mabubuo yung ngipin nila. Tapos, at the age of 6, matatanggalan ng ngipin. So, nag-a-adjust yung mga baby teeth ng baby. So, hanggat hindi lumalabas yung permanent molar niya, grind siya ng grind. Kasi trying to find what talaga yung exactong kagat yung nangyayari. So, normal sa bata yon. Pero syempre, kapag ang bata ay naghihilik na or malakas maghilik o kaya tumataba na ng husto or kaya parati ng masakit yung panga nila or masakit na yung ulo nila, ay ibang usapan na po yun. Kailangan na po natin ipacheck yung anak natin.
0: So, yun po ang sa mga bata. Pagdating naman, Doc, ng jaw clicking or yung popping sounds, kailan po ito dapat maging concern tayo?
1: Meron kasing mga jaw clicking na hindi naman masakit. But of course, kapag in pain na, kailangan na natin i-address. Kasi merong mga cases na, di ba yung mga lola natin dati, nakakanguya sila na walang ngipin kasi nagkakaroon ng adaptation, nakaka-adapt sila dun sa environment na, okay lang pala kahit wala akong ngipin, pero yung joints ko stable lang. Pero but of course, kailangan pa rin nating i-restore kung ano man yung nawala sa bibig ng tao. Kaya yung mga lockjaw or kaya yung mga sakit ng tenga, sakit ng ulo, dahil yun doon kadalasan sa malocclusion or yung early extraction na nangyayari sa bibig ng pasyente or kaya yung mga habits na ginagawa nila like yung too much grinding or kaya yung bruxism na tinatawag or yung paggamit ng ngipin para magbukas ng mga bote, ganyan. Ano yun eh, bad habit yun eh. Pero di ba nakikita naman talaga natin sa mga movies na ginagawa talaga yun.
0: Okay po. So marami din po tayong dapat alalahanin para po maprotektahan ang ating mga panga dito po sa TMJ. Pero yung stress and anxiety, Doc, ay nakakapag-trigger din po ba ng TMJ disorder?
1: Hindi ba pag stress tayo, syempre masakit parati yung ulo, tapos wala tayong mag-iisip lang na mag-iisip yung pasyente o yung tao. So ang gagawin niya, mag-grind siya na mag-grind. Hanggang mapudpud na yung mga ngipin nila. Pag napudpud na yung ngipin, muscles nila, masakit na rin ang throat, masakit na rin ang ulo. So lahat talaga connected. Emotional yun eh. I mean, mental health is really an issue, pero kailangan natin i-address.
0: Okay po. So, trigger din po pala ito. Dok, paano po yung chronic jaw pain? Ayan, nakaka-apekto po sa ating pagtulog, sa emotions, maging sa ating mental health.
1: Oo, syempre, kasama yun. Pag hindi makatulog ng maayos yung pasyente, syempre, alam ko magkasa, mahina yung katawan niya. So, pag mahina yung katawan ng pasyente, hindi siya makasang-function, hindi siya makatrabaho, hindi siya makaka-work ng maayos, hindi siya rin maayos makakapag-usap or makakapag-communicate dun sa mga tao sa paligid niya. So, iisipin mo, bakit parang masungit ito? Ikaw kaya hindi matulog ng 24 hours? Siyempre, masungit ka. Or kaya, ikaw kaya hindi makafunction or pagod ang pakiramdam mo dahil hindi ka nga nakatulog nung the night before. Or feeling mo, nakatulog ka. Pero sa totoo lang, hindi ka naman talaga nakatulog kasi nga, ang lakas ng paghilik mo. Tapos, sa daytime ka natutulog, minsan kahit nakaupo, nagda-drive, doon ka nakakatulog. Pero akala mo lang nakakatulog ka, pero hindi talaga totally rested yung buong katawan mo. Kasi pagod, pati puso mo pagod, pati kakaroon ka ng hypertension, diabetes, yun, connected talaga lahat ang sa pagtulog at saka sa joints natin.
0: Opo, sanga-sanga na po, no? Dok, bago po tayo magtungo sa ating break, panghuling katanungan po tungkol dito sa TMJ disorder, ano po yung treatment po natin and the reminder po ninyo sa ating mga kaagapay pagdating po dito sa TMJ disorder?
1: Opo, parati namin sinasabi sa pasyente namin, pag nagpabunot kayo ng ngipin, it has to be replaced. Kailangan maibalik kung ano man yung tinanggal. Kasi in that way, yung function o yung pagnguya, yung pag-digest ng pagkain, babalik lang sa normal. Kasi can you imagine kung tatanggalin ko lahat ng molars mo, tapos mawalan ka ng pagnguya, ang gagawin ng pasyente, lunok lang ng lunok. Mm-hmm. What will happen? Hindi makaka-digest na maayos yung pasyente. And then, babagsak or magko-collapse yung joint area. Pag nag-collapse na yun, magkukosta siya ng pain. Eh yung pain na yun, pag nag-start sa joints, connected si headache, connected si throat, connected na rin yung maxillary o yung mga panga natin. Mm-hmm. So, hindi nakakaayos ng pagbuka ng ngipin. And plus, pag meron pa siyang bruxism, sara yung ngipin natin. Minsan may mga cases na kahit kutsara, hindi nakakapasok sa bibig ng pasyente. Mm-hmm. So, yun, kailangan i-address yun. Kapag nakaramdam na po kayo ng parang ringing in the ears, tenga nyo, or kaya parang feeling mo parang may tubig yung tenga, or nagkakaroon ng bloodshot or yung mata nyo namumula or kaya minsan na parating masakit ang ulo or nahihirapan kayo sa pagnguya, pumunta na po kayo sa dentista nyo. Pero hindi po lahat ng dentista nagpa-practice ng TMJ, ha? Mm-hmm. Kailangan po yung pupuntahan nyo po talaga yung nag-training about that particular specialization. Mm-hmm. Para po at least mas ma-address natin kung ano po yung nararapat. Kasi meron kaming appliance na tinatawag na TMJ splint or kaya orthotic splint that we measure. We do measurement. Hindi lang yung basta susukat lang kami na parang denture at kakabit lang. Hindi. It has to be we have to take the history of the patient, kung ano talaga nangyari. And syempre, very particular kami with the chief complaint. Mm-hmm. Kung ano talaga yung concern, yun ang gagamutin natin. Kumbaga. Pero yun, maraming connections yun. That is why kailangan natin interviewin ng maigi yung pasyente bago natin syempre matukoy kung ano talaga yung nararamdaman niya. And then, in that way, gagaling yung pasyente. Kailangan lang natin magtulungan. At saka meron din po kami, aside from syempre, nagbibigay kami ng medication, meron rin kami physical therapist na nakasama sa clinic na on-call, which gumagawa sila ng manipulation na beyond naman kasi kami mga dentista, intraoral kami, pero sila outside. So, kung may problema sa neck, may problema sa lower portion ng katawan or kaya sa likod, yon ina-address nila yon para magiging holistic buo yung aming treatment, hindi lang yung okay nga yung pangnguya mo pero masakit naman yung likod mo o masakit naman yung legs mo or kaya masakit naman yung ulo mo, di po ba? Kailangan ma-address natin kung ano yung concern ng ating pasyente.
0: Okay po. So, ang mahalaga po ay magpakonsulta po talaga tsaka yung cooperation dun sa medication na gagawin. Dok, maraming salamat po sa mga information na yan and the reminders ukol po dito sa TMJ disorder. Sa ngayon po ay we will take a short break po muna, Dok. Pansamantala po tayo magbibigay daan para po sa health tips para po sa karagdagang kaalaman pang kalusugan. And after ng break ay isusunod na po natin natin ang mga questions from our listeners and the viewers. Again, kaagapay, kung ikaw ay mayroong katanungan tungkol sa topic na ito, TMJ Disorder, ay patuloy nyo po yung ipadala sa ating Facebook Lives. Live streaming. At patuloy po kayong tumutok, kaagapay, magbabalik po ang Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ang pagkakaroon ng maganda at maayos na skincare routine at healthy lifestyle ay makatutulong na maantala ang natural na pagtanda at maiwasan ang iba't ibang mga problema sa balat. Kaya narito ang ilang tips para magkaroon ng healthy skin. Una, protektahan ang sarili mula sa matinding init ng araw. Ang matinding exposure sa araw ay maaaring magdulot ng wrinkles, age spots at iba pang problema sa balat. Pati na rin ang pagtaas ng panganib ng skin cancer. Maiging gumamit ng sunscreen at protective clothing. Pangalawa, huwag manigarilyo. Ang paninigarilyo ay nakapagpapatanda sa iyong balat at nagko-contribute sa mga wrinkles. Pangatlo, gumamit lamang ng mga banayad sa balat na products. Piliin lamang ang mild cleanser. Pang-apat, magkaroon ng healthy diet. Kumain ng mga prutas, vegetables, whole grains, at lean proteins. At panghuli, i-manage ang stress sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na tulog, pag-set ng reasonable boundaries, at pagkakaroon ng oras para sa mga libangan. Ang health tips na ito'y hango sa mayoclinic.org at hatid ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
6: Kay Doc ang sagot.
0: Nagbabalik ka agapay ang Doctors Online. Dito pa rin po sa himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At muli, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Ang ating pong topic, TMJ Disorder. At kasama pa rin po natin ngayon si Dr. Lizelle Ceballos. Hello po, Doc.
1: Hello po, Ms. Kayla.
0: Opo, this time, Doc, kaya atin pong sasagutin ang mga questions from our listeners and viewers na related po dito sa ating topic. Opo.
1: Ms. Kayla, hindi ko nakikita yung mga tanong, ha?
0: Opo.
1: Ikaw nila mag-guide sa akin.
0: Yes po, Doc. Ito po, normal daw po ba na kapag kumakain ng karne o matigas na pagkain ay parang sumasakit daw po or naninigas yung panga pagkatapos, parang pagod na pagod daw po?
1: Baka naman sobrang tigas mo nung kinakain niya. Kaya nagangawit yung kanyang panga. Siyempre, kailangan din natin hiwain ng maliliit ng ating kinakain. Hindi naman po tayo makakanguya kung hindi kakasya sa bibig natin. Kasi mayroong iba, di ba? Parang lahat nilalagay sa bibig. So, pagkatapos, parang sakit na ng panga ko. Ang dami kong kinain or napagod ako. Pero dapat po kasi talaga, syempre, small portion, tapos maliliit na ano na hiwa, mas madadigest natin kasi yung isang one bulk yung iaano natin, inunguyain natin, talaga sasakit yung panga niya, di po ba?
0: Okay po, so dapat tayo maging mindful din po tayo,
1: yes,
0: sa ating mga kakainin. Doc, ito pa po another question po, parang napapansin daw po sa salamin na hindi daw po pantay yung pagkakasara ng ngipin. Parang may isang side na mas nauuna. Dapat daw po bang ipacheck kahit wala naman daw pong pain na nararamdaman?
1: Yes po, kasi hindi rin po. Kaya po sabi ko kanina, kailangan natin alamin ang history ng pasyente. Minsan po mayroong mga aksidente na hindi niya napansin na nagkaroon pala siya ng aksidente, yun ang naging cause ng pagtabingi ng mukha, or pwede rin naman po na nabunutan siya ng ngipin, hindi niya pinarestore or hindi niya pinabalik kung ano man yung nabunot sa kanya. So, mapapaling talaga or tatabingi talaga yung ngipin niya or even yung buong mukha. Ang tawag namin doon yung mandibular lateral displacement. Kasi pag natanggalan ka, can you imagine pa yung joints mo, matanggalan ka ng ngipin sa kanan. Siyempre, wala ka ng panguya sa kanan, pero itong kabila mo, stable. So ano mangyayari? Yung kanan mo, mangingiwi. So pag nangiwi siya, kasi kulang eh. Walang kalso, walang pangkagat. So kailangan talaga ibalik natin kung whatever nalawala doon. Kaya yung mga EMJ specialist po, ang ginagawa, nire-restore ulit natin kung ano yung nawala. Pagkatapos, pwede natin lagyan ng postizo or yung iba naman, nilalagyan namin ng fixed bridge or kaya nilalagyan na binibraces namin para pumantay or maayos yung ngipin pasyente. Ang orthodontics or ang braces naman kasi or ang dentures naman kasi, hindi lang naman ang main reason dyan is for aesthetics, di po ba? Siyempre, kami mga dentista, ang gusto namin, function, para mas makanguya ng maayos yung pasyente, makadigest ng pagkain. Tapos, tsaka natin isipin, siyempre, yung aesthetics or yung cosmetic na tinatawag. Kasi yung ibang concern nila kagad, hindi, gusto ko lang makangiti ako ng maayos. Nakangiti ka nga, pero hindi ka naman makanguya ng maayos, di po ba? Eh, ganun din, lalabas din sa mukha mo na ano, aburido ka or may masakit kang nararamdaman.
0: Okay po. So, syempre mahalaga pa rin na ayos yung function ng ating mga ngipin. Doc, another question po, ilang taon na daw pong napapansin na laging kanan lang po yung ginagamit sa pagnguya kasi yung other side daw po ay hindi tumatama. Hindi naman daw po masakit, pero yun nga po, hindi po sakto yung kabilang side. Ano daw po kaya ang dapat gawin?
1: Ano yan, maagang nabunutan ng ngipin, tapos hindi nga binalik, hindi na restore yung side na yon. So, kung kaya ang parati namin sinasabi sa pasyente namin, kahit na bago yung denture nila or luma yung denture or kakakabit lang ng fixed bridge or yung mga tinatawag natin ng mga jacket, kailangan pag nagmuya kayo, subukan yung muya sa kanan, subukan yung muya sa kaliwa para hindi na bubugbog yung right side. Parang sinabi mo kasi na for example, boxingero ka, ang ginagamit mo lang puro kanan ng kanan, ano mangyayari sa kaliwa? Walang ginagawa, walang function, di ba? So, kailangan pantay. Pantayin natin. Parang paa, naglalakad. Alam mo naman, isang paa lang gagamitin mo, di ba? So, dapat left and right. Para at least, pareho sila, pantay. Pati yung pisngi mo, pantay din.
0: Mm-mm. So, dapat po ay pantay talaga. Parehas na side.
1: Oo, kaya kailangan kung ano man yung missing doon, labunutan, ipabalikan, iparestore niyo ulit or lagyan niyo ulit ng whatever is missing para makanguya. Kasi nga naman, baka walang ngipin doon kaya hindi siya nakakanguya na maayos.
0: Okay po. So, dapat po ay pantay. Another katanungan na, Doc, minsan daw po ay habang nagsasalita o ngumunguya, parang may biglang lock sa panga. Tapos, kailangan pa daw po niyang i-adjust para makagalaw ulit. Ito daw po ba ay delikado?
1: Delikado kasi kung hindi ka na makabukas ng bibig, syempre, pag nag-lock ka, lalo na kung madaling araw or tulog ka, saan ka tatakbo, di ba? Ma-ER ka kagad. So, kailangan daytime pa lang, alam mo na kung merong dysfunction or merong kakaiba na dun sa panga mo, magpa-check up ka na kagad. Kasi hindi naman yan one time, big time mo lang mararamdaman eh. It will take time na nade-develop ng pasyente. So, through the years, nararamdaman niya na yan, pero ini-ignore. Yun ang nagiging problema kadalasan. Kaya di ba sabi natin, akala mo lang na pag nagpagamot ka ngayon, mahal. Pero in long term, mas mahal pa yung nangyayari because paulit-ulit na lang yung pain na yon. Inom ka lang na inom ng gamot. Pag kinompute mo yung gamot na inainom mo, mas mahal pa yun sa binayad mo sa doktor, di ba? So kailangan, huwag nyo nang subukan yung katawan nyo na hindi, kaya ko to, kaya ko to. I-address nyo na kagad kung ano yung sakit na nararamdaman.
0: Doc, hello po. Yan, kaagapay. Babalikan na po natin maya-maya si Doc. At, pero basa muna tayo ng ilan nating kaagapay na nagko-comment dito sa atin na ongoing Facebook live streaming. Si Celia Hulaton ay bumabati po sa atin ng magandang araw mula sa Calamba City, Laguna. Ganun din si Kuya Epifanio Salvador ay bumabati rin sa atin ng good afternoon. Good afternoon din po sa inyo at salamat po sa pagtutok dito sa Doctors Online. Sana po ay meron po kayong napupulot na karagdagang impormasyon tungkol po dito sa ating pinag-uusapan ng TMJ disorder. At nagbabalik sa linya si Doc Lizelle. Hello po, Doc.
3: Hello po, Miss Kyla.
0: Balik po tayo dito po sa mga katanungan po from our listeners and viewers. Doc, napapansin daw po na sumasakit yung ulo sa may sentido daw po at minsan ay kasabay yung paninigas ng panga. Posible daw po ba na connected ito sa TMJ disorder?
3: Yes, opo, connected po talaga lahat. So, kailangan pag naramdaman mo na nagkakaroon ka ng pain or nagkakaroon ka ng may spasm na tinatawag natin doon sa muscle area ng panga mo, magpa-check ka na.
0: Mm-hmm.
3: At saka kung alam mo rin na nagkaroon ka ng aksidente or alam mo na kulang yung ngipin mo na dapat nakapustiso ka pero hindi ka nagpupustiso, yun, kailangan bumalik ka sa dentista mo para magamot rin kung ano nararamdaman mo.
0: Basta po pag may naramdaman ay mahalaga na ma-address agad, magpakonsulta agad para hindi na lumala pa kung ano man yung kondisyong iyon. Another question, Doc.
3: Opo,
0: may mga pagkakataon daw po na parang pagod na pagod yung panga kahit daw po malalambot na food yung kinakain ay parang overwork siya. Senyales daw po ba iyon ng TMJ disorder?
3: Opo, kasi kadalasan yan kung bakit feeling nila daytime pagod na pagod yung panga nila or kaya nagkakaroon ng square jaw na yung pasyente. Kasi sa gabi, hindi nila alam, wala silang gagawin for 8 hours kundi mag-grind na mag-grind or mag-ngalit na mag-ngalit. So, napapagod talaga ng night time. So, pag daytime, pagod ka na. So, parang feeling ko maninigas na yung muscles mo. So, ang symptom na nun, may pain or kaya parang feeling mo na nangangalay. So, yung mga signs na yun, huwag yung ignore. Magkakayo kagad sa tamang doktor.
0: Mm-mm. Okay po. Ito po ang katanungan naman po from Kuya Epifanio Salvador. Ginawan daw po siya ng dentist niya ng bagong false teeth. Pero yung dati daw po ay fit pa rin at okay lang daw po ba na pag alternate use? Wala daw po ba iyong magiging epekto?
3: Wala naman po. Kaya lang bakit niya pinapalitan kung okay pa naman pala yung dating niyang denture, di po ba? Pero ako, advice ko sa mga patients ko, kaya pinapalitan yun dahil may problema na yung old denture mo.
0: Mm-hmm.
3: Kaya ang ginagawa namin, kinukuha namin yung old denture, sinasabi namin na huwag nyo na po itong gagamitin kasi para yan lumang sapatos. Eh. Kung saan ka komportable, babalikan at babalikan mo yun. Eh. Kahit na may bago siyang denture, hindi. Talagang i-alternate niyo yun. So hindi siya masasanay dun sa bagong denture niya. Ang pakiramdam niya, okay pa rin yung lumang denture, yun pa rin ang nasa mind niya. Pero can you imagine kung wala na yung old denture niya at sasanayin niya yung paggamit ng bagong denture, yun ang yun lang gagamitin niya. Yun ang mamahalin niya, di ba? Yun ang gagamitin niya. Yes, makakasanayan. So, might as well. Tsaka yung mga dentures, hindi naman po forever yan. Ha? Nagkakaroon rin niya ng bacteria, nagkukose rin niya ng sore throat, nagkukose rin niya ng mga soreness in the mouth. Kaya pinapalitan po natin.
0: Okay po. Doc, ano na lang po ang, ito po, in case po na mangyari po yung lockjaw ng madaling araw or gabi, ano po yung pwedeng first aid?
3: Usually, pag nag-lockjaw, syempre, ER ka. Pero kung may babalik mo naman, mahirap kasi pag ikaw lang mag-isa, tapos nag-lockjaw ka. Pero kung may kasama ka, pwede mo i-guide. Kasi meron kaming manipulation na ginagawa sa pasyente. Pero kung ikaw lang mag-isa at feeling mo na hindi mo talaga kayang maibalik, punta ka na sa medical doctor or sa hospital para matulungan ka nila. Kasi baka mamaya, kung hihintay ka pa the next day, mas mahihirapan kasi yung muscles mo mas tumigas na doon sa area. Mm-hmm. So baka mamaya mas worse pa yung magiging resulta kung hindi mo mamadaliin ang pagpunta sa doktor. Kung sa tingin mo naman na kaya mo or nagkaroon lang ng, kung magkasang minsan sabi nila lockjaw pero hindi man pala lockjaw dahil lang nagkaroon ng muscle spasm. So, ano lang, warm compress ang sinasabi namin or you take lang any muscle relaxant para at least medyo ma-relax yung muscles mo. At of course, syempre, ang makaka-treat or makakagamot pa rin sa'yo, yung pagpunta mo sa doktor.
0: Mm-mm.
3: Yun po yung advice namin.
0: Mm-mm. So yan kaagapay yung reminder sa atin ni Doc ay talagang magpakonsulta sa doktor para hindi na lumala pa yung kondisyon. Maraming salamat po Dr. Lizelle sa inyo pong mga paalala at sa atin na lang pong pagtatapos ay baka po meron pa po kayong mga additional reminders para po sa ating mga kaagapay.
3: Opo, pag kayo po ay nakaramdam na ng sakit ng panga nyo, tapos meron kayong paghihilik na nakikita nyo naman na napapagod kayo sa daytime or kaya nakakatulog kayo sa pag-upo nyo o kahit kumakain, nakakatulog, ganyan. Huwag nyo pong ipagwalang bahala. Pumunta na po kayo sa inyong sleep doctor or kaya sa inyong dentista na nagtitreat ng mga sleep problems. Kasi ngayon po meron na tayong dental sleep medicine na bago rin po dito sa Pilipinas na kailangan din po. Pinapromote din po namin yun kaya meron po kami mga klase na ginagawa. Like ako po, clinical director po ng Asia Pacific Dental Sleep Medicine po sa Singapore. So yung mga dentista na bago, kahit naman po yung mga old dentist, ginaguide po namin para matulungan din po natin. Yung problema ng mga, akala mo kasi pag sinabing dentista, dentista lang, hindi namin matitreat yung snoring. Pero kasama rin po yun. Kasi pag snoring, syempre, bibig yan eh. Bibig, throat, at saka po ulo ang connection. Kaya po, puntahan nyo lang po yung dentista nyo na eksperto para po matulungan kayo.
0: Okay po, maraming salamat po Doc sa inyong mga reminder. At baka na lang din po may mga kaagapay po tayo na nais pong magpakonsulta sa inyo. Paano po ba namin kayo makokontakt, Doc? Hello po, Doc? Yan po mga kaagapay, maya-maya po ay babalikan po natin si Dr. Lizelle. Pero sa puntong po ito ay narito po si Lourdes Magtunaw para po sa ating health meditation.
5: Doctors Online, ang health center ng bayan.
6: Health meditation.
7: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Magpatotoo sa Kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang wika sa Galatians 6 verse 2, Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Tayo'y nagpapatotoo upang palakasin ng iba sa pamamagitan ng patotoo natin tungkol sa katapatan ng Diyos. Ang ilang nanghihina't dumaraan sa mga pagsubok ay nakakakuha ng lakas. Ang mga mananampalataya ay tinatawagang magdalahan ng pasanin. Ito ang isang mahalagang dahilan ng pagpapatotoo upang tulungan ng iba sa pagdadala ng kanilang pasanin. Kapag tayo'y nakakatulong sa pagdadala ng pasanin ng iba sa pamamagitan ng patotoong nakapagpapalakas ng loob, nabibigyan natin ng kasiyahan ang Panginoong Jesus. Tayo'y nagpapatotoo bilang kasama ni Kristo, bilang may malapit na kaugnayan sa Kanya. Hindi tayo maaaring sumaksi sa Panginoon kung wala tayong personal na relasyon sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo sa bawat isa. Idinadalangin ko pong pagkalooban mo kami ng katapatan, ng ligaya at pag-asa sa aming mga puso. Ikaw po ang manguna sa aming buhay, ikaw po ang magbigay ng aming pangangailangan at pagalingin mo nawa ang may mga karamdaman. Maraming salamat po. Itinataas ko po ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
8: Glosaryo Medico.
9: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
8: Glosaryo Medico.
7: Malocclusion o bad bite ay kondisyon kung saan hindi nagtatama ang taas at baba ng ngipin kapag isinasara ang bibig. Kapag hindi ito nagamot, maaari itong magdulot ng pagkapudpod ng ngipin, sakit sa gilagid at iba pang problema sa bibig. Muli, ang ating Glosaryo Medico, malocclusion. Tayo po ay muling magbabalik dito lang sa Doctors Online.
10: Doctors Online, ang health center ng bayan.
0: Magandang hapon pa rin, kaagapay. Ito pa rin po ang Doctors Online over 702 DZAS FEBC Radio TV. At kausap pa rin po natin si Dr. Lizel. Doc, good afternoon po. Baka po may mga kaagapay po tayo na nais pong magpakonsulta sa inyo. Paano po ba nila kayo makokontak? Muli po ay nagpapasalamat po tayo sa ating nakaagapay na doktor ngayong Tuesday afternoon, si Dr. Lizel Ceballos. At sa nakaagapay ay meron po kayong nakuhang impormasyon tungkol po sa TMJ disorder. At muli po ang paalala po sa atin ni Dr. Lizel ay magpakonsulta kaagad sa dentista kung meron pong nararamdaman para po hindi na lumala pa yung kondisyong nararanasan. At salamat din po sa ating mga nakaagapay sa broadcast ng ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta, Kuya Benjo Moran, at maging sa ating RTV team, andyan si Angelica Calayag at si Jello, ang ating intern. Salamat din sa ating broadcast engineer JV Tabo at maging sa mga kaagapay natin sa Bocaue Transmitter Site. Salamat po sa inyong pagsama, kaagapay, dito po sa Doctors Online. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating public service sa pamamagitan po ng 702 DZAS at syempre po ang programang Doctors Online na nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para po sa inyo na aming mga kaagapay. Napapakinggan po ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon. Muli ako po ang inyong naging kaagapay sa kalusugan ngayong Martes. Ito po si Kayla Escalante, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala lang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay!
11: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
12: Hindi ka dapat malungkot. Iyan ang palagi mong sinasabi sa akin. Noong ma-heartbroken ako, pinunasan mo ang mga luha at sinabing, huwag na akong malungkot. Sa aking kabalisahan, salubong mo sa akin ay pag-aaruga. Kaya mo yan anak, huwag ka nang malungkot. Nilike at share mo pa ang video ko about moving on. Hindi talaga ako malulungkot. Makakaya ko kayang sukatin ang lakas na hinuhugot ko sa iyo? Lakas ng pag-ibig na nagpatatag at nagpatunay na wala kang kapantay. Masaya pala talaga ako dahil ikaw ang nalilito.

Human gate ang kahalitan nga dalasang sunog. Gani, agud malikawan ang trahedya, ari ang mga dapat mo mahibaluan. Una, likawan ang octopus wiring agud hindi mag-overload ang kuryente. Ikaduha, kung ang outlet nagainit samtang ginagamit, ipasusi inigilayon sa electrician antes liwat nga gamiton. Ikatatlo, hindi pagkalimti nga bunuton sa saksakan ang mga appliances nga wala na ginagamit, labi na kung maghalin sa balay. Ikaapat, itago ang mga dali magdilaab nga mga kemikal parihos ng gasolina, pintura, posporo, kag lighter sa husto nga lugar nga hindi malabot sang mga bata. Kag ikalima, batasan na ang pagtinglo kag pag-inspeksyon sang inyo kalan kag tangke sang LPG agud mahibaluan kung balaga sungaw o kung may crack ini. Siguraduhon man nga may fire escape plan ang inyo balay nga nahibaluan sang bugos nga pamilya. I-save sa imo cellphone ang numero sang fire station sa inyo lugar o kung magtawag sa 911 sa tion sang sunog. Ang paglikaw sa sunog, responsibilidad naton tanan. Ini nga pahanumdum, ginadulong sa inyo sang FEBC. 1062 DXKI, your friendly voice.

0: summer, mas tumitindi ang init ng panahon dito sa Pilipinas. Kaya naman mahalaga na tiyakin nating ligtas din pati ang ating mga pagkain. Ito ang ilang pwede nating gawin. Panatilihing malamig ang mga pagkaing tinuturing na cold foods. Gumamit ng coolers at lagyan ng maraming yelo. Ilagay din ang coolers sa lugar na di naiinitan. Kainin agad at tiyaking mauubos ang mga pagkaing madaling masira. Kung planong mag-picnic kasama ang pamilya, magbaon ng mga pagkaing hindi madaling masira tulad ng adobong baboy o manok, inihaw na baboy o isda, sariwang prutas at gulay. Kung mag-iihaw, panatilihin muna ang pagkaing iihawin sa loob ng coolers at ilabas lang kung kailan iihawin na ang mga ito. Kung maghahanda ng pagkain, panatilihin malinis ang lahat ng kagamitan. Maghugas ng kamay bago hawakan ang pagkain. At huwag kalimutang uminom ng malinis na tubig at laging magdala ng bottled water. Mahalaga ang iyong kalusugan kaya't huwag kalimutan na laging mag-ingat. Have a safe summer, kaagapay!
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Napakarami kong free time after my classes. Nagawa ko na nga mga assignments ko. At nakapag-review na rin ako for my quizzes and exams. Ang luwag-luwag pa rin ng schedule ko. Ayaw ko nang magtumambay lang.
4: Bakit hindi mo subukan mag-member sa isang Christian organization for youth and students? At least dyan, marami kang magiging kaibigan. Matutulungan ka mag-grow spiritually at makakapag-share ka pa ng Word of God.
5: Oo, ano? Tama ka dyan. Maganda yung idea mo niyan. Hindi na masasayang oras ko sa patambay-tambay lang. Mapapalago ko pa ang relasyon ko kay Lord. Sabi nga, di ba? Follow Christ, serve the people. Diba?
6: Tama ka siya.
5: Correct.

0: ikaw ba eh, kapag na in love eh, hindi na nagme-menor? Hindi nag-iisip? O sige lang ang harurot? Eh, baka mangyari niyan.
1: Ano? Ba't di ka nag-iingat?
2: Ito naman kasalanan eh.
1: Grasya!
0: Sa pag-ibig, huwag masyadong mabilis. Matutong maghintay.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
5: Options Unlimited. Tuesday, Tuesday.
6: Ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang
7: Inspirations Unlimited.
6: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta po kayo ngayong mainit na Tuesday? Samahan niyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
8: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. Siyempre, hindi natin kinakalimutan batiin ang mga present na ating mga kaagapay sa ating online platforms sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, like nyo na, i-share nyo na ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin kaagapay ang inyong mga pabate, pa-shout out or ang inyong merienda.
6: Yun eh.
8: Yun talaga yun eh. Diyan sa ating comment section para naman mag-updatean tayo sa isa't isa.
6: Yun.
8: Update din namin kayo ni Kayla sa aming mga cravings for today's video.
6: Oo, kasama yan syempre sa ating episode.
8: Yes.
6: Pero syempre, nage-hello din tayo sa mga kaagapay natin na nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band at maging sa ating bagong mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Baka kaagapay, di ka pa nakakapag-download yan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at maida-download nyo po dyan ng libre ang ating mobile app. Pero ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan nyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Dahil dito nga po sa Tuesday edition ng Inspirations Unlimited, lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
8: Yes.
6: Bidiin na naman. Meron po tayong ideas na pinag-uusapan at welcome po dito ang inyong perspective, kaisipan at opinion. Kaya nga makisagot ka na rin kaagapay bukod sa merienda, i-share mo na rin ang iyong kasagutan sa ating question of the day na...
8: Sabay ganun. Ako nag-sound effects.
6: Oo. Manual. Pero kaagapay, ano ba ang mas gusto mo? Mag-lead sa unahan or support lang sa side?
8: Ayan. Oh, so, dito natin makikita, no? Yung mga kaagapay nating, ano ba?
6: Leader at
8: follower. Ayan. So, kaagapay, sagot ka na sa aming question of the day. Ulitin ko lamang, ano ang gusto mo, kaagapay? Mag-lead sa unahan or support lang sa side? Iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa atin ongoing streaming sa Facebook or sa YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
6: Mm-mm. At muli kaagapay, ang aming lambing ay i-share mo na ang ating episode ngayon Tuesday afternoon, no? Kaya ay itag na ang iyong mga kaibigan, kabarkada, churchmate, kapamilya, at sama-sama po tayong magkwentuhan sa ating episode for today. Muli nga po ang ating question of the day ay ano ba ang mas gusto mo, mag-lead sa unahan or support lang sa side? Support lang sa led. Sa gedli pala.
8: Sa gedli. Napaisip din ako ng ano, mga millisecond.
6: Sorry na kaagapay. Pero share mo na ang iyong kasagutan at ano ang merienda mo
8: yun
6: ngayong Tuesday afternoon. Dito nga sa ating ongoing Facebook Live ay ilan na ang bumabate sa ating programa. Si Rosalinda Gomez Buico ay bumabati na sa atin. Hello po Ate Rosalinda, kamusta po kayo ngayon Tuesday afternoon?
8: Yun, hello po sa inyo. At maging si kaagapay nating si Mickey. Ang cute naman ang kanyang name.
6: Mickey.
8: Sabi niya, magandang hapon po watching from Naik, Cavite. Ayan. Uy. Hello po sa inyo.
6: Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Cavite. At may pahabol siya, merienda daw niya ay Maha Blanca.
8: Wow.
6: Habang naka-tune in daw dito sa atin. Ay, sarap ng Maha Blanca.
8: Oo, nakakamiss nga yan eh. Parang ang tagal ko ng hindi nakakakain yan.
6: Alam mo, parehas tayo. Sa makakabili tayo mga yan.
8: Wala akong nakikita dito. Wala akong nasasagap
6: yes.
8: Eh. Uh-oh. Pero kung meron, auto buy.
6: For sure. Naalala ko tuloy, may naging cravings bigla. Binatog.
8: Binatog!
6: Na may gatas.
8: Talaga, malapit lang sa ating yan. Meron dyan sa malapit sa mall dito.
6: Kaya may plano na ako mamaya bago umuwi. Dinadaan ng mall para bumili ng binatog.
8: Hala, ba't may butiki? Parang may butik yung tumulog kaila.
6: Ikaw, ba no, ang cravings mo today?
8: Ang cravings ko, medyo kasi ingat ako ngayon.
6: Wow.
8: Dahil nag-revolutionary.
6: Okay.
8: Medyo ingat tayo ngayon sa kinakain. Mm-hmm. Pero siguro kung may cravings ako ngayon, gusto ko ng something na sabaw.
6: Oo.
8: Kahit mainit yung panahon, ha?
6: Mga ramen, ganyan.
8: Oo, anything. Basta something sabaw. Kahit sabaw pa ng sinigang yan, tinola, nilaga. Anything
6: basta
8: na soup.
6: Sabaw.
8: Yes, oo. Yun ang hanap na dyan.
6: Sa gantong kapanahon.
8: Oo. Hindi ako nagki-crave ngayon ng halo-halo.
6: Sabaw
8: ang gusto ko.
6: Madali-dali na hanapin. Uh-oh.
8: Si Kuya Nat, kaya ang cravings for today?
6: Tumangu lang.
8: Ayun.
6: Hello po. Ito naman si Ate Len Agdon Reyes mula sa Palayan, Nueva Ecija. Ay, nag-hello na sa atin at mainit daw na hapon. Nakikinig daw siya sa kanyang PM radio.
9: Hello po!
6: Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Nueva Ecija.
8: Hello
6: happy
8: po.
6: Listening po.
8: Ayan, happy listening po sa inyo. Si Ate Dory Linga, sabi niya, eto nag-share siya, baka daw magkape lang daw siya ngayon.
6: Uy!
8: Ayan. Pero maganda kung may kakombo po yan, Ate
6: yes.
8: Dory, diba? Lalo na kapag, ang tawag dito, yung mga tinapay.
6: Biskotso.
8: Oo. Yung mga matitigas sa tinapay.
6: Oo, kasi sausaw.
8: Oo, para lumambot, diba? At ito, sumagot na rin si Ate Dory Linga. Sabi niya, support lang sa side.
6: Uy.
8: Good afternoon. Ayan, one point na agad sa mga team support.
6: Hello po sa at salamat po sa pagsagot. Alam mo, dagdagan natin ng point yung support sa side. Dahil ganyan din ang pahabol na sagot ni Ate Rosalinda Buico. Support lang sa side.
8: Ayun. Grabe, 2 points na
6: two
8: agad.
6: 2 points agad.
8: At ito si Kuya Jake Nixon. Sabi niya, hello po, good afternoon, listening from San Felipe. At ang tangan, South Cotabato.
6: Uy.
8: At ang merienda lang naman niya kaila.
6: Ay.
8: Lumpia na may ubod ng niyog.
6: Ang sarap.
8: Ayan. Grabe, pang malakasan ang kanyang kinakain ngayong hapon.
6: Pang birthday party.
8: Ibang lumpia na iisip ko Lumpiang Shanghai.
6: Yes, actually. Oh. And speaking of birthday party, binabati ko pala ng happy birthday ang aking pinsan. Today si Jenjen Samante ay nagdiriwang ng birthday. At kahapon ay ang aking lola, si Nanay Lilia Rico Hermoso. At nung May 2 naman, grabe daming birthday sa family.
8: Yes.
6: Si Tita Buena at si Jelay. Happy birthday sa inyong apat. At mag-iintay na lang ako ng chat mamaya kung saan maghahapunan.
8: Oo, nakakatuwa naman. So marami nag-aabang na handa.
6: Yes. Sana.
8: Syempre binabati
6: ko. Baka kaya wala akong masyadong cravings ngayon kasi i-reserve mamayang gabi.
8: Yes, para may espasyo.
6: Yes, exactly.
8: Ayun, since binati mo na rin ang iyong mga kamag-anak, babatiin ko na rin ang aking sis-in-law.
6: Uy.
8: Si Ate Jovi Ferrer. Ayan, birthday niya ngayon. Ayan. Happy birthday, Ate Jovi, and God
6: birthday
8: bless
6: po.
8: You. Ayan. At ito, si Ate Lenagdo.

0: taon. Mm-hmm. At ang kanya daw merienda for today ay alikaya mm-hmm. at halo-halo. Ano yung alikaya?
1: Yan. Alamin natin yan kung ano kaya yung alikaya na yan. Pero habang inaalam natin, batiin na rin natin si Kuya Vincent Garcia. Ang sabi niya, at nag-update na siya ng kanyang merienda sa atin. Ang sabi niya ay sabaw ng buko na may yellow. Ayun. Mm-hmm. Sarap din yan, no? Lalo na pag mainit nga ang panahon.
0: Yes, refreshing. At ano, parang may UTI. Di ba ganyan yun?
1: Buko.
0: Yes, di ba?
1: Bagay yun sa mga, yun nga.
0: Nagpapasigla.
1: Oo.
0: Nahanap ko na yung alikaya.
1: Same. So, parang siyang biko.
0: Oo.
1: Diba? Alikaya. Sarap naman.
0: Ang sarap, tapos ube.
1: Oo, diba? Panalo. At ito si Noach. Tama kaya ang aking pronunciation? No watch panis. Ayan. Sabi niya, hello po, merienda ko ay turon at kamote Q. Ayan. Talagang pinagsama niya ang mga staple na yes. merienda ng Pinoy.
0: Uh-oh.
1: Diba? Turon, kamote. Kulang na lang dyan ay banana Q. Diba?
0: Yes.
1: Yan kasi yung mga madalas mm-mm. na merienda. Diba? Sarap.
0: Salamat po. Si Kuya Angel Gorospe ay bumabati na rin sa atin. At si Mickey ay support lang sa side.
1: Ayun.
0: Uy, so far lamang yung support ha.
1: Oo. Diba? Parang wala pang point ang mga team mag-lead ha.
0: Oo.
1: Abangan natin.
0: Yes.
1: Ito naman si Ate Dorilinga. Nagpapahabol siya mga heart.
0: Heart.
1: Ayan. At si Jonathan. Ayan. Sabi niya, blessed afternoon mga kaagapay. Ayan. Another point. For support lang.
0: Grabe.
1: Sa side. Ang sabi niya, pag-greet naman po sa aking nanay baby at tatay Henry na nakikinig ngayon. Ayan, happy listening po. Sila ay mula sa Quezon, Nueva Ecija.
0: Hello po.
1: Happy listening po sa inyo.
0: At ito na nga, meron ng unang sumagot sa mag-lead sa unahan si ko. No watch panis. Mag-lead sa unahan.
1: Yun.
0: Because I'm the head and not the tail. I'm the top, not a bottom.
1: So
0: siya ay leader.
1: Oo. Finally, nagka-point na
0: yes.
1: ang ating mga team leader.
0: Salamat po.
1: Ito naman galing kay Ate Jojema San Jose. Sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. Ako po, support lang sa side. Shoutout po sa Full Gospel Christian. Makulimlim po dito sa amin. And listening siya from Orani, Bataan. Ayun, makulimlim pala doon.
0: Oo, wow.
1: Dito talagang grabe yung sikat ng araw, 'di ba? Pero
0: nga.
1: In fairness, 'di ba, hindi siya ganoon kainit
0: compare ng mga nakakaraang araw.
1: Oo,
0: pero mainit pa rin.
1: Oh, mainit pa rin. Siguro dahil medyo maulap ng konti. Hindi pa nasilip si Haring Araw ulit.
0: Gusto mo ba?
1: Hindi, wag na. Okay na pala.
0: Pero ano, reminder pa rin no, na stay hydrated
1: yes.
0: pa rin. Dahil ramdam pa rin yung init ng panahon. Ingat-ingat po kayo, mga kaagapay.
1: Mm-hmm.
0: At dito sa ating poster na ipinost natin kaninang umaga ay umuulan din ng kasagutan.
1: Yes.
0: Nakakatuwa. Si Kuya Vincent Garcia ay nag-good afternoon.
1: Mm-hmm.
0: Nanonood daw siya habang kumakain ng almusal.
1: Ayun.
0: At ang ulam daw niya ay chicken.
1: Uy. Wow!
0: At ang sagot niya sa ating question of the day, gusto daw niya ay support lang sa side dahil siya raw ay mahihiyain.
1: Ayun, shy type pala
0: shy
1: si Kuya
0: type.
1: Vincent. Ano?
0: May kagapay tayong shy type din.
1: Talaga? May tatago mo ba ang pangalan niya? Or ibo-broadcast mo? Para may idea ako doon.
0: Shy type yun. Di ba Kuya Nat?
1: Agree siya, agree.
0: Agree.
1: Ito naman si Ate Mary Grace, Kisinamal. Sabi niya, good afternoon mga kaagapay. Happy Tuesday po. Ayan. At listening siya at watching habang nasa biyahe. Ayan. Ingat-ingat po sa inyong pagbiyahe, Ate Mary Grace. And thank you po dahil napadaan kayo sa aming ongoing streaming.
0: Salamat po. At nagpapa-shout out itong na aming kakilala sa Quezon Province mula daw sa

0: Villa Iana Resort, si Kuya Jerome Canieda ay nagpapa-shoutout. Hello po, happy listening po dyan sa mga kagapay natin mula dyan sa Quezon Province. Hi, kamusta po ba ang weather dyan at kamusta ang dagat? Naku, dagat na kami ni Ab.
1: Kailan ba? Ako maghihintay lang. Sabay ganun eh. Pero ito si Ate Mary Grace, may pahabol pala siya at sumagot na siya sa ating question of the day. Ang sabi niya, gusto ko po mag-lead sa unahan. Masarap kasi sa pakiramdam na isa ka sa mga pangunahing ginagamit ng Panginoon at maraming nabe-bless din dahil sa iyo. Nakakatuwa naman. No? Nandun yung willingness ni Ate Mary Grace na magpagamit sa Panginoon in whatever capacity, no? Diba? Lalo na yung pagli-lead, diba?
0: Ay, yes.
1: Napakabigat na responsibilidad ang pagli-lead. Diba?
0: Oo, kaya saludo tayo sa mga willing na mag-lead. Si Aris Benito, sabi niya, lumalagablab na hapon, mga ka-IU. Sabi niya, if na-experience mo na mag-lead, then give way naman to others para daw sila naman yung mag-lead. At segue ka muna sa tabi. More power daw, mga ka-IU. Ay, ang ganda rin punto nun, no? Give chance din naman sa iba, no, na makapag-lead din sila. Dahil meron din naman talagang mga mapupulot na aral. Kahit na ikaw na yung nagli-lead, meron ka pa rin aral na matututunan mula doon.
1: Totoo. At ito si Ate Mercy Alagad Guerra. Sabi niya, gusto kong mag-lead, kaso laging nalalagay sa side, kaya support na lang. Ayun. Pero nakakatuwa dahil may desire siya mag-lead. Ha?
0: Yes.
1: Pero okay lang din kasi, alam mo yun, kahit support ka, ibig sabihin may ambag ka. Diba? Parte ka nung team na yun. Diba? At hindi mabubuo yung isang team kapag wala yung mga, kung leader ka lang.
0: Yes.
1: Diba? Kung mag-isa ka lang, hindi mag-work yung team. Kaya malaking bagay na kahit support ka or leader ka man, meron tayong mga kanya-kanyang role na ginagampanan.
0: Mm-mm. At least ay nakasupport ka, hindi ka nandyan lang.
1: Oo, totoo. Nandyan na sa Gedley.
0: Yes.
1: Anong kanina?
0: Ledgy.
1: Ledgy.
0: Ayan. Si ano naman, si Ate CJ Decena ay support sa side pero naging lead, pero nag-lead daw. Yun pala yung plan ni Lord.
1: Ayun.
0: Meron din naman na ganyan na gusto mo lang ay support pero ang plano pala sa inyo ng Panginoon ay mag-lead.
1: Totoo, 'di ba? Talagang yan yung mga moment na niyayakap mo or nag-step ka out of your comfort zone.
0: Agree,
1: diba? At ito naman si Ate Menchi Angeles. Siya naman ay behind the scene. Ayan, team support si Ate Menchi. Ayan, thank you po.
0: Salamat po. At ganyan din ang sagot ni Trias Saison. Siya rin ay behind the scene din.
1: Ayun, behind the scenes din. Ito si Ate Noel Ruth Senal. Sabi niya, dati ako'y nasa unahan to lead. Then there came a time na nasa side lang ako to support. And there are times that I just stay behind the scenes. Ayun. So, meron siya mga phases.
0: May season ng life niya.
1: Season, di ba? Na parang na-experience niya mag-lead and na-experience niya rin na mag-support. Di ba? Nakakatuwa din yun. Kasi iba rin yung feeling na ma-experience mo lahat.
0: Yes. Di ba? At least ay naranasan mo parehas. Ito naman si Kuya Jonathan Clerigo. Sa kanya daw, honest opinion, even though na siya ay leader, ay best pa rin minsan na support. It is best to empower those persons who are under me. Plus, opportunity daw yon to encourage them palagi. Salamat po.
1: Ayan. Thank you so much po. At ito naman si Ate Maricar Loriaga, sabi niya, leadership is a gift from God. I believe I was called by God to lead. Ayun. So, dun pala, natawag si Ate Maricar, no? To lead.
0: Pero may mga ganyan talagang tao, no? Na talagang born sila, wa?
1: Oh, born to be a leader.
0: Oo, di ba? May mga talagang makita mo pa lang, alam mo na na para sa kanya talaga yung pag-lead.
1: Diba? Yun nga din. At nakakahanga yung mga ganong tao. Yes. At alam nila kung paano mag-lead. Kasi minsan yung ibang tao, like, hindi, alam mo yun, parang hindi nila alam kung paano gagamitin yung leadership, diba? So, kailangan din talagang humingi kay Lord ng wisdom kung paano natin gagamitin, kung saan niya tayo nilagay, diba?
2: Totoo. Yeah.
1: Thank you po, Ate Maricar.
0: Hindi lang basta tatanggapin mo. Siyempre, dapat ay pag-aaralan mo rin kung paano siya gawin.
1: Diba? Tama.
0: Yun, si Ate Aida Coquilla ay nag-hello sa atin. Hello din po, Ate Aida. Si Ate Mary Grace Kisinamal. Good afternoon daw. Siya ay nakikinig habang nasa biyahe.
1: Mm-hmm. At ito si Atria Saison III. Ayan, sabi niya, I'm more effective observing than giving suggestions and comments. Things I cannot. Ayan, I cannot. Pag ako ang nakapronta. Ay, oo. Parang nakaka-relate ako sa gantong...
0: Talaga?
1: Oo. Yung parang mas effective ako kapag observation.
0: Mm-mm.
1: Ayan. Pero pag magli-lead, depende.
0: Depende kung ano yung ililid.
1: Oo.
0: Diba? Totoo naman. Ako din. Ganyan.
1: Diba?
0: Mm-mm.
1: Oo. So, yun.
0: Halimbawa, sa church, sanay ako na leader.
1: Oo, lead.
0: Tapos minsan sa work.
1: Magsasuggest, di ba?
0: Parang depende kung ano yung gagawin.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka kung saan.
1: Yes.
0: Kung saan.
1: Kung anong task.
0: Kung anong task.
1: At ito si Ate Yoporcina Bernardino. Nagbe-blessed Tuesday sa ating lahat. At si Ate Net Panganiban. Ito ang ganda rin ng kanyang sinabi. Kung saan ako ilid ng Panginoon.
0: Ay, oo naman. Diba? Agree.
1: Kung saan siya ilalagay. Mm-hmm. Yun naman din talaga yung maganda.
0: Yes. Diba? So, ang mahalaga ay sinusundan natin yung kalooban ng Panginoon kung saan tayo dalhin.
1: Mm-hmm.
0: Si Ate Nelia Baturi ay support sa side. Maging si Ate Aida Coquilla ay support lang din daw sa side.
1: Mm-hmm. At ito, yung kaagapay natin si James Gideon Tinsay. Sabi niya, I'm in a spiritual leadership position right now. Barely taken, most people are unqualified. I myself am not qualified, but God called me because the need is too big and the stakes are too high. Too many people are lost or led astray in their beliefs, mainly by misinformation, especially digitally. Kung walang mangunguna, walang susunod. We need more courageous leaders who stand for what is true, godly, and right.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, very well said, yes. Diba?
0: Oo, yun naman talagang katotohanan. Mm-hmm. Parang lahat naman talaga tayo ay undeserving.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun talaga ay, ang katotohanan naman yan ay, kapag tinawag tayo ng Panginoon, siya naman talaga yung mag-enable sa atin, mag-empower sa atin.
1: Amen. Totoo yan. So, thank you so much, Gids.
0: Salamat. Si Ate Rose Lacambra, support lang sa side. Maging si Ate Sonia Bargola ay support lang din sa side. Ang daming support sa side, ah.
1: Oo, ang dami na nga points. Di ko na nga natrack.
0: Yes! Di na natarak.
1: Ito si Lila Lee. Sana tamang pronunciation ko. Sabi niya, at ang sagot niya ay, support sa side. At si Ate Rose, nabasa mo na ba ito? Ito si Ate Rose Lacambra. Yan. Support lang
0: support
1: po
0: sa side. Si Ate Luz Kupla ay support lang din sa side.
1: Oo, ang dami talaga. No? Dagdagan pa natin. Ito si Ate Sonia Bargola, support sa side. Maging si Ate Nelia Baturi, support sa side. Grabe, ang dami.
0: Ang daming support sa side. Si Ate Rosalia Centillas ay support lang din sa side. Maging si Ate Len Dizon ay nakasupport lang din sa side.
1: Oo, ang dami. Dagdagan pa natin. Galing kay Ate Aida Coquilla. Ayan, parang ito yata yung ating huli sa ating poster. Mm-hmm. Si Ate Aida, sabi niya, support lang sa side.
0: Yun, mga kaagapay, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan sa ating question of the day. Ano ba ang gusto mo, mag-lead sa unahan or support lang sa side? At i-share nyo na rin po ano ang inyong merienda, ano ang ganap nyo ngayon Tuesday afternoon, at ating po yung babasahin dito sa ating programa. Pero bago yan, we will take a short break po muna, mga kaagapay, para po sa mga nasa radyo, mapapakinggan po ang isang awitin. Diyan ka lamang, kaagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
1: And Kayla Escalante po mga kaagapay, ang ating question of the day. Ano ang mas gusto mo, mag-lead sa unahan or support lang sa side? Si Ate Marites Layaog, support daw sa unahan. Wherever the Lord leads me, I will follow. Ang importante daw ay namumuhay siya para i-please ang Panginoon. At he's the one na mag-i-equip sa kanya. Shoutout daw sa kanyang bunso at successor, si Reynold John Layaog. Salamat po, Ate Marites.
0: Ayan. Thank you po. Ito naman sagot ni Ate Ruby Clet. Sabi niya, good PM po. Siya ay team support.
1: Uy.
0: Ayan. At nandun daw sila sa Harmony Hill, Muzon, South San Jose, Del Monte, Bulacan. Ayan. Opo. At nagkakape daw siya kahit mainit ang klima.
1: Pinoy na Pinoy.
0: Ako nga gusto ko ng sabaw, di ba?
1: Oo.
0: Siya kape.
1: Kanya-kanyang ano lang yan, cravings.
0: Yes. Ayan. Hello po.
1: Hello po sa mga kaagapay natin dyan sa Bulacan. Si Ate Aida Kokilya may pahabol. Nanonood daw siya habang kumakain ng breakfast dahil siya ay nasa Norway. Fried rice daw na mayroong pansit canton.
0: Wow!
1: Uy, ang sarap.
0: Oo, di ba? Typical na almusal na mga Pinoy. Naalala ko dati, almusal ko bago ako pumasok ng school nung high school ako. Noodles.
1: Ay, totoo.
0: Oo, di ba? Pag yung mga mabilisan.
1: Yes.
0: Para hindi ka malit, di ba?
1: Lalo na pag maulan.
0: Oo.
1: Noodles.
0: Tapos pag mabagyo, tapos magsasabi na suspended yung klase. Tulog ka na lang ulit.
1: Oo, oh, nakakamiss, no? Yung talaga,
0: nostalgic, no?
1: Oo, inaantay mo talaga yung nanonood ka ng TV. Nag-aantay ka ng announcement. Ganyan ka rin ba, kaagapay?
0: Ang random nung no? Naalala, no? Anyway.
1: Lang, oo.
0: Ito si Kuya John Lawrence Andaya. Pa-shoutout daw kay Sir Christian Hermoso. Ayan, naglilinis daw ng school, ALS. At nagyayaya din siya magkape, Kayla.
1: Ooh,
0: diba? Ayan, ano po ba yan? Hot coffee or iced coffee?
1: Sana iced.
0: Oo. Mainit kasi.
1: True, napakainit. Ito naman si Kuya Vincent Garcia. Marami daw ang support sa side para daw maraming audience. Kasi pag leader lahat, ay wala nang follower. Oo nga naman.
0: Mm-hmm.
1: Salamat po.
0: Ayan. Thank you so much po. At ito, meron pa na bumabate si Ate Dorilyn Gaulet. Ayan, napadaan ulit siya sa ating ongoing streaming. Mm-hmm. Dahil nanonood daw siya, no, sa ating FB. At nakikinig din sa radio.
1: Wow!
0: Diba? Shout out daw kay Nanay Talia. Ayan, 84 years old na siya, pero loyal siya sa 702 DZAS. Ayan, thank you so much po, Nanay Talia. And happy listening po sa inyo.
1: Happy listening po. Ito naman si Daryl Bon. Pa-shoutout daw ang kanyang mama Nida na nagtutupi ng nilabhan.
2: Hi, uy, po!
1: Nakapagpatuyo na ng nilabhan sa sobrang init ng araw. Pero hello po sa mga kaagapay natin na ginagawang background ng IU habang gumagawa ng gawaing bahay.
0: Oo.
1: Happy listening po sa inyo.
0: Diba? Yan naman ang nakakatuwa sa ating mga kaagapay. Eh, no? Talagang sinasamahan tayo umaga, tanghali hanggang gabi. Diba? Ginagawang background ang pakikinig dito.
1: Salamat po.
0: Ayan. Thank you po. Ito si Kuya Jonathan. Meron ulit pahabol na mensahe, no? comment dito sa ating ongoing streaming. Sabi niya, nakaka-bless dahil simula bata pa ako ay nakikinig na kami sa 702DZAS. Ngayon ay nakakapanood na at nakikita na ang mga kaagapay. At may pahabol pa siya kayla. Sabi niya, akala ko noon, boses lang ang magaganda. Hindi lang po pala mga boses, kundi mga physical na kaanyuan.
1: Uy! Payag ka ba, Kuya Nat?
0: Agree ka ba, Kuya Nat? O, yun.
1: Si Prinsipe Amante. Salamat po.
0: Thank you po, Kuya Jonathan.
1: Si Ate Guy Santos ay nagmamagandang hapon na rin sa atin. At sabi niya, both daw mag-lead sa unahan at support sa gilid.
0: Yun,
1: salamat talaga po.
0: No, hindi na natin na-track no, kung ano ang mas marami. Pero feeling ko mas marami talaga yung support, support sa side.
1: Yes.
0: Ayan. At ito si, sino to? Si Ate Faustina. Nabasa mo na ito?
1: Ah, hindi,
0: hindi pa. Babasahin natin. Si Ate Faustina Frankie Habla, sabi niya, gandang hapon, Inspirations Unlimited. Support lang kung ano ang maitutulong. Ang merienda niya ngayon ay buko pandan.
1: Wow!
0: Ayan, sa mainit na panahon, yummy daw. Ayan.
1: Salamat.
0: Praying din daw siya na maka-attend siya sa anniversary. Ayan, at mahag daw niya ang mga host. Ayan. Mm-hmm. Ayan, praying din po kami, Ate Faustina, na ma-meet po namin kayo in person.
1: Yes.
0: Sa darating na anniversary natin, Kayla.
1: Oo,
0: yes.
1: Ano na lang.
0: Ilang tulog na lang ba?
1: Parang one nagbilang month, bukas one month na lang.
0: Oo,
1: kasi
0: diba?
1: Sa June 6, mga kaagapay.
0: Yes.
1: Kita-kita po tayo sa GCF dito sa Ortigas at celebrate po natin ang anniversary ng FEDs. Ang bilis ng panahon na anniversary na ulit.
0: Diba? Oo, kaya kita-kits po, mga kaagapay. Mm-hmm. At ito naman, si nabasa mo na pala si Ate Guy Santos. Si Ate Joanne Alba, SJ. Ayan, sabi niya, support sa side. Pero minsan, kailangan din po mag-lead for God's glory. Mm-hmm. Ayun. Oo naman. Kahit yes. Nga din mag-support eh, diba? For God's glory. Diba?
1: Yes.
0: Makaka-support tayo sa ating mga kapwa. Wow, support sa kapwa. Hashtag.
1: Support.
0: Hindi na tayo nag-hashtag. Nalilimutan na natin.
1: Ah, sige, yun yung hashtag number one. Hashtag support.
0: Sino pa ang next?
1: Ito si Ate Marites Layaog ay may pahabol na pagbate. Nag-online daw siya ulit. Listening daw mula sa radyo. Wala sa Bacoor, Cavite. Akala daw niya ay si Ate Jo ang kasama ni Abcd. Pero ako daw pala. Alam niyo Ate Marites, pang ilan na po kayo na nagsabi na magkaboses kami ni Ate Jo Alabastro. Pero salamat po sa inyong komento. Happy listening po.
0: Happy listening po sa inyo. Ayan, at dito sa ating PM, basahin natin si Zai Ayuban. Sabi nga, mas gusto ko mag-lead sa unahan kasi doon mo talaga maipapakita ang confidence at vision mo. Pero
1: uy,
0: kailangan ready ka rin sa responsibility.
1: I agree.
0: Oo, diba? Mm-hmm. Oo, may kaakibat talaga no, na responsibilidad ang pagiging leader. No? Hindi ka inilagay dyan para lang, alam mo yun, display.
1: True.
0: Diba? May purpose kaya ka nasa posisyong yan. Kaya gamitin mo ito. Diba?
1: Yes.
0: Nang tama.
1: Great power comes with great responsibility.
0: Spider-Man. Tama ba? Spider-Man nga yun, diba?
1: Spider-Man.
0: Ayun.
1: Salamat po si Ate Dara Elomina. Support lang sa side. Hindi lahat kailangan daw ay nasa unahan. Mm-hmm. Minsan, mas effective ka kapag sumusuporta ka at tumutulong sa likod ng team.
0: Ayun. Oo. At ito si Ate Bessie Mapanoo. Sabi niya, depende sa situation. Kung kailangan ng leader, go ako sa unahan. Pero kung mas capable, kung may mas capable, okay lang din na maging support.
1: Yun.
0: Ayun. So, flexi. Flexi
1: yes,
0: si Ate Bessie.
1: Oo. Kung saan man siya dalhin, ay go. Si Ate Angela Marie Santos, sa totoo lang daw, ay gusto niya mag-lead pero hindi daw para sa spotlight. Mm-hmm. Gusto ko manguna kapag alam kong may direction ako maibibigay at kaya kong i-guide yung team. Pero I also appreciate the seasons na nasa side lang ako, supporting, learning, and strengthening others. Doon ko nare-realize na leadership is not always about being seen, but being effective.
0: Ay, wow.
1: Ang ganda nun, no?
0: Na, ang deep naman nun.
1: Na hindi ka lang leader dahil gusto mo lang na malaman ng iba na leader ka, mm-hmm, pero yung talagang pagiging effective ang mas mahalaga. Salamat
0: po. Oo. At ito si Ate Sara Mirabete. Sabi niya, mag-lead ako sa unahan. Kasi gusto ko rin matutunan kung paano humawak ng pressure at decision making. Wow! Gusto niya. Gusto niya ma-challenge.
1: Oo.
0: Ayan. So, gusto ma-challenge ni Ate Sara at malagay sa ganong klaseng posisyon, no? Ang manguna. Mm-hmm. Diba? Mag-lead.
1: Salamat po. Si Ate Venus V. Loves, dito sa ating ongoing Facebook Live, ay bumabati ng magandang hapon. Nakikinig daw siya mula sa radyo at mula daw siya sa Marilao, Bulacan. At ang sagot niya sa ating question of the day ay parehas daw.
0: Ayun, pareho.
1: Oo.
0: Ayun. At si Ate Dorilyn Ga, napadaan ulit sa ating ongoing streaming. Sabi niya, gandang hapon. Ayan. At pabati rin daw sa kanilang pastora Julie De La Cruz ng Door of Faith Christian Church International, Malvar, Batangas. Ayan.
1: Uy, masarap lomi dyan.
0: Oo, nakakamiss. At yung ano, ang tawag doon, yung halos maubos ko. Yung kumain tayo. Ay, hindi, bulalo pala yun, sorry.
1: Ah, bulalo.
0: Hindi, ano yung kinain kong isda nun?
1: Tawilis.
0: Ayun, tawilis.
1: Oo, ang sarap.
0: Panalo kasi yung suka doon. Diba? Ayan na naman sarap tayo.
1: Naalala ko tuloy bulalo na merong kalamansi at patis. Tapos may tawilis nga, tsaka soft drinks, no?
0: Oo. Hindi, minus the soft drinks. Gusto ko yung may pa sound effects si Kuya Nat Desan.
1: May support sa side. Thank you, Kuya Nat, na talagang ina-apply mo yung ating question of the day.
0: Yes.
1: Eto naman si Joshua Daniel Cruz. Gusto daw niya mag-lead, pero hindi ako yung tipo na gusto ko laging nasa unahan. Mas gusto ko yung leadership na collaborative. Yung hindi ako lang ang nagdidesisyon, kundi kasama ko ang team. Pero kapag kailangan ng direction, eh hindi rin naman ako aatras.
0: Mm-hmm.
1: Ganda rin nun.
0: Oo. At ito si Kuya Darwin Mejia. Sabi niya, support lang sa side. Kasi naniniwala ako na hindi lang leader ang mahalaga, kundi ang mga taong reliable sa likod nila.
1: Tama!
0: Oy, tama!
1: Ma-agree po sa inyo si Kuya na. Si Ate Kimberly Ann Flores, mas komportable daw siya sa support na role. Hindi dahil wala akong confidence, pero mas nag-enjoy ako sa pagtulong behind the scenes. Para daw sa kanya, fulfilling yung alam mong nakakatulong ka kahit hindi ikaw ang nasa spotlight.
0: Mm-hmm. Totoo, kasi hindi naman din talaga kailangan palagi ng spotlight,
1: yes,
0: ng pulpito para ikaw ay makapagbigay impact.
1: True.
0: O makapagbigay help. Mm-hmm. Or ano? Makatulong.
1: Makatulong.
0: Ang yes, konyo ko doon, makapagbigay help.
1: Like helping others.
0: Pero diba, kahit sa mga simpleng kaparaanan, diba, pwede kang makatulong, mag-ambag, diba. At ito, galing kay Ate Kat Zamora, sabi niya mag-lead sa unahan. Kasi gusto ko, ako yung nagsiset ng direction ng grupo. Wow! Iba to si Ate Kat, no? Talaga may vision siya.
1: Yes.
0: Diba? Gusto niya siya yung nagli-lead ng isang grupo. Maganda rin yun.
1: Oo.
0: Diba? Yung may initiative.
1: Yes.
0: Diba?
1: At saka may maiiwan kang impact nga sa ibang tao. Si Ate Dori Linga ay may pahabol. Sabi niya, yes, masarap daw magluto ang kanilang pastora ng ayungin at tawilis.
0: Ayun!
1: Minumulto tayo ng tawilis.
0: Parang kailangan na masundan yun.
1: Yes.
0: Diba?
1: Feeling ko nga. O, tapos yung suka talaga. Balik oo, na naman sa
0: hindi, hindi, agree diba, naman. No, kasi yun talaga yung nagdala yung suka.
1: Yes. Diba? So,
0: ano kaya nilagay nila doon? Kung pwede lang gaya. Mag-uwi. Mag-uwi.
1: O, talagang sa mga ganyan, ang susi yung sausawa niya.
0: Oo, diba? At ito si Ate Jem Karatihan. Sabi niya, sa una, gusto ko mag-lead. Pero habang tumatagal, mas na-appreciate ko na ang maging support.
1: Wow. Salamat po sa inyong kasagutan si Ate Patricia Joy Villanueva. Support lang daw most of the time, pero active support. Yung hindi lang basta sumasabay, kundi nagbibigay din ng ideas and encouragement. Naniniwala ako na strong teams need strong supporters.
0: Ayun,
1: ayun
0: wow
1: nga,
0: naman.
1: Yung kahit nasa gilid ka lang, ay hindi ka, nasa gilid lang.
0: Oo.
1: Meron pa rin contribution, meron pa rin support. Salamat po.
0: Ayan. Thank you po. Ito galing naman kay Ate Pia Reyes. Sabi niya, mag-lead ako kung may clarity and goal. Or may clarity ang goal. Pero kung wala, support muna ako habang nag-oobserba.
1: Oo. Siyempre, mahalaga ka naman yung clarity.
0: Ay, oo. Ang hirap nun. Bakit ka natawa?
1: Diba? Para malinaw kung saan na patungo yung team.
0: Mahalaga talaga na may direksyon, di ba? May direksyon ba ang inyong grupo?
1: Yes. Oo. Para hindi ligaw-ligaw. Ligaw-ligaw. Aligaw-ligaw.
0: Yes, Kayla.
1: Okay. Eto naman, si Kuya Carlo Miguel Mendoza, gusto daw niya mag-lead kasi gusto niyang mag-set ng vision. Pero natutunan ko rin na hindi mo kailangan gawin lahat.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan mo ring matutong makinig at magtiwala sa team mo.
0: Mm-hmm.
1: Uy, oo nga. Pagiging listener ng 702.
0: Talaga na, segue mo yun. Oo nga, no? Totoo yan. Kailangan talaga matutunan yun eh. The art of listening.
1: Ah, yes. Diba? Active listening.
0: Oo, tama, active listening. Mm-hmm. At ito si Ate Darlene Castro, sabi niya, depende sa tao. May ibang bagay na mas okay na may leader, may ibang bagay na teamwork lang talaga.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, depende daw sa kanyang gagawin. No?
1: Oo nga naman. Kasi... syempre, kailangan mo ring i-assess kung kaya mo ba tong bagay na to. Mm-hmm. Natututunan naman, pero mahalaga pa rin na baka naman sa ibang bagay ka, mas, mm-hmm, mas kaya mo. E di dun na lang din na mag-focus.
0: Oh, oh.
1: Dito sa ating ongoing Facebook Live ay may mga pahabol pa. Si mm-hmm Ate Isabel VS, pa-shoutout daw sa kanyang pamangkin na nakikinig dahil binisita siya si Trisha. God bless daw sa ating lahat at palagi daw siyang nakikinig. Hello,
0: ay, thank
1: po.
0: You po.
1: Pilisining po sa inyong mag-tita.
0: Ayun. At si Ate Dorilinga, sabi niya, napahinto daw siya sa paglalaba. Kasi nawili ako sa pagbabasa daw ng mga comment.
1: Uy.
0: Ayan. Tapos kanina pa ako nakangiti. Salamat sa inyong masayang program. Ay, thank you rin po, Ate Dori, sa inyong pag-tune in dito sa mga programa ng DZAS.
1: Yes.
0: Diba? Praise God po.
1: At salamat po na kami po ay nagdadala ng ngiti sa inyo.
0: Buti na lang. Buti na lang po ang ngiti.
1: Buti na lang po ang ngiti po ang aming naiambag sa inyo. Si Ate Rainy Jen Comia, gandang hapon daw. Para daw sa kanya ay okay daw siya na support kasi mas more on the supportive side daw siya. At pa-shoutout daw kila Neri na nasa Montalban, kay Erica, Pia, MJ at Joshua na nakikinig daw mula sa San Mateo, Rizal. Happy
2: hi,
1: listening po sa mga kaagapay natin dyan mula sa Rizal.
0: Yun, hello po sa inyo. At ito si Lovely Magpantay. Sabi niya, mag-lead sa unahan kasi doon ako lumalago sa pressure at responsibility.
1: Ay, ayun. Oo nga.
0: So yun yung challenge.
1: Yes. Oo. Naku, salamat po mga kaagapay sa inyo pong mga shinare nakasagutan na dito po sa ating question of the day. At salamat po sa pakikipagkwentuhan sa amin ni Ab dito po sa ating Tuesday edition ng Inspirations Unlimited. At akalain mong Ab na nasa end part na tayo.
0: Grabe.
1: Ng ating programa. Ganun-ganun lang yun. Maraming salamat din po syempre sa mga nakagapay natin sa broadcast. Ang ating mga nakasupport sa atin, ang ating Protect on Duty, Kuya Nat Peralta, sa ating RTV team, andyan si Jello, ang ating intern.
0: Ayan, salamat din sa ating broadcast engineer JB Tabo at sa mga kasama natin sa Bukawe Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance.
1: At muli ka, Agapay. Salamat po sa inyo na nakatutok, nakipagkwentuhan, nakisagot sa ating question of the day. Muli ako po, si Kayla Escalante.
0: At ito naman po si Abcidi Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
1: Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited.
1: Minsan nakitang hindi pinansin.
2: Anak, pakisuyo mo na ngang ilagay ang basura sa labas. Dadaan na truck, baka hindi makuha.
3: Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko.
2: Sige, ako na lang at nariyan na. Mahirap na kung hindi ito madampot.
1: Minsan na rin kitang sinisi.
2: Anak, gising na. Anong oras na? Oh, malilate ka na. Nak, bangon na. Anong oras na, oh?
3: Nay! Bakit naman di mo ako ginising? Alam mo namang hirap ako pag umaga eh. Yan tuloy, late na ako.
1: Minsan na rin kitang pinagdamutan ng kaalaman.
2: Anak, turuan mo naman ako. Gusto ko kasing makamusta ang mga tita mo abroad. Paano ba to?
3: Nay, huwag nyo nang pilitin. Madami pa dyang pipindutin eh bago ka matuto. Kailangan mo pang magawa ng email, mag-sign in. Tsaka nyo na lang pag-aralan, busy pa ako.
1: Malimit kong naipakita sa'yo na mahal kita. Pero ni minsan, hindi ko narinig sa'yo na ayaw mo na. Ngayong Mother's Day, marami ako na pagtanto. At sana, simula ngayon, hindi lang tuwing may okasyon, kundi araw-araw kong may paramdam sa'yo na espesyal ka sa buhay ko.
4: Happy Mother's Day!
5: Happy Mother's Day!
6: Nagapamati kamo sa 1062DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Ang aton takna abyan, alas 4:01.
8: Balita kag iban pa.
9: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
10: Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
9: Kagkaroon, yari ang inyo host.

0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes dira sa imo abiyan. Kumusta ang imo nga Tuesday afternoon? Mainit nga hapon.
1: Balita kag iban pa.
0: Mainit man nga pagpanamyaw halin sa amon diri sa JetSize2DXKI. Ikaw po din ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier. Magadulong naman sa mga balita, impormasyon kag inspirasyon sa sininga kahapon nanon. Anong mga merienda ta dira? Pampalamig sa sininga Tuesday afternoon. Enjoy lang samtang kami ang inyong kasabay. Donahid law makusang maruya. O kon kamote queue. Ano nang mga na-miss ko na kaunon sa hapon ba? Message nyo kami dari ha sa 09-631-801-469 para sa mga may load. Or mag-connect sa aton FB page. 1062DXKI-FBC Radio. Live na kita subong sa aton niya FB. Earlier sa mga program takaina, namati da si Sis Mitch sa Buhing Paglaom upod kay Pastor Gideon Kahilig. Kumusta ka, Ati Mitch? Happy listening lang da sa imo. Anong mga ginasakuan tada subong. Hello kay Ate Mina, always managapamati. Ate Luz, Nanay Lita, kumusta ka na? Mami V, how are you? Panday Ate Inday, dara sa banga. Kag Kuya Van, mayong hapon. Panday Kuya June, kay Ate Edna. Dara sa sentrala mo man kay Kuya June nga manalo. Kay Ma'am Nelia, Ate Nel, kumusta?
1: Balita kag iban pa.
0: Kag dara kanday paring Ray, maring Abe, how are you? Kay Ninang Mitch, dara sa Tupi. Mayad-ayad gid nga pagpamati. Kantaligwa na yung aton unang segment, mga pahibalo or public service announcement. Idulong sa aton ni Miga Jen.

0: Action. Line.
1: Ang New Light International Seminary and Mission Center Incorporated magsugod ang klase sa May 18, Monday. Ang subject, Beatitude. From 9 a.m. to 12 noon, Parables of Jesus. From 1 p.m. to 4 p.m., Christology and Soteriology, 4:30 to 7:30 p.m. Kag sa mga interesado nga mag-eskwela, pwede na magpa-enroll subong dira sa may New Light International Seminary and Mission Center Incorporated, Porok Maligaya, Crossing Corva, Barangay Dahay, Sorala, South Cotabato. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo mag-message sa Facebook account or contact sa number 0933-284426. Zero or sa 0977-1370193.
0: Action! Line!
1: Ang provincial government sa South Cotabato nag-auhag sa tanan nga luyag mag-apply para sa refreshment, ukay-ukay, carnival rides, kag other business booth nga pwede na mag-apply sumugod May 4 to 14. Ang location sa Rizal Park sa Coronadal, mag-apply lang sa Provincial Treasurer's Office, Capital Compound, Coronadal City. Ang reservation fee, 2,000 pesos per stool.
0: Action! Line!
1: Ang Hegai Philippine South Cotabato Chapter may aras ang ipatigayon nga 19th Face-to-Face National Seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 p.m. dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9287.
0: Action! Line!
1: Inaimbitahan ang tanan sa 8 Lower Valley Deacons Fellowship dira sa Artesian Christian Fellowship SBC sa May 30 with the theme Let Jesus Increase in Deacons Life. Magsugod 7:30 to 3 p.m. Ang registration 100 pesos. Bring friends, Bible, love gift, and teachable heart.
0: Action! Line!
1: Nagabaton sang application for thesis assistance program halin sa mga personnel sang Department of Agriculture, lakip dira ang Bureau kag attached agency, state universities and colleges, and agricultural extension workers halin sa mga local government units nationwide nga subong nagapursu sa ilang postgraduate studies sa agriculture, fisheries kag iban pang mga multidisciplinary fields kag willing mag-conduct sang research sa agricultural and fisheries extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyo application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page sang Agricultural Training Institute.
0: Action! Line!
1: Ang DICT South Cotabato Province may aras ang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sa Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT-R12-South Cotabato Province FB page.
0: Action! Line!
1: ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous People students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Live!
2: Madamong salamat, Mega Jen, sa sina nga mga pahibalo.

0: Alas 4:13 ang aton nga takna abiyan.
1: Balita kag iban pa.

0: Diri naman kita sa aton inspirasyon panghapon. Upod kay Pastor Jebo sa aton Asa Kapas segment. Hello kag happy listening dira kay Sis Jean sa Oreo family. Thank you sa pag-tune in sininga hapon. Nag-remind sa aton ang kulong sang Ginoo nga hindi dapat natin ikumpara rang aton nga kaugalingon sa iban. Mani ang reminder na idulong sa aton ni Pastor Jebo sa Asa Kapas segment.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
2: Ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos na merong mga taglay na kakayahan. Yung mga kakayahang ito ay nagiging lalong makabuluhan kung gagamitin ayon sa layunin ng Diyos. Yun nga lang, may mga pagkakataon na hindi ma-appreciate ng tao ang meron na siya dahil madalas ay nakatuon sa kung ano yung meron ng iba. Ang paghahangad ng meron

0: tiwala ng biyayang binigay sa iyo kaysa yung baliwalain ito at mag-isip na mas mainam ang meron sila kaysa sa meron ka. Ang totoo niyan, kadalasan kaya mas mainam ang meron ng iba ay dahil nagpakita sila ng katapatan sa dating kakaunti na meron sila, kaya biniyayaan pa ng mas marami. Ang sabi nga sa Lucas, Kabanata 16, Talatang 10, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malalaking bagay. Ang kabuluhan ng mga kakayahang binigay ng Diyos sa atin ay nakabase hindi sa dami, kundi sa silbi. Ginagamit ba ito sa tunay na layunin nito? Kahit tila mas marami ang meron ng iba, kung sa harapan naman ng Diyos ay hindi ito nagagamit ng tama, ay nawawalan ito ng halaga. Ang importante ay ang maging tapat sa kung anuman ang pinagkaloob sa iyo. Sa katapatan mo, siguradong mas pagkakatiwalaan ka ng higit pa. Sa ngayon, masasabi mo bang mapagpasalamat ka sa meron ka? Ikaw ba'y mapagpasalamat sa kakayahang sa iyo ay pinagkaloob? Ginagamit mo ba ito ng tapat? Tandaan mo, lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala. Pero kung gagamitin mo ito ng tama, magdudulot ito ng pagpaparangal sa Diyos na hihigit pa sa anumang bagay na pwede mong ibigay mula sa mundong ito. Magtuong ka sa katapatan at iwasan na ang kumparahan. Para sa ganoon, ikaw ay lalong mapagkatiwalaan. Gawin mo yan at asa ka pa.
1: Balita kag-iban pa.

likawan na ang pagkumparar sa kaugalingon sa iban. Tandaan mo may abilidad nga ginatag ang Ginoo sa imo, focus ka kung paano ina mapa ayo pagid ma-maximize ang imo nga potential. Alas 4:18 ang aton iyang takna abyan. Padayon kita diri sa aton iyang programa. Kag linto na kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon liwat, tiyari ang mga balita para subong adlaw sang Martes. Mayo 12, 2026, sa aton balitaan, deri sa balita, kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Kombatia.
1: News. Headline.

0: Sa balita lokal, provincial government sang South Cotabato ginbalik sa 5-day work week ang mga empleyado. Tinalak festival kag foundation anniversary sang South Cotabato formal nga ginlunsar. DepEd kag DSWD 12 nagsinapol para pabakuron ang serbisyo sa 4-piece beneficiaries. Duhagin bawian sang kabuhi. Isa pilason sa shooting incident sa Midsayap. Buhin presyo sa diesel kag kerosene ginpatuman subong adlaw. Sa balita sa luwasang pungsod, masobra 50 ka estudyante kag staff sa South Korea na igo sang ginapatihan nga norovirus. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Balik na sa lima kaadlaw nga work schedule ang mga empleyado sang provincial government umpisa subong nga semana. Suno kay Acting Governor Arthur Pingoy Jr. ang iningatikang nakasugtan matapos ang konsultasyon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. para mabalik ang normal nga operasyon sa Kapitolyo. Inutuyo sang pagbalik sa regular nga sulod nga masiguro ang mas taas nga productivity o productivity kag mas maayo nga pagdulong sang serbisyo publiko labi na sa mga transaksyon sang gobyerno. Ginpayag man ni Pingoy nga sa idalom sang anay set up nga 4-day work week kag work from home kada Biyernes kinanglan sang may did suno pang pagsusi kag aktual nga output sa mga empleyado bisan yara sa balay. Gin pasiguro naman sang provincial government nga padayon nila ginalantaw ang mga hingi sang mga empleyado lakip ang galastuhanan sa transportasyon kag posible nga dugang ayuda o alternatibo nga suporta. Formal na nga ginlunsar sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang media launching para sa ika-60 nga foundation anniversary kag ika-27 nga tinalak festival. Sa nasambit nga launching, ginpakilala ang opisyal nga tema sang pagsaulog nga intiguluhan our culture, our strength, our pride na nagasalamin sa kultura paghiliusa kag pagpabugal sa mga pumuluyo sang probinsya sa kulturas sang South Cotabato. Ipakita man ang opisyal nga visual identity kag color palette kinalakipan sang blue-green, series kag yellow-gold nga nagarepresentar sang kabakod, pagiliusa kag padayon nga pag-uswag sang South Cotabato. Suno sa gobyerno probinsyal, tinutuyo sang selebrasyon nga isaulog ang anom kadekada nga pag-uswag samtang ginatagaan, importansya ang kultura, tradisyon kag paghiliusa sang mga pumuluyo. Nagpulong ang DepEd Region 12 kag DSWD 12 sininga Lunes sa siyudad sang Coronadal para pabakuro ng serbisyo para sa mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ginpangunahan ng DAI Regional Director Attorney Alberto Escobarte sang DepEd kag Assistant Regional Director Bonifacio Selma Jr. sang DSWD 12 upod sanday upod si Regional Program Coordinator Naifa Balindong sang 4Ps ang talakayan na nakatutok sa tatlo ka nagapangunang tinutuyo. Trabaho para sa four-piece let passers, pagkrear sang guidelines para sa prioridad nga pag-hire sa mga benepisyaryo nga lisensyado nga teachers, monitoring sang pagtuon, pag-update sa learner reference number o LRN sa mga bata nga four-piece para sa masakto nga paggiya sa ila edukasyon, set 14 registrants o pagkaios ang pagpatala sa mga bag-o nga pamilya nga lakip sa programa. Tinutuyo sang kolaborasyon nga ini nga siguruhon madasig nga makalabot ang bulig sang gobyerno kag magamit ang edukasyon isip instrumento sa pag saka sang pangabuhi sa mga pamilya sa rehiyon. Sa ulihi nga balita lokal, ginbawian sang kabuhi ang duha ka residente sang Cotabato City samtang pilason naman ang kaopdanan sini sang ginluthang sang inapatihan na taga Malabang, Lanao del Sur na ila baklan kuntani sang Bulawan nga alahas sa Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato, Lunes sang hapon. Sa inisyal nga report, sininga Lunes ginkumpirmar sang local executive sang Midsayap kag katapos sang municipal police ang kamatayon sang mga biktima sa insidente. Pugas sang igo sang bala. Ang kilala ang biktima kay Boots Aguilar Gainal, 54 anyos, 43 anyos nga upod sini nga si Muhammad Salilama Tula. Pilason naman ang ila upod nga si Ferdowsi Andig Yamad, 32 anyos, residente sang Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Suno sa mga barangay officials kag imbestigador sang Midsayap Municipal Police Station nga nagresponde sa insidente. Magabaka lang suno pa sang Bulawan nga alahas ang mga biktima sa mga dealers nga taga Malabang, Lanao del Sur apang nagresulta sa madugo nga insidente ang ila transaksyon. Suno sa initial nga report, kitanay sila sa isa ka lugar sa Purok Santan sa Barangay Poblasyon 8 sang Midsayap sa Cotabato Province kag samtang nagaistoryahanay nagpagwa sang pusil ang isa sa ila ka istorya nga jewelry dealer na taga Malabang kag pusil ang mga biktima. Wala pa sang klarong eksplanasyon ang ginhalinan sang ilang hindi pag-insindihanay. Pilason ang mga biktima sakay sang isa ka puti nga Navara pickup truck nga may plaka LAN 5866. Suno sa mga nakasaksi naging parakan sang bala sang mga nakasakay sa motorsiklo. Nadulaan sang control ang driver samtang nakasalbar naman ang 17 anyos nga anak ni Gainal. Ginahulat ang detalyado nga report sang Midsayap PNP angot sa nasambit nga panghitabo samtang nagapadayon ang imbestigasyon.
1: Balita Nasyonal.

0: pa ni bag-ong a rollback sa presyo sang diesel kag kerosene ang ginpatuman subong adlaw. Samtang may pagsaka naman sa presyo sang gasolina. May 9.57 nga rollback sa kada litro sang diesel samtang 13.30 kada litro naman ang buhin sa presyo sang kerosene. Samtang madugangan naman ang presyo sang gasolina tub-tub 47 sentimo kada litro. Ang nasambit nga price adjustment kasunod sang ginpatuman nga patakaran sang Department of Energy umpisa subong Mayo 12 tub-tub 18. Sa balita sa luwas sang pungsod, masobra 50 ka estudyante kagkatapos sang isa ka elementary school sa Daejeon, South Korea ang naka-experiensyar sang sintomas sang ginadudahan food poisoning nga posible dala sang norovirus. Suno sa report, pila sa sintomas nga na-experiensyar sa mga estudyante kag empleyado ang pagsululuka, ilanat, diarrhea. Nag-umpisa suno pa ang kaso sang weekend. Inkumpirmar sa mga otoridad nga nakitaan sang norovirus ang sampos halin sa 3 ka empleyado sang buluthuan. Amayad to ang madulong naton yung mga impormasyon sa aton balitaan. Dari sa balita kag iban pa. Mag-hook up kita sa 702 DZAS para sa programa Hudyat Balita.
1: Department of Budget and Management at Philippine Institute for Developmental Studies, lubang kakaunti pa lamang ang mga ospital na naititindig sa bansa dahil sa dami ng mga usaping nagpapaantala sa pag-uumpisa ng konstruksyon ng mga ito. Dahil dito anila sa kanilang pagharap sa Senate Committee on Health, maraming lugar lalo na ang mga lalawigang walang sapat na serbisyong medikal. Para kay dating Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros na siyang chairman dati ng komite, malaking dantay ito sa galing ng liderato ni Health Secretary Teodoro Herbosa. Itinuro naman ng kalihim ang Department of Public Works and Highways. Ang tinig ni Health Secretary Teodoro Herbosa.
2: Ang funding niyan, pinapasa din namin sa DPWH. Pag ito ay local government, pag ito ay DOH, kami ang nag-implement. That means it should be done. But if it is a local government project, nandun sa special provisions,
1: ani Herbosa, nagaganap na ang ganitong pagkaantala ng pagtitinding ng mga ospital dahil inuuna talaga ng DPWH ang paggawa sa mga proyektong may mas malalaking budget. Magkagayon man anang kalihim, ginagawa naman niya ng paraan ang pagpapatuloy ng mga naudlot na proyekto sa paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan o kaya'y sa panukalang mag-angkat na lamang ng ibang grupo ng inhinyero at arkitekto ang Department of Health upang matapos ang mga nakabinbing ospital. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Itinanggi ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda na totoo ang kumakalat na impormasyong nagbitiw siya sa pwesto. Inihayag ni Aguda na hindi totoo ang mga ulat na nagbitiw na siya bilang kalihim ng DICT. Aniya, halimbawa lamang ito ng maling impormasyon o fake news na naglalayong magpakalat ng kalituhan sa publiko. Dagdag pa nito na nananatili siyang nakatuon sa mandato ng DICT kabilang ang pagpapalawak ng digital connectivity at pagpapatuloy ng digital transformation initiatives ng pamahalaan. Binigyang diin din ni Aguda na patuloy siyang nagsisilbi sa ilalim ng tiwala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Westmincom magdadagdag ng puwersa para sa seguridad sa pagdaraos ng kauna-unahang BARM parliamentary election. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
6: Magde-deploy ng karagdagang pwersa ang Western Mindanao Command o WestMINCOM para pangalagaan ang seguridad sa kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM parliamentary election. Binanggit ni WestMINCOM spokesperson Colonel Roden Orbon na mayroong 2 karagdagang infantry battalion ang hiniling na ipatupad ang kapayapaan sa pagdaraos ng eleksyon sa September 14. Gayunman kaagad na nilinaw ng opisyal na hindi ito nangangahulugan na mayroong banta ng kaguluhan sa BARM. Anya ito ay isang proactive measure na bahagi ng security preparations. Binanggit din ni Colonel Orbon na muling magdaraos ng Joint Intelligence Committee meeting ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Commission on Elections. Sa naturang command conference, tutukoy ng mga lugar na maaaring ikategorya na high or low risk area at pinal na maisama sa area of concern. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, Comelec.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Senadora De La Rosa mananatili sa Senado habang naghahanap ng paraang legal upang hindi maaresto ng ICC. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
1: Business as usual siya, ani Senador Ronald De La Rosa sa Senado habang nananatili siya roon. Dadalo siya anya ng mga sesyon sa Senado habang sinasaid ang lahat ng paraang legal upang hindi siya maaresto ng International Criminal Court sa kanya umanong papel na ginampanan sa drug war ng nakaraang administrasyon kung saan libo-libong katao ang napatay o pinatay. Natulog si De La Rosa sa tanggapan ni Senador Jose Jinggoy Estrada kung saan mas komportable anya siya at higit na mayroong pagkain. Kasabay nito, nananawagan ang senador sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan nito ang lahat ng mamamayang Pilipino dahil anya ay obligasyong moral ito ng punong ehekutibo. Naniniwala si De La Rosang walang personal na galit sa kanya ang Pangulo at gayon din naman siya kay Marcos. Nakapanayam ng Senate media si De La Rosa sa hindi sinadyang pagkakataon sa Senado. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Inihayag ng palasyo na ipinauubayan na nila sa Senado ang mga naging pagbabago sa liderato ng mataas na kapulungan. Kasunod ito ng mapalitan si dating Senate President Vicente Soto III ni Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong pinuno ng Senado. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang Senado mismo ang nagpasya para sa sarili nitong liderato. Wala namang ibinigay na karagdagang pahayag ang Malacanang kaugnay sa iba pang naging kaganapan sa Senado. Kabilang ang muling paglitaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa bago ang botohan sa pagpapalit ng liderato.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Lacson nalungkot sa ginawang pagkukubli ni Senadora Loren Legarda sa dating mayorya ukol sa pagpapalit ng liderato. Ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
1: Mabigat sa damdamin ni dating Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang hindi man lamang itinimbre ni ngayoy Senate President Pro Tempore Loren Legarda sa dating mayorya ng Senadong magkakaroon ng pagpapalit ng liderato. Si Legarda ay kabilang sa dating mayorya ng Senado na pumulas din sa dating liderato ni dating Senate President Francis Escudero. Binanggit ni Lacson, noong nagdesisyon sina Senador Sherwin Gatchalian at Senador Joseph Victor Ejercitong lumipat sa pamunuan ni Senador Vicente Soto III, maayos silang nagpaalam kay Escudero. Bukod dito anya, nakasaad naman sa panuntunan ng Senadong kapag ka nakakuha na ng 13 boto ang isang senador, maaari nang isagawa sa maayos na hakbang ang paglilipat ng naturang liderato. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson, anumang hanay sa politika ang kinatatayuan ng mamamayan, pangit ang itsura ng ginawang pagpapalit ng liderato sa Senado o tahasan at malinaw na isang kudeta dahil sorpresang hakbang ang isinagawa ng 13 senador sa hakbang. Samantala'y tiniyak naman ni Lacson, hindi masasayang ang kanyang ulat sa flood control anomalies kahit pa nagpalit na ng liderato sa Senado. Kahit paano anya, nakapag-ambag ang Senate Blue Ribbon Committee na kanya dating pinamumunuan sa paghahanap ng mga ebidensya sa usapin at itinakda na niya ang pagdadala ng mga natuklasang ebidensya sa Department of Justice at sa tanggapan ng Ombudsman. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Ide-deploy ang nasa higit 300 personnel ng Philippine National Police para sa pagtitiyak ng seguridad sa paligid ng Senado. Kasunod ito ng mga ikinasang kilos protesta ng mga taga-suporta ni Senador Ronald De La Rosa ugnay ng aresta warrant nito mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Southern Police District Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, pinakamarami sa kanilang deployment ang civil disturbance management component. Bukod dito ay patuloy ang kanilang pagpapatupad ng maximum tolerance, pero sakaling manakit umano ang mga reliyista at lumabag sa batas, ay tiniyak nito na ito ay kanilang huhulihin.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Matataas na leader ng House of Representatives, Mariing Pinabulaanan ang aligasyong tinumbasan ng salapi at infrastructure projects ang boto ng mga kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte Carpio. Ang detalye mula kay Eddie Galvez.
7: Mariing Pinabulaanan ang mga matataas na leader ng House of Representatives ang aligasyong tinumbasan ng salapi, infrastructure projects, allowances at upfront funds ang boto ng mga kongresista para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ginawa ni House Senior Majority Leader Lawrence Defensor ang pagtanggi habang may plenary session kung saan na-impeach si VP Sara ng landslide vote na 257 sa kabuuan 318 House members. Sinagot ni Defensor ang tanong ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste na kung may katotohanan may kapalit na 20 million ang boboto para ma-impeach ang pangalawang pangulo. Kahit walang binanggit na source para sa kanyang impormasyon, sinabi ni Leviste na dapat patas kanino man na makakuha ng 20 million kung boboto ng pabor at bigyan din ang hindi boboto dahil ito ay taxpayers' money na hindi dapat inilalaan sa batayang bumoto sa impeachment. Ang sabi naman ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, mas maganda sana kung magbibigay ng counter-evidence ang kampo ni VP Sara dahil puro ad hominem ang naririnig. Tinitiraan niya ang personalidad ng mga sumusuporta sa impeachment. Kinontra ni Adjong ang aligasyon ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na ilang kongresista ang pinangakuan ng 200 million worth of infrastructure projects, monthly allowances at upfront funds para suportahan ang impeachment ng kanyang kapatid. Aniya, nakikita na may pattern at bahagi ng kanilang scare tactics. Nauna dito, ginawa rin ni Senadora Aimee Marcos ang katulad na akusasyon na walang ipinakitang ebidensya. Hinamon ni Tingog Party List Representative Judas Sidre ang senadora na maglabas ng pangalan at na tumatanggap o nag-alok ng salapi at magsampa ng kaso. Aniya, kung wala, tigilan na ang diversionary tactics at paninira sa buong kamara. Dagdag pa ni Asidre, ang Senado at Kamara ay kapwa-sangay ng Kongreso. Aniya, ang respeto sa equal chamber ay hindi dapat optional, lalo na kung walang naman hawak na patunay. Umaasa naman ang mga kongresista na gagawin ng Senado ang nararapat alinsunod sa saligang batas sa usapin ng pananagutan kahit na nagkaroon ng pagbabago sa liderato nito. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Handang magbigay ng proteksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi lang kay Senador Ronald Bato de la Rosa kundi maging sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK. Ito ang naging tugon ng Malacanang sa panawagan ni de la Rosa na bigyan siya ng proteksyon ng Pangulo kaugnay ng mga usapin na kinahaharap niya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, lahat ng mamamayan ay may karapatang maprotektahan ng gobyerno basta naaayon sa batas Batangas, kabilang na ang mga akusado at mga biktima ng karahasan. Dagdag pa ni Castro, kung sakaling maaresto si De La Rosa, dapat pa rin ibigay at igalang ang lahat ng kanyang karapatan bilang isang akusado alinsunod sa batas.
3: Hudyat, pangunahing balita.
5: Mahigit 4.7 milyon na botante nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan elections. May ulat si Lynn Garcia de la Cruz.
6: Umabot sa kabuang 4,740,551 individual ang nagsumite ng aplikasyon para sa voter registration ng Barangay and Sangguniang Kabataan Election o BSKE sa Nobyembre. Batay sa tala ng COMELEC, ang Calabarzon Region ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga aplikante na mayroong 767,901, sinunda ng Central Luzon na 524,679 at pangatlo ang Metro Manila na 501,352 bagong rehistro. Dalawang rehiyon ang nakapagtala ng pinakamababang applicants, ang Caraga na may 138,733 at ang Mimaropa na mayroong 140,518. Ipinapaalam ng COMELEC sa publiko na hanggang May 18 na lamang ang voters registration para sa BSKE at maaring magparehistro sa kanilang mga satellite o sa mall registration site. Lynn Garcia de la Cruz, FABC Network News, COMELEC.
3: Hudyat, pangunahing balita.
4: Inilunsad ng Philippine Statistics Authority ang administrative petition for correction automated systems na magpapadali ng proseso ng correction ng clerical errors sa civil registry records. Isa itong web-based platform na naglalayong pabilisin at gawing digital ang proseso ng mga petisyon para sa civil registry documents. Sinabi ni PSA National Statistician Claire Dennis Mapa na ito ay bahagi ng innovation efforts ng ahensya para palitan ang dating manual processing at maisulong ang end-to-end digitalization ng civil registry system ng bansa. Aniya kada taon ay nakakatanggap ang ahensya ng aabot sa hanggang 180,000 na correction request, kaya inaasahang makatulong ang programa sa pagpapabilis ng turnaround time ng mga petisyon.
5: Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 60 pesos and 96 centavos,
4: Canadian dollar 44 pesos and 58 centavos,
5: Australian dollar 44 pesos and 19 centavos,
4: Singapore dollar 48 pesos and 7 centavos,
5: at Saudi Riyal 16 pesos and 25 centavos.
3: Hudyat ng pag-asa.
4: Mula sa mga kawikaan, Kabanata 15, Talata 27, ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal.
3: Hudyat, balita.
5: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes o ngayong Martes, 12 ng Mayo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
4: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
3: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Ang oras, alas 4:48 ng hapon.
8: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
9: FEBC Philippines, until all have heard.
10: Real travels.
11: Value for money.
10: Food trip.
11: Accommodation na sulit.
10: Real travels.
11: Because adventures are the best way to learn.
12: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel buddy and your host for this segment. And guys, today we are going to travel to Davao City, Philippines. O, diba? From Luzon to Visayas, and now we're here in Mindanao. And I'm just gonna share to you guys a day in my life when I traveled to Davao City and I just explored this wonderful place at Davao. And you know guys, Davao is also called the durian capital of the Philippines. So sabi nila, if you want to get the freshest durian batches ever, like kung gusto mo talaga ng durian, nagki-crave ka ng durian, you want to try different dishes and desserts na merong durian, sa Davao ka daw pumunta kasi nandun daw yung pinaka fresh na durian. And sa mga pasalubong center ng Davao, talagang durian is one of the isa sa mga binibili as pasalubong. So yun, that's the durian capital of the Philippines. And Davao of course is also known as the location where Mount Apo is residing. So Mount Apo is the highest peak in the Philippines. It's located in Davao. And of course, Davao is also known as the home of the Philippine Eagle. So that's one of the world's largest and most powerful eagles. So nandito tayo ngayon sa Davao, and it's more of a visual diary for today's video, guys. If you can see, I'm mostly documenting what I ate and where I went, and I just plan to do some cafe hopping for today's video. So yun guys, without any further ado, let's go to our first stop sa ating cafe hopping here in Davao City. First stop is Omotown Breakfast Club. So pagdating ko ng Davao guys, it was morning. So of course, I needed to find a cafe na nagsiserve ng breakfast. And good thing I found Omotown Breakfast Club kasi by its name, it's an all-day breakfast restaurant. And natuwa ako because it's quite near the airport. So dumiretso talaga ako dito. And I was so amazed by the very aesthetic ambience, guys. It's really nice. It's color pink, it's color blue, all the pastel colors, yung interior nila ang ganda. Parang kang nasa dollhouse, ganun yung effect, ganun yung aesthetic here in the Breakfast Club. It's really like a place where millennials and Gen Z people would go to kasi very IG worthy yung place na to. So, syempre, umagang-umaga, kailangan ko talaga ng kape para meron talaga tayong energy for today. So, yun, nag-order muna ako ng Spanish latte sa Omotown Breakfast Club, and sabi ko, I wanted to document how they make it. So, nakakatuwa kasi they really showed me how they make their coffee. So, ayun, I was really into it, asking the barista paano nila ginagawa yung coffee, and of course, the beans are, of course, sourced from Davao, fresh na fresh yung coffee beans nila. And this breakfast club actually, sabi kasi ng owners, we wanted to open up a breakfast place that promises good food and a good ambience. Kaya pagpasok pa lang, sabi ko, ay, ang ganda ng interior. And I was so excited to try their coffee, their drinks, and their food. So again, sobrang matapos na yung coffee, dinidrizzle na lang yung caramel because I ordered the caramel macchiato, and talagang nakakatakam how they make their coffee. And it was really nice kasi parang, you know the feeling of trying yung unang kain mo sa isang place that you've never been to. It's actually my first time in Davao City. That's why I was like so excited. Talagang gustong-gusto ko na kumain din that time. And it was really nice actually. I went to Davao just to spend some me time, just to spend some time to recharge and rest, and basically do the things that can recharge yourself. So that's what I did there. Sabi ko, magka-cafe hopping talaga tayo for today's video. So ayun, tapos na yung caramel macchiato, and when I tasted it guys, it was the perfect blend of coffee and caramel. So napakasarap guys. It's a perfect way to start the food trip here in Davao, and of course syempre we paired it with a napaka heavy breakfast. So I ordered a baksilog, and ang grabe yung serving nila kasi dalawa yung itlog, and then they also had a side dish of mga gulay. So napakalaki ng serving guys, and it was so good. I also tried their top silog. So as always, they have the two eggs on the side, two sunny side up eggs on the side, and then merong mga kagulayan sa gilid. So napaka heavy ng breakfast natin for today, and sobrang heavy kasi they also have another option where you can order top silog with additional pa na kanilang sweet ham. So yun guys, if you want a heavy breakfast place, I think Omotown Breakfast Club is really a good choice to choose here as your breakfast place in Davao City. Next up, Zandro's Cafe. So ito, it was just like a 5-minute drive away from Omotown Breakfast Club. So syempre, nasa cafe hopping episode tayo ngayon. Titikim pa tayo ng more coffee and more drinks. So when we went here sa Zandro's Cafe, we ordered a shake para naman maiba. So we ordered this strawberry frap na shake just to have a fruity alternative for today. And we ordered a berry tea with peach and rosemary. So yun guys, I'm a big fan of tea, especially yung mga berry tea, so I hope it's good. And then we ordered their malted Spanish latte and their sea salt latte. So ayan, medyo madami-daming drinks, and we tried each and every one of them. First of all, I really love the strawberry frap. It reminds me actually of Starbucks strawberry frap. Talagang it's very filling, hindi naman siya masyadong sobrang tamis na nakakaumay, which is really good. And then their berry tea is actually really nice to cleanse yung creaminess of the strawberry frap. And their coffee is really good as well. And sabi ko, order din tayo ng mga pastries nila. So we asked for their bestseller, and it's actually their classic toast. So here at Zandro's Cafe, guys, they serve a variety of different toasts. Pero we chose to try their classic toast because that's a bestseller. So it's actually a buttery toast with almonds, crushed gray hams, vanilla ice cream, and maple syrup. So para siyang dessert guys na pastry, and it was so, so good talaga. Like the maple syrup, tapos yung toast na very crunchy, tas may vanilla ice cream pa. For me, it was a 10 out of 10. Must try guys talaga yung kanilang classic toast. For me, it was really good kasi I'm a big fan of toast. So yun guys, try their classic toast. And then we ordered some cakes then. So we ordered the Zandro's caramel cake. It was really a good combination with the toast kasi the toast was more on the crunchy side. Itong caramel cake nila, it was more on the creamy, frothy side of things. So, okay na okay siya to pair with the caramel, with our order, yung Spanish latte. So, it was really good. And yun, nag-order pa kami ng isa pa. It was like a birthday cake na very small with some sprinkles on it. So, okay na okay dito sa Zandro's Cafe because they have a wide array of drinks and pastries. And yung vibe nila dito guys, sa coffee shop, it was like more of a coffee shop na I think it's a good place to work. So parang may mga coffee shops na that gives off that vibe, diba? A coffee shop where you can work in, may mga saksakan, and it's really nice and cozy inside. So I think this coffee shop is one of those co-working spaces that you can just try to work, have coffee, have some pastries. So for me, Zandro's Cafe is a 10 out of 10. The next coffee shop that we went to is called Weekend 1970. Pero guys, yung weekend, it's spelled as WKND. Hindi siya weekend. Yung ano lang, yung initials lang. So Weekend 1970, we drove for around 10 to 15 minutes. It was located actually inside a subdivision. Kaya if makikita nyo guys sa video, it's like a neighborhood coffee shop. Kasi parang it's inside a subdivision along the houses. So parang itong coffee shop na to, yung facade niya, parang siyang bahay na tinurn into a coffee shop where you can just order dun sa harapan. So nakakatuwa because they have outdoor seating. Tapos it's a very chill spot kasi tago siya. But nagulat kami guys kasi ang daming mga tao pa rin na nag-chill. So I think it's more of like a community coffee shop, a coffee shop dun sa subdivision nila, but I see some people parking din, so parang dinatayo siya here in Davao. So nakakatuwa because they open this kind of coffee shop where people can just chill with their neighbors, o diba? It really sparks up a positive influence sa community sa here in Davao. So we ordered a blue lemonade and strawberry sparkling refresher. And dito guys, since it's a neighborhood cafe, ang galing lang din because their price point is not that much high. So like yung blue lemonade and strawberry na in-order namin na drink, it was like less than 150 pesos. It was only 110 pesos and napakasarap niya and parang venti na yung size. So very, very refreshing siya from all the pastries we ate, the sweets and everything. And then naisip namin, syempre nabusog kami sa heavy brunch namin tapos nag-pastries kami. No, we ordered a cheese quesadilla for only 170 pesos. So, ang ganda ng kanilang offerings here in terms of the food kasi mga quesadilla, yung mga in-offer nila, and some drinks that ranges from 110 pesos to 180 pesos. So, I also ordered an iced matcha milk for 160 pesos only and it was really good and nakakatuwa guys because while we were eating all of those food since neighborhood cafe nga siya, ayan guys, may mga miming, may mga pusa, talagang humihiga sa paana namin. Nakakatuwa talaga because feel mo na para ka lang nasa loob ng very chill na community. There are other tables na makikita mo filled with people, mga barkada, mga family, mga neighbors talaga. And the vibes of this place, guys, it gives a very, very chill vibe lang talaga. The view is a minimalist view. It's really clean, color white, yung parang branding ng Weekend 1970. So for me, it's a good coffee shop na minimalist na neighborhood cafe to go here in Davao. And then of course, medyo gumagabi na, no? Kasi parang ang bilis ng panahon. Ayan, and it was actually raining in Davao that time. So parang sabi namin, let's go somewhere inside, na indoor, na cafe. So we stopped here at Delicious Cafe. So not literally the word delicious, but the word D-A-L-E, Delicious. Ayan, Delicious Cafe. So it's actually offering some mouth-watering delights. Yun yung sinasabi nila sa kanilang tagline. And pagpasok namin, it was really nice. They really had a cozy interior. Alam mo yung feeling na pagpasok mo sa coffee shop, ang lamig, super amoy kape, parang ang cozy-cozy, tas medyo dim yung lights. Gusto mo matulog. Ganun yung, ano, yung vibe ng Delicious Cafe. Pero for me, it's really nice because I'm a big fan of industrial interior. So, it's really a good cafe that we went to. Kasi na-appreciate ko yung kanilang aesthetic. So, yun, we wanted to try something different ulit. So, we ordered a strawberry milk drink. So, ayan, for strawberry lovers, I think Davao is a good place where you can order yung mga strawberry drink because they have fresh fruits talaga here in Davao City. Doing cafe hopping sa Davao City made me realize na grabe yung economy ng Davao. Talagang sumasabay siya sa mga coffee shops din that I go to here in Metro Manila. So, talagang yung quality and yung standard ng food and drinks nila, it's something at par. And I really appreciated that. And it's really nice to see the difference and the similarities of Davao and Metro Manila when you do some cafe hopping. But overall, it's really a positive experience for me. Talagang na-enjoy ko before I actually delved into trying out the local traditional food ng Davao. To do some cafe hopping here is really good. And I ordered, by the way, a kamote fries. Banana kamote fries yan, guys. It was really nice. And of course, visual diary siya. So, ayan, I hope you enjoyed the visuals. It was just really me enjoying me and my camera and my me time. So, overall, I would really recommend for you guys to do some cafe hopping here in Davao if you haven't yet, for you to explore what Davao can offer in terms of the food they serve and the drinks they serve cafe hopping style. So yan guys, I hope to show you more eats soon and I hope you enjoyed this episode. So again, always remember that adventures are the best way to learn. This is Shira de la Peña, your host and travel buddy in Real Travels.
13: Real Travels.
14: Value for money.
13: Food trip.
14: Accommodation na sulit.
13: Real Travels.
14: Because adventures are the best way to learn.
15: Nagapamati ka mo. Suggest size 2 DXKI. Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
16: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 TCAS.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong paboritong programa kapag Tuesday afternoon, papunta sa gabi, Papuri Radio Tuesday Edition with your host, Junji Marcello. Mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon, mga awiting papuri. Ito po ay isa't kalahating oras ng napakagandang musika dahil ito ay galing sa ating Panginoon. Ako po si Junji Marcello muli at shoutout po sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, sa 1143 DZMR Isabela, sa Care 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. At ang mga awiting po ito ay available sa ating Papuri Music Room, Papuri Music .febc.ph, at syempre sa inyong paboritong digital music platforms, yan po ang Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. About 100 digital streaming platforms, kaya hindi kayo mauubusan. Kung ano man na inyong preferred digital platform, nandyan po ang ating Papuri Music. At pong feature album ngayon ay ang Papuri 12. Ang Papuri 12 po ay, ang focus po niyan ay sakto sana ito nung Holy Week. Pero any week is Holy Week. Yan. So Papuri 12 na may pamagat na Bakit Ako Panginoon. Ang musika po ito ay iba-ibang mga songwriters, mga composers. Specifically mga composers, sila po yung gumawa ng melodya. Pero yung buong letra po, ang buong libreto, pati ang script ay lika ni Director Super Morales. Napaka-special po itong project na ito, naalala ko. Noong 1991 kami ay inatasan. Some of the composers ng Papuri inatasan para gawan ng musika yung letra ni Director Super Morales. Ang tawag po dito ay through compose. You compose through the lyrics na bigay sa'yo. Medyo mahirap back in the day. First time namin lahat na gawin ito. Pero kami ay sa biyaya ng Panginoon ay nagawa namin at we learned something new and different. Yan. Except for once, yung maestro Eddie Mangundayo lang yata yung sanay sa true compose. Siya nga yung nagturo sa amin kung paano gawin, at siya rin yung nagsabi na ang tawag dyan sa style ng composition ay through compose. Yung pala yun, through compose. You compose through the lyrics, dire-direcho. Yan. Kaya simulan na natin. Banggitin muna natin ang mga singers. Isang damakmak sila. Kasama po ako dyan bilang taong bayan. Pero ang mga singers po pinapangunahan ni Edward Granadosin. Isa sila sa mga disipulo. Si Jim San Juan, Henry Santos. Kasama din dyan si Steve Granadosin, Ochi D. Guzman, Cesar Lariano, Ramel Mendoza. At kasama din dyan si Janet Rodrigo, si Debbie Peña, si Sasa Maniego, Geraldine D. Guzman, si Aldwin, Timothy, and Cinderella Saba, sila yung mga bata dyan, si Lala Directo, Mario Laharca Jr., Joshua Dancel, Lloyd Umali, maniwala ka sa si Brother Lloyd Umali dito, si Pat Acedo, Eugene Ismael, Cres San Jose, Tito Arceo, Demo Villanueva, Gloria Manriza, at kasama din po ako dito bilang taong bayan. Yan, na nadawit ako salim pusa, ika na. Okay, simulan na natin. First five songs. Unang awitin, Kagalingan. Likang awitin, letra pa rin ni Super Morales, ngunit musika ni Butch Charvet. Ako'y iiwan ninyong lahat. Musika ni Bert Robledo. Bakit Ako Panginoon, yung title cut ay likang awitin ni Sok Villanueva, letra pa rin ni Direk Super Morales. Ang Haring Palabigasan, musika po na inyong lingkod. Ganap Na, musika ni Ricky Sanchez. At matapos niyan, para magkaroon ng breaker ng konti, ay magpapadug tayo ng ibang mga awitin outside the Papuri 12 album, maging sa Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.
9: Saan ang Panginoon?
10: Nasaan siya?
11: Saan ba?
9: Saan ang Panginoon?
11: Nasaan siya?
10: Saan nila dinala?
9: Jesus, hipoy mo ang aking mga paa. Gusto kong makalakad. Nasaan ang iyong mga kamay? Alisin mo ang lumot sa aking mga mata. Gusto kong makakita.

0: demonyo sa aking maalipin. O baka naman, totoong prinsipe ng mga demonyo nagbibigay sa iyo ng mga kapangyarihan. Magpalayas ng mga demonyo!
1: Gutom na ako.
2: Nay, nauuaw ako.
3: May nagsabi sa amin, ikaw ang tubig at tinapay.
4: Ang haring pagliligtas, mamumuno ng hukbong lilipol sa mga hayop at ulupong.

0: aming mananalangin. Nangangamba ako. Kay dalini niyong makalimot. Hindi pa natutunaw ang bigay ng tinapay sa ating mga tiyan. Ito kayo, naghahanap ng bagong hari-harian.
1: May bagong mesas na darating. Handa lang aming mga palaspas para siya'y salubungin.
0: Ang inyong mga palaspas, sunugin niyo't maging abo! At siya niyong ihugas

0: Papuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 DCAS.
7: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
8: Mga papuring awitin sa Papuri 12. Di po ba? Medyo kakaiba siya, no? Parang sinakulo, ibang klase talaga. At ika nga ng iba, parang ano siya, yun niya, kantata. Yan, yan po ang dahilan. Kaya iisa ang letratista at librettist dito, si Direk Super Morales, na sanay gumawa ng musical play at ng mga productions. Yan. At kaya nga po kakaiba ito. Pero sa biyaya ng pagnaitawid ng mga inyong mga composers at mga singers. Naalala ko na record namin to. Talagang labor of love. Napakahirap gawin. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, muli natin pinapasalamatan nating Diyos. Siyang nagbigay ng kalakasan at enabling to do it. Muli po, ang mga singers nito ay si Edward Granadosin, Jim San Juan, Henry Santos, Janet Rodrigo, Steve Granadosin, Oji D. Guzman, Cesar Laureano, Ramel Mendoza, Debbie Peña, Sisa Samaniego, Geraldine de Guzman, Aldwin Timothy, and Cinderella, yung sila yung mga bata doon, Dala Directo, Mario Larca Jr., Joshua Dancel, Lloyd Umali, Pat Acedo, Eugene Ismael, Cres San Jose, Tito Arceo, Demo Villanueva, Gloria Manriza, at ang inyo pong lingkod. Ayan. So, tuloy-tuloy na tayo. Pang-anim na awitin, Hindi Ko Nakikilala Ang Taong Yan. Ito po ay sa musika ni Maestro Eddie Mangundayaw. Talinhaga ng Pag-ibig, musika ni Butch Charvet. Tinapay para sa 5,000, musika ng inyong lingkod. At Magiging Kagalakan ng Kalungkutan, musika ni Doji Simon. At nagbabalik po ang inyong lingkod sa awiting Paano Ang Mamamatay Ang Diyos. Ito po ay muli letra ni Direk Super Morales. At matapos niyan ay sisingitan natin na ilang mga awitin outside of the Papuri 12 para naman yung mga request yung mapagbigyan natin from the Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

gagamit mo ang mapait kong luha. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay gawin mo itong tubig na matamis sa iyong bibig. Tingnan ninyong kanyang kamay na nakapako sa krus, dati nagbibigay buhay sa

Greetings time naman po tayo ngayon, yung mga bumati sa atin last week. Ibabasahin natin this week. By the way, maraming salamat po sa inyong pagbati sa aking kaarawan last week. Pwede pa rin kayong bumati. Ngunit ako po yung napapasalamat sa lahat ng mga bumati, mga nagpadala ng greetings, mga nanalangin sa akin. It's a wonderful week. And may spillover this week. Maraming salamat for greeting me. A happy, happy birthday. I really appreciate it po. Okay, ito naman yung mga bumati sa ating programa last week. Si Telma Manjares, sabi niya, mapagpalang gabi po, Maestro Junji, God bless po, from Calamba, Laguna. Si Albert Cubang, nagbabalik. Ang kanyang pagbati ay mapagpalang hapon po, Maestro Junji, at sa lahat ng kapapuri, nakikinig po online. Salamat, papuri, sa Diyos ang papuri. Ang kanyang Bible verse, at yan po ang gustong-gusto ko kapag kayo nipapadala ng Bible verse. Kanyang verse ay Romans 1:16. Hindi ko inahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. From Faustina Frankie Habla naman, sabi niya, gandang hapon, Masya Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. At yes, wonderful, meron po siyang padalang Bible verse, Psalm 139:17. Tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Talagang ganyan na ating Panginoon. Ngunit, doesn't mean ay hindi tayo isinasama sa kanyang plano. In fact, tayo yung numero unong plano niya sa kanyang isip at sa puso. Dakila ating Panginoon. From Jessica Jeng, blessed afternoon po everyone from Tarlac City. From Len Agdon Reyes, sa Diyos ang papuri. Mapagpalang hapon po, Maestro Junji, listening from Palayan, Meba, Ecija. From Epifanio Salvador, good afternoon, papuri, nakikinig sa PM Radio, papuri music, and program Alay sa Panginoon. From Rosa Arigin, masayang hapon po sa lahat ng mga kapapuri. From Manolito P. Novello, blessed Tuesday po. From Nora Cancela, good afternoon, Maestro Junji, to God be the glory. From Leonida Rubio, good Tuesday afternoon po, Maestro Junji Marcelo, at sa lahat ng listeners, sa Diyos ang papuri. Salamat sa lahat ng papuring awit na pinapatugtog niyo. Kumbaga, sa radyo po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Purihin nating Panginoon. God bless your ministry. Amen. From Merle Perez Lagardo, indeed, God richly bless us all. God is good and faithful all the time. From Lulu Harabes Tapleras, magandang hapon po, Kuya Junji, sa Diyos ang papuri. Maraming salamat po muli sa inyong mga pinapadalang pagbati at mga Bible verses. At nawa po, patuloy kayong bumati para kami naman ay malaman namin na kayo'y nag-i-enjoy at napapagpala ng programang ito. Alright, balik tayo sa last set na mga awitin sa Papuri 12 album. May pamagat na Bakit Ako Panginoon at release noong 1991. Okay, the last how many songs? 11, 12, 13, 14, 15, last 5 songs. Okay, pamamahalam. Ito po ay musika ni Eddie Mangundayo, Maestro Ed. Buhay ang aking Panginoon, musika ni Sok Villanueva. Hanggang magwakas ang daigdig, likang awitin ng inyong lingkod, musika ko po at letra ni Super Morales. Magaling, tapat at mabuting alipin, musika ni Eddie Mangundayo at Bert Robledo. At last song dito, Ako Ay Laging Kasama Mo, musika na inyong lingkod at letra po ni Direk Super Morales. At matapos niyan, kung may panahon pa, ay magsisingin tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

ipinakikilala ka namin sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa amin ay sumapuso nila at ikaw ay sumakanila.

0: Papuri. FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702 DCAS.
7: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
8: Nasa huling bahagi na po ating programang Papuri Radio Show Tuesday Edition. At gusto ko pong pasalamatan kayo sa inyong pakikinig. Pero bago tayo magpaalam, syempre lagi tayong nagdadissect ng konti ng Bible verse. At ating Bible verse for today ay Psalm 139:13-16. For you created my innermost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book. Alam mo, tayo, bago tayo, we took our very first breath, so tayo pinanganak. Even before that, alam mo, kaibigan, kaagapay, kapapuri, ay sinulat na ng Diyos ang inyong storya. Sinulat ng Diyos ang aking storya. Sinulat na ng Diyos ang ating storya. The words of David dito sa Psalm na ito, Psalm 139, ay pagpapatunay na talagang ang Diyos ay may preparasyon, pagpaplano para sa atin. The one who created us is the same God who created the galaxies, the universe, everything awesome ay kasing awesome natin. Carefully created and formed in one single human soul, thread by thread, bawat piraso, himay-himay na ating pagkatao ay nilikha na niya sa womb ng ating ina. At napakaganda, hindi po ito aksidente. At hindi ito parang last minute afterthought lang yan. Ano? We were all purposeful, thoughtfully crafted act of divine creativity. Yan ay alam na natin yan at minsan nakakalimutan natin ito. Kaya yung awiting sapagkat kami tao lamang. Parang sabi ng tatay ko, hindi siya agree doon dahil ang tao hindi lamang. Ang tao ay dakila at nilikha na ating Panginoon sa kanyang image. So, when does life begin? Yan ang laging tinatanong. Ano? Malinaw dito. Ano? God governs His plan for the living, not the dead. Yung the days written in His book, I recorded, di ba? Alam na alam niya kung gaano kahaba ang ating buhay. Even one of them ay sukat na sukat niya. Which means yung life that he wrote ay gawa na at totoong-totoo. Alam na niya at alam niya doon pa lamang sa ating conception. Yan, kaya simulang-simula pa lang. The moment of conception, even before that, gawa na ng Panginoon ang storya natin, ang plano niya sa ating buhay. Life begins where the Lord takes His role as the author and He does that in the womb of our mothers. Hindi ito biological fact lamang. Ito ay theological statement about human worth. Tayong lahat ay significant, so precious sa ating Creator. At ang lahat ng ito ay minap out niya na. Even before our mothers knew na tayo ay will come into existence sa mundong ito. He crafted you personally. Bawat personality, ang traits natin, ang itsura, kung gano'ng kalaki na ilong natin, o kaliit, kung gano'ng ka-cute tayo. Lahat yan sa mata ng ating Panginoon, special. Kaya wag na wag nating ilo-look down ng ating personal na features. Wag naman natin sambahin. No? Pero yung tamang-tamang pag-appreciate from birth into the person that we are now. From infancy to childhood to adulthood. Ang lahat ng yan ay journey through life. Ngayon ay nare-realize na natin ito. Ako nare-realize ko na now that I'm much older. Ang role natin is to walk closely with Him so we can understand it as we go. Hindi siya madaling maintindihan, pero importante, we keep on walking with Him. The walk that requires dependence. Mahirap pagka feeling independent tayo. By design, dinisign na ating Panginoon na talagang kailangan tayong sumusunod sa kanyang gabay. Kaya importanteng tayo sumusunod sa kanyang manuscript, sa kanyang scripture. He will reveal His plan page by page kasama sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Kaya we need to stay close enough to turn the page with Him. Yan, huwag natin unahan yung page at huwag din tayo magbagal-bagal sapagkat napaka-importanteng sabayan natin ang ating Panginoon because He is the beginning and the end, the Alpha and the Omega, the author of life, the one who holds even the conclusion. Ang freedom is not found in, you know, sa ating sariling mga whims lang, ano. Ito ay importante na tayo ay sumusunod. Kumbaga, ating nararamdaman yung pen habang sinusunod ng Panginoon ang plano, ang blueprint na ating buhay. Trusting Him as He writes our story. Napakasarap isipin na ito ay pinaplano ng ating Panginoon. Minsan, ayaw natin na, parang ayoko tong chapter na ito. Pero alam natin na minsan we have to go through that chapter. At minsan naman, parang gusto natin turuan ng ating author. Ano? E siya nga yung author. Kung siya yung masusunod, kung saan papunta ang ating buhay. Ang ating role ay sundan to abide by the author, our divine Creator. Malinaw nga sa Jeremiah 1:5, "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as prophet to the nations." Yun yung kanyang promise kay Jeremiah. At ganyan din ang promise niya sa Psalm 139:13-16. Babasahin ko po ulit, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book." Yan, napakaganda po, no? Napakasarap pa mag-dissect at pag-aralan ng salita ng ating Panginoon. Alright, and with that, gusto ko pong pasalamatan ang lahat ng ating mga nakaagapay sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter Site, Broadtech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, Reggie Villena, and engineer on duty, JV Taba, at syempre ang scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. Naku, gusto ko rin mag-shoutout sa ating mga kaibigan. Ang tawag sa amin ay karuhatan transfer ang mga kababata namin sa Far East Broadcasting Company. Alam niyo po noong unang panahon, meron pong compound doon. Ang compound na yon doon po naka-house yung mga missionaries, mga manggagawa ng Far East Broadcasting Company at katabi po ng FEBC, ang Phoebus. Kaya lahat kami parang isang pamilya, ang Phoebus, ang Bible School at ang Far East Broadcasting Company, ang Christian Radio Station, kasama na dyan yung mga surrounding churches. Meron pong isang parang barkadahan dyan, mga bata, mga kabataan. Ngayon po, hindi na kami kabataan. Nagkita-kita po kami yesterday. Ang saya-saya po na aming fellowship at reunion. Ito ay pinangunahan ni Ate Bing, Grace Magbanwa Bawal. Maraming salamat, Ate Bing. At syempre, shoutout sa lahat ng ating mga ang dami namin eh, around 24. Pero shoutout sa mga pamilya na talagang represented there. Isa-isahin ko nga, kailangan ba natin represent? Sige, isa-isahin na natin. Mga Aguarino, mga Dizon, Evangelista, ang Flores, ang Gusto, La Canilao, Magbanwa, kasama na kami, Marcelo, Mortis, Navarro, at Perez, at kasama na represented ng ibang mga pamilya dyan, mga Kalika, at yung mga hindi ko nabanggit, pero alam nyo yan, kaya next time, sama po kayo sa aming fellowship, mga karuhatan na Far East Broadcasting people. Family, we miss you, and it's so good to touch base again after decades. Napakasarap na magkaisa. Maraming salamat po sa fellowship na ito. I really enjoy. Ayan po kagandahan ng being in the same ministry na inyong mga magulang growing up together. Yan po ang storya namin. Ang storya ng Far East Broadcasting Company. By the way, ay sana po ay umattend po kayo na ating anniversary sa June 6. Yan po ay Sabado, alas 8 ng umaga sa Green Hills Christian Fellowship. Makakadaupang palad nyo po lahat ng mga broadcasters na inyong paboritong programa. Lalo na kami. Yan ang paboritong-paborito yung Papuri Radio from Monday to Friday. Andyan po lahat ng host. Di lamang po kami magsasalita. Kami po ay aawit. Very special number. At pinaghahandaan po namin. Kaya hope you can come by and balita namin na may magpa-fly in na mga international na Papuri artists. So hey, ako sa inyo eh. I will mark that date, June 6, Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Green Hills Christian Fellowship for the 78th anniversary ng FEBC Christ to the World by Radio Until All Have Heard. Siyempre, di ako magpapaalam kung hindi ko babatiin aking paboritong most favorite human being in the world, ang pinakamamahal na si Anna. Yan. Napakasarap, no? Kapag tayo ay nasa Panginoon at tayo rin ay may pag-ibig na galing sa Kanya na nagtitrickle down sa ating mga mahal sa buhay. Siyempre, shoutout natin sa ating mga kapapuri dyan, mga artist, mga songwriters, producers, at lahat ng mga nakadaupang palad natin, nakatrabaho natin sa papuri. Okay, and with that, gusto ko na pong magpaalam sa inyo dahil naku, ayun na, nasa ismedya na. At sana po ay napagpala kayo ng programang ito ng mga awitin na ating pinatugtog. And keep on doing that, listening to FEBC, to 702 DJS dahil marami po tayong mga magagandang programang nakasunod. Muli po ako si Junji Marcelo na nagpapaalala sa inyo, sa Diyos ang papuri.

0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
1: Welcome to another episode of the FEBC Report. In a place where islands are separated by water, language, and culture, there is a voice that chose not just to broadcast, but to belong. The community is not just geographical. We believe in a Savior who walked among us. That same spirit shapes our mission in our broadcast community. Today, we sit down with the station manager of DXAS, your community radio in Zamboanga City, and one of our broadcasters to talk about what it truly means to be a community radio. Years ago, when we visited Marang Marang in Basilan, an island isolated by the sea, we witnessed something unforgettable. People were not just listening to DXAS. They were engaging, connecting with us. To show Christ not only through words, but through presence. And so today, we explore what that really looks like on the ground. Kamusta, Pastor Eman and Kuya Robin?
2: Mabuti naman po kami, Kuya Lucho.
3: Magandang buhay. Humihinga pa naman po.
1: That's good to know. Alam nyo, ang unang question natin, ano ang role ng DXAS bilang the community radio sa Mindanao?
2: Well, simula pa lang, Kuya Lucho, malinaw na sa atin ang mission ng DXAS. Maging kasama ng mga tao. Hindi lang through radio waves, kundi through a real and visible presence sa komunidad. Nang magsimula ang operation natin sa Holosulu, ang puso talaga natin ay maabot ang mga Tausug, Sama, Yakan, at iba pang native sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Gusto nating dalhin ang mensahe ng pag-asa kay Isa Almasi, hindi lang sa salita, kundi sa gawa at pakikinig. Bilang pioneering community radio, naging daily companion tayo ng mga tao. Nagbibigay ng impormasyon, pag-asa at gabay. Pero higit sa lahat, naging kasama nila tayo sa tunay na buhay.
1: For over 5 decades, Pastor Eman, paano nag-evolve ang ministry through the years, no? Lalo na sa Sambasulta?
2: I'd like to believe na nagsimula tayo sa ulo 1968 na may halong tapang at kababaang loob. Hindi lang tayo nagbo-broadcast, nakikinig tayo. Habang tumatagal, naging mas malalim ang involvement natin sa mga isla. From pure radio programming, lumawak tayo into community engagement, partnership with local leaders, presence sa ilang mga barangay, at pag-unawa sa tunay na pangangailangan ng mga tao. From broadcaster, naging platform of hope ang DXAS para sa peace, development, at faith. May kwento dyan si Robin.
3: Nung nagsisimula nga po ako sa DXAS, actually ang naabutan ko talaga is meron na tayong mga community outreach but in partnership with the government agencies. No, katulad ng City Civil Registrar Office, PSA, Department of Education. But then, nag-evolve siya, no, from government agencies, naging talagang pure DXAS. No, during the pandemic, ay doon talaga nagkaroon ng realization na what we are doing from the past at hanggang ngayon ay nagkaroon na talaga ng impact sa ating mga listeners, no? Bago pa nagkaroon itong mga online meetings, online GC, group chats, ay meron na pala tayong DXAS on-air meetings. Kaya nung nagkaroon ng social distancing, hindi talaga masyadong naramdaman ng mga listeners na lumalayo ang DXAS. Kasi nga, lagi tayong nagme-meeting sa kanila araw-araw at yung on-air meetings. At nagtuloy-tuloy rin po yun hanggang sa naging we go on the ground.
1: Yeah. Alam nyo, isa sa pinaka-memorable kong experience yung nakasama ko kayo in a community engagement. Lalo na nung nag-visit tayo sa Marang Marang. At alam nyo, yung kwento na yon ay dala-dala ko every time I visit our other stations dito sa Pilipinas. At when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yon. So nung bisita natin sa Marang Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yon?
3: Alam nyo po, kaya Lucho, no? meron tayo tinatawag na, di ba, community. So pwede mo siyang tawagin community, no, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station sa DXAS is may pagkakaisa. we partner with like-minded, no? So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan, no? And ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
2: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Pelucho. Yun na nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
1: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
2: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge. Kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
1: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
3: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang tulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang pa rin tayong dapat makinig, no? Kasi siyempre, bilang announcer, dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So, malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na narinig natin on the ground.
4: Yan. So, gusto ko yung sinabi mo na engaging listening to them. So, paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
2: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. We honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, sama, chabacano, at bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At siyempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasi o si Jesucristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
1: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
3: May tatlong bagay po, Pelucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama. Yung palaging pagpunta mo and yung pag-present mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS, when we go to communities, may dala kaming tulong, but the question is kung kailangan nyo ba. Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
1: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yon. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay. Makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
3: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic, kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pambot, no, nakakapagpatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no? O laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
1: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Kaso, Eman?
2: Yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na natulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
1: Yeah, so marami kayo na experience, marami kayo na ihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
2: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay. No? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad ng sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante to, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
1: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people, that is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang-Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
0: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
5: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size Dos, DXKI. Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
6: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo, na inyong kasama dito po sa programang Kamalayan. Sa mga nagmamaneho dyan, patuloy po kayong ingatan ng Panginoon. At syempre sa lahat ng ating mga listeners, nakasama po natin gamit ang radyo, ang mga online platforms. Maraming salamat. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba't ibang oras kahit sa radyo kasi iba-ibang istasyon. At syempre sa online, iba't ibang oras dahil kayo po ay nakikinig sa iba't ibang mga time zones. Pero praise God for this opportunity to learn together. Sa atin hong pag-aaral ay pag-usapan natin ang kahinaan. Ano po, kahinaan. Alam nyo, ang kahinaan sa Bible, ang word na ginamit ay Aiken. So, E-I-K-E-N. Ayokong i-pronounce na Aiken kasi parang baligtad, ano? Aiken, pero I cannot. So, Aiken. Ang ibig sabihin po ng Aiken is to give way, bumigay. Nang idea po niyan is yung bang inaayos mo yung buhay mo pero dahil sa isang particular na weakness, nagre-reset yung buhay mo. Parang ini-imagine ko yung minsan-minsan pagka meron tayo mga team building activities, kasama po roon yung halimbawa bibigyan kayo ng straw. Ewan ko kung naranasan nyo ito. Tapos ang gagawin, bibigyan kayo ng straw, bibigyan kayo ng tape, tapos gagawa kayo ng tallest structure gamit po ang straw. So, kanya-kanyang design. At syempre, gusto mong i-maximize yung straw, na limited lang din naman yung ibibigay sa'yo. So, ang tendency po ay nipisan yung pundasyon para tumaas pa ng tumaas. Kasi nga, pataasan eh. Pero ito naman ang problema. Pagka medyo mataas na, ayan na, bibigay. At pagka ito po ay bumigay na, dyan mo na makikita na yung itinataas mo, bumabagsak muli. At parang ganyan din ang larawan ng buhay na merong weakness, no? Para bang balik ka ng balik, let me give you concrete example. Sa relationships, merong mga weaknesses na sumisira sa ating relasyon. Napaminsan po, okay na sana. Ayos na sana ang relasyon. Masaya na sana. Kaya lang, bibigay na naman. Pag bumigay, ano naman nangyari? Yung relasyon, nasisira na naman. Yung relasyon, gumugulo na naman. Samantalang, meron na sanang progress. Di po ba? Nangyayari po yan eh. What else? Paminsan po, pagdating sa kalusugan, di ba? Maraming makaka-relate dyan. Maayos na, no? Nakakapag-exercise ka na, nadisiplina mo na yung pagkain, and it's yielding good results. Nakikita mo, uy, ang ganda na ng mga blood pressure, ang ganda na ng cholesterol level, ang ganda na ng sugar. Tapos, naku, natukso ka na naman. Kumain ka na naman ng hindi dapat. So, bumigay. Ano naman nangyari ngayon? Balik ka na naman doon. So, hindi ba parang nakaka-frustrate? Kasi parang cycle siya eh, na hanggat hindi mo napagtatagumpayan yung weakness na yon, balik ka ng balik sa umpisa. Hanggat hindi mo nalalampasan yung weakness na yon, para bang sabi nga sa English, yung word na weakness is defined not only as a limitation but as a disadvantage. So ang weakness is a disadvantage. So ibig sabihin nun, nakaalagwa ka na sana, meron na sanang improvement na naranasan, meron na sanang magandang bagay na nangyari, pero dahil po doon sa weakness, ano po ang nangyayari? You get a disadvantage, at dahil po sa disadvantage na iyon, na pag-iiwanan ka ng iba, o kaya naman, nakikita mo na yung potential is very high, kaya lang yung reality is very low. Bakit po? Again, because of that disadvantage, because of that weakness. Yan po ang problem.

Una at napakahalagang paliwanag, sabi sa Galatians 5:17, the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. So these two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Alam mo, yung Galatians 5:17 para sa akin is a very important explanation kung bakit ang tao nag-e-enjoy sa kasalanan. Kasi nga, ang isang reason bakit hindi natin ina-address ang kasalanan, kasi po ang problem, gusto pa natin yung kasalanan. Why are we enjoying something that is harmful? Why are we enjoying things that cause disadvantage? Why are we enjoying things that create limitations for our lives? Ang simpleng sagot, may sinful nature po tayo. At yung sinful nature na yon, sumisira sa ating buhay. Hindi ba parang isang tao na sabihin mo nang may drug addiction? Yung drug addiction na yon causes the person to keep returning sa isang bagay na mali, sa isang bagay na hindi dapat, sa isang bagay na nakasisira. Di ho ba? Kaya nga mapapansin mo, ginagastusan pa, hinahanap pa, ginugusto. Samantalang andyan ang consequence, nandyan ang masamang epekto, nandyan ang paninira sa buhay. So, bakit hindi natin inaalis? Kasi ang reality po, some of these weaknesses are rooted sa ating spiritual problem. We have a sinful nature, so we tend to enjoy things that are sinful, things that are sinful and destructive sa ating buhay. Yan po ang problem. Kaya kung titingnan po natin, hanggat hindi mo ina-address yung weakness na yon at hindi mo nararanasan yung spiritual strength at yung repentance na kailangan, ay babalik-balik ka dyan. Parang isang taong alcohol dependent o yung mga lasenggo, di ba? Yung bang nag-aaway na kayo mag-asawa, alam mong hindi maganda yung ugali mo pagka nakakainom ka, pero wala, pabalik-balik ka dyan for some reason. At ano po ang resulta? Ayan, yung away hindi natapos, yung mga masamang epekto ng iyong ginagawa ay hindi natatapos. Bakit? Kasi hindi mo rin tinatapos yung weakness eh. You don't give it a proper ending. At dahil hindi mo hinaharap ito, nananatili. At habang nananatili, yung consequence nananatili din. So ang unang paliwanag po is that sometimes, hindi naman talaga natin hinaharap ang problema dahil ini-enjoy pa natin yung weakness natin eh. Kaya kinakailangan maintindihan niya. Ang pangalawang bagay po, at kailangan din nating maintindihan ito, may mga times po na kaya hindi natin na-address yung ating mga weaknesses. Kasi ang problem po is that na-overwhelm tayo sa mga problema. Kasi po, ang weakness, nanganganak pa ng maraming problema. No? So, a problem created by weakness creates more problems. Totoo yan. Kasi ang pinakapunot ugat mo, yung weakness. So, pag hindi mo in-address yung weakness na yan, manganganak pa yan. Let me give you an example. Kunwari lang ha, parang gamitin natin as an illustration. Utang na may interest. Paminsan po, kaya hindi ka makabayad. Kasi yung pera mo, saan? Sapat lang para dun sa interest. So, bayad ka lang ng bayad ng interest, pero yung root, yung primary, hindi mo masolve-solve. So, paminsan po, ganyan din. Minsan po, alimbawa, problem of alcohol addiction, drug addiction, yan ang main problem. Pero nanganganak yan ng ibang problema. Problema sa asawa, problema pinansyal, problema sa kalusugan. So, anong nangyayari? Ang dami mong kinakaharap na problema, na sari-sari na, pero ang reality, iisa lang ang pinagmulan. At dahil hindi nga na-deal yung pinagmulan, minsan, yung mga epekto, nandyan pa rin at nanganganak at dumadami pa. At minsan pa nga, maaaring napagtagumpayan mo na yung root problem. Pero yung naging consequence, hindi mo na ngayon matanggal-tanggal. Hindi mo maayos. So yan po yan eh, we get overwhelmed. Kaya minsan po hindi natin ma-address yan. Ano pa? Sometimes, hindi natin ina-admit na ito ay weakness. Ako minsan na hindi ko gusto yung naririnig yung sinasabing pasensya na, tao lang. Yes, tao tayo, may weakness tayo, pero

0: make that as an excuse na tanggapin nyo na lang kasi tao lang, ang ibig sabihin nun, we are not admitting itong pangangailangan nating harapin at pagtagumpayan ng ating kahinaan. Bakit? Eh kasi tinanggap na natin eh. Tanggap na natin na tao lang, pasensya na. In other words, para nating sinabi, kayo na lang mag-adjust, hindi ko na magagawa ng paraan to. So, yun po, pag tinanggap mo ng ganun na talaga yun, eh ganun na nga mangyayari doon, hindi na po matatagumpayan yan sa ating buhay. Pero napakahalaga, mga kapatid, na ating maunawaan na may pag-asa eh, sa gitna ng mga kahinaan. Maya-maya, titingnan natin ang mga halimbawang yan. Ano? Paano natin mapagtatagumpayan at ano yung kailangan kaharapin. So, yan po ang pangatlo. Ayaw nating aminin ang ating mga kasalanan. Pangatlo, pang-apat, minsan po, inaabuso natin ang biyaya. Ang Panginoon po ay nagpapatawad. And we praise God for that. Salamat sa kanyang kapatawaran. Pero para sa iba, ang pagpapatawad ng Diyos ay naging daan para abusuhin ang kapatawaran. Para bang iniisip siguro, total patatawarin naman, di okay lang ulit-ulitin. Mali ang intindi natin sa biyaya eh. Ang biyaya po ay hindi binibigay para itolerate yung kasalanan. Ito po ay binibigay para bigyan tayo ng bagong simula. Hindi po ito binibigay para tayo po ay manatili sa pagkakasala. Binibigay ang biyaya at kapatawaran para talikuran ng kasalanan at tayo po ay lumaya. Lumaya. Yan po yun. Kaya nga, paminsan nakakalungkot, we respond wrongly to the grace of God. Na sa halip na, Lord, salamat sa pagpapatawad, magsisimula na akong panibago, ay hindi. Paminsan po nangyayari, magkakasala, patatawarin, babalik sa kasalanan, patatawarin, uulitin na naman, na para bang hindi na matapos-tapos yung cycle of sin. Yan po ang reality niyan. Now, ang tanong po, paano natin haharapin po ito? Well, let me give you a few things. Number one, kailangan po nating magpasiyasat sa Panginoon. May mga bagay ho kasing mali na dahil na-normalize na natin sa buhay natin, minsan din na natin makitang mali. Ano? Halimbawa, no, sa ating bansa, maraming magagandang katangian. Marami din namang hindi kagandahang katangian sa ating bansa. Pag ikay napupunta sa ibang bansa, minsan napapaisip ka, teka lang, bakit nga hindi namin kayanin? Halimbawa ho, no, makalat sa ating bansa, I think we will all agree. Malaki ang binabayad natin para po sa mga tagawali sa daan, magkukolekta, di ba? Kailangan pa mag-hire ng mga ganyan. Bakit? Para yung mga bagay na hindi naman dapat sana maging problema kung may disiplina tayo, eh ayan, dahil kalat tayo ng kalat, kailangan pang may taong kukunin para sila naman ang maglilinis ngayon yan. Pag napunta ka sa mga bansa na ang tao may disiplina, walang kalat, hindi dahil walang ikakalat. Walang kalat kasi ang mga tao ayaw magkalat. Tinatago yung basura at itatapon lang nila sa tamang lugar. So nakita niyo po yung kaibahan. Pagka ganun naman ang pananaw, mapapansin po natin na merong realization na bakit sila kaya nila, bakit tayo hindi natin kaya. Yan po yun eh. Kaya nga the moment na meron tayong pagkaunawa na mali pala ito, kaya palang lampasan ito, nagkakaroon tayo ng desire to change. Sample ah. Sa Old Testament, hindi ba ang sabi ni David, "Search me, O God, and know my thoughts. Point out anything in me that offends you." Siyasatin mo ko, Panginoon, at ituro mo sa akin kung ano yung mga mali sa aking buhay. Napakaganda noon kasi sa totoo lang, paminsan nga, nino-normalize natin yung kasalanan na hindi natin namamalayan, mali, nananatili sa ating buhay. Minsan kasi ang pagtrato natin sa kasalanan ay base sa consequence eh. Na pag walang consequence o hindi natin dama yung consequence, we think it's okay. Na para bang ang kasalanan ay nagiging masama lang pag may consequence. Ang totoo, hindi po. Kailangan bumalik tayo dun sa realidad na it hurts God. Hindi nais ng Panginoon yan sa buhay natin. Kaya kung inaakala po natin na wala namang consequence, okay lang. Ang totoo, hindi mo naman kailangan hintayin yung consequence para malamang mali. Kailangan makita natin na mali ito sa pamantayan ng Diyos. So it may mean that we can ask God to search our hearts, or we read the Bible to study His Word to find out kung ano po yung mali. I remember in the Old Testament, sa time ni Josiah, nung nahalukay po nila yung scroll, alam nyo, biglang nagkaroon ng realization, basahin. Nung binasa nila, ang dami nilang nakitang mga mali sa kanilang ginagawa. Na previously, hindi nila namamalayan kasi nga, hindi naman nila alam yung pamantayan. But when they read the scrolls, that's the time they realized, ito ang mali. Sabi nga, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Yung pag-aaral po ng salita ng Panginoon again and again ay hindi po isang futile exercise na para bang alam ko naman na yan, bakit babasahin ko pa. Hindi po yun eh. Dapat ang maintindihan natin, we read it not only to be reminded, but we read it so that we will better understand kung ano po yung buhay na nais ng Panginoon para sa atin. Yan po yan. Ano yung buhay na nais ng Panginoon para sa atin? So, sometimes, dahil hindi natin alam yung pamantayan, hindi natin alam yung mali pala yung ginagawa natin. May mga times, dahil hindi natin alam yung mga pangako, hindi natin alam na meron palang laan na lakas para mapagtagumpayan ang mga kahinaan. At paminsan, dahil hindi natin alam na meron palang mas magandang buhay kung malalampasan yung mga kahinaan, so nananatili tayo dun sa pleasures ng pagkakasala, pero nananatili din tayo sa consequences at pagkakaalipin sa pagkakasala. So I hope you get the point. Yan po ang problema dyan. Kaya nga, kinakailangan kaharapin, and we do that by reading God's Word, understanding His Word, asking God to search our hearts para ituro sa atin kung ano yung mali sa ating buhay. And then, isa pa po na napakahalagang bagay, no? Aside po doon sa personal natin, kailangan nating maintindihan, kailangan din natin ng mga tao sa buhay natin. Sometimes, ito yung missing part, eh, yung accountability. May mga battles po that we can win on our own. May mga battles po na we need accountability. And yung accountability is very important because it will fast track yung ating paglaya sa kamalian, and at the same time, it will ensure na kung sakali magre-relapse, eh hindi magiging madali yung pagre-relapse. No? Kasi sometimes, kahit may accountability, ang tao nakakagawa pa rin ng mali. Pero ang bottom line, it makes it even more difficult. Kasi may mga taong naka-safeguard sa iyo eh. At kailangan po natin yan. Kaya nga sa Bible, di ba, yung sabi dun sa Hebrews 10:24-25, huwag nating maging kasanayan yung pinababayaan yung mga gawain. Spiritual nourishment yan eh. At the same time, accountability din yan. So paghiwalayin natin, yung spiritual nourishment, pag ikaw ay walang lakas dahil wala kang spiritual nourishment, eh paano mo pagtatagumpayan? Di ba? Minsan ang gusto natin, lumaya tayo sa ating kahinaan. Hindi naman tayo naghahanap ng spiritual nourishment that will give us the ability to overcome our weakness. Ang tao na may sakit sa pisikal, hindi ba kadalasan pinipilit nating kumain at kumain ng masustansya? Bakit? Kasi po, pag hindi niya ginawa iyon, wala siyang lakas para mag-recover. Ganun din sa spiritual. Kung walang spiritual nourishment, so how do you expect na magiging mabilis ang recovery? Kinakailangan po, talagang meron tayong spiritual nourishment. Pangalawa, sa accountability, napakahalaga din. Kasi nga, pag tayo po ay nasa kalipunan ng mga kapatiran, yung hindi man sila perpekto, hindi rin tayo perpekto, pero yung mali ay mahirap gawin pag tamang tao kasama mo. Yung tama ay mas madaling gawin if you are in the right environment. Di ba? Misan nga, simpleng pananalangin. Hirap na hirap tayong gawin pag ang kaharap natin mga hindi nananalangin. Pero kung tayo po ay nasa isang kalipunan na shared values, same faith, it's easier to do the right things. Yan po ang reality. Mas madaling gawin ang tama pag ang kasama mo ay tama. Hindi natin magagawa ng ganung kadali yung tama pagka maling tao ang kasama natin. So that's what accountability does to us. At the same time, ito pa, napakahalaga po na once na na-set natin yan, yung spiritual nourishment, yung accountability, yung pagpapasiyasat sa ating Panginoon, yung acknowledgement ng sin, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, sabi nga, that I may not sin against you, then let it become a routine or a habit. Huwag mo nang pakawalan. Huwag mo lang gawin because you're trying to recover. But maintain that as your spiritual discipline para hindi tayo mag-relapse, hindi tayo bumalik sa dati. Nandun na eh. Ituloy-tuloy mo na. Palaguin mo na ang iyong sarili. At alam mo, once you realize that there is a better life for those who are victorious over their weaknesses, marirealize mo na, Lord, sana pala noong ko pa pinagtagumpayan to. Noong ko pa pinagsisihan, noong ko pa tinalikuran, noong ko pa inalis. Kasi nga, the longer you stay in your weakness, the longer you prevent yourself from experiencing God's best. Kaya, tandaan po natin, ang biyaya ng Panginoon ay laan at ang kinakailangan po natin magtiwala sa Kanya, magpasiyasat sa Kanya, magkaroon ng accountability sa ating buhay, spiritual nourishment, so that we will become victorious. Naalala kong sinabi ng isang pastor na aking nakausap, he's serving in a different and difficult field. Ang sabi po niya, no battles, no victories. Walang labanan, walang tagumpay. And I would say the same is true pagdating sa ating mga kahinaan. Gusto natin lagi victorious life, but understand this. No battles, no victories. You cannot have a victorious life kung wala kang battles na paglalabanan. So win your battles because God can and will enable you to win those battles. And when you win them, makikita mo, victory is sweet. So sabi nga, taste and see that the Lord is good. So nawa ang panahon ng kahinaan ay maging pagkakataon din para subukan mo nang maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Nagsasahim papawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig.

0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Hi, magandang araw. Welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Araw-araw po na papakinggan ang programang ito na ang tuon ay maunawaan ang mensahe ng Panginoon mula sa simpleng karanasang pambuhay.

Usong-uso po ngayon ang pagtakbo, no, yung running, dahil maganda nga naman sa katawan at maraming benepisyo sa health and wellness. Kaya nga, yung mga kabataan ay naiengganyo na tumakbo at dahil dyan, samot-sari yung mga binibentang sapatos na pangtakbo. Yung iba, bumibili lang ng running shoes tapos kapag nakabili na ay medyo tinatamad ng tumakbo. Pero merong isang Mexican runner na inalok ng isang signature na rubber shoes bilang kanilang brand ambassador. Pero tinanggihan niya ito. Siya po si Maria Larena Ramirez, isa siyang Mexican at minsan nang naging champion sa 50-kilometer marathon noong 2017. Ang pangalan niya ay Maria Larena Ramirez. Yan. Mexican po siya at mula po siya sa isang indigenous tribe na ang tawag ay Rarámuri. What stood out was her running attire. Siya po ay nakapalda at naka-traditional sandals. Nilampaso niya yung mga runner na mesuot na signature shoes at tumakbo siya na with confidence gamit ang kaniyang sariling sapin sa paa. Alam niyo po, running, when translated in spiritual realm, is a metaphor for the journey of life, a test of endurance and a call to perseverance. It's a metaphor para sa journey ng buhay and sa pagsuot nga po natin ng ating mga sapatos, signature man yan o sandals, may we be reminded of our individual life race. Sabi po sa Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely and let us run with endurance the race that is set before us. Ang buhay ay hindi lang isang sprint. Isa itong lifetime marathon. Therefore, we need to fix our eyes on Jesus as we gear toward the finish line. At sa takbo ng buhay sa marathon, hindi lahat yan patag. Merong paakyat, may mga obstacle, may madali, may mahirap na daan, may sementado, may bato-bato. Maraming distractions, may mga daan na nakapagpapabagal ng lakarin. And there were moments when we feel like our strength is fading, ayaw na halos magpatuloy sa pagtakbo. And lagi po tayong pinaaalalahanan ni Paul na ang mahalaga ay tingnan, mag-focus sa finish line. Gaya ng Mexican runner na si Ramirez, meron siyang goal sa buhay and that is to win the prize. Batak siya sa pagsubok, hubog ang kanyang mga paa sa malayong takbuhin. Yun ang kanyang sikreto, praktisado siya araw-araw, kaya lumakas ang endurance niya. And this will also remind us that yung buhay ay hindi naman laging madali. May mga pagkakataon na ayaw na nating magpatuloy. And through this, no, dun sa mga panahon na napapagod tayo, may we see Jesus carrying us through sa ating mga lakbayin. Para kay Ramirez, yung Mexican runner, yung pagtakbo is more than a sports. It's a lifestyle. It's her culture. It's her nature. It's embedded in her life. At ang stamina niya ay bunga ng mahabang panahon ng pagpapractice. Na-apply niya ang determinasyon at ang disiplina sa marathon. Kaya natapos niya at natalo niya yung mga kalaban. What about our spiritual realm? Batak na ba tayo sa pagsubok? Masasabi ba natin na pinatagtag na tayo ng panahon? Hindi pinatagtag, pinatatag na tayo ng panahon sa gitna ng iba't ibang landas ng buhay. Gaya ng mga atleta, dapat hinahanda rin natin yung mga sarili natin spiritually because we are running the race. And as athletes, we need to focus and have self-control. Train our spiritual being. And running the race of faith requires intentional effort. It requires prayer. It requires spiritual discipline.
Kasi yung premyo natin isn't just a temporary reward, but an eternal crown. Imagine, given by God. So as we continue to press on what is ahead sa eternal realm, madalas mabibigyan tayo ng inspirasyon nito. Kasi tayo ay nakatutok lang sa ngayon sa mga bagay na hindi naman madadala talaga sa panghabang buhay. Yung mga goal natin sa buhay, lahat ng yan, lahat ng substance na meron tayo na nakadikit sa ating pangalan, sa ating buhay, hindi natin madadala yan sa kamatayan. And so, sa verse na ito, no, sa Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and every sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Paul, pinapaalalahanan niya tayo na keep moving forward. Minsan, ayaw na natin magpatuloy dahil sa mga naging past failure, dahil sa mga naging pagkakadapa. At paalala sa atin ng Panginoon, whether success, whether failure, it will not define us. Hindi ito yung kabuuan ng buhay na meron tayo. At lalong-lalo na kung ang iyong nakaraan ay hindi maganda, no? Madaling ma-stuck sa nakaraan o malugmok sa nakaraang pagkakamali. But the goal here is to go, to keep running with a focus on the eternal prize that awaits us in Christ Jesus. Yung mga runner, tinatapon nila yung mabibigat na dalahin. Kahit yung damit, they keep everything light and comfortable. Even in shoes, kahit nga yung tubig at yung pagkain. So, just like the runners, let us throw off what hinders from running. Pagdududa, takot, kasalanan. Iwan na yan. Lahat ng mga bagahe na makapagpapabigat sa iyong daladalahin sa daan upang hindi mo matapos ang lakbayin. Alalahanin mo, nandyan si Christ. Come to Him. Offer to Him what's bothering you. Ano yung mabigat sa iyo, ibigay mo sa Panginoon. Focus on Christ because He is there to cheer us up. Do not focus on temporary pains, even on temporary victories, because all of these things are fleeting. So lagi, no, keep pressing forward. Magpatuloy, kahit pagod na, kahit sugatan na, kahit nanghihina na. Because our journey with God teaches us with discipline, with focus, and with steady gaze, that we look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang ating marathon ay hindi unahan, hindi kompetisyon, hindi pabilisan, kundi patibayan ng stamina. We run toward Him, knowing that, again, the prize isn't just on earth. It is an eternal prize. So, today, let's take some time to reflect on what's really distracting us from having a good relationship with God, with our marathon run with God? Ano yun? Ano yung mga nakapagpapahadlang sa'yo? And ano yung mga failure na naranasan mo na, mga setback, mga kamalian, that seemingly defines who you are and even your future? So from here, forgive yourself and focus on what's ahead. Magpatuloy, humingi ng kapatawaran, patawarin ang sarili, because each day is a new opportunity to run along with the grace of God. And when you face challenges sa buhay, hindi yan maiiwasan. Alam na alam naman natin yan na laging mayroong problema. Do not be discouraged. Instead, take these as an opportunities of growth.
yung bawat struggle na nalalampasan mo, tutulong sa iyo, sa iyong spiritual stamina, that will bring you one step closer to the goal. And when you feel like quitting, remember again, press on. When you feel like you cannot do it anymore, remember this Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagbibigay po sa amin ng kapayapaan and even ng comfort sa kagaya ng mga ganitong panahon na kami po ay nagugulumihanan, nawawalan na ng gana, nawawalan nga kahit ng pag-asa na magpatuloy pa sa buhay dahil ang hirap-hirap po ng mga pagsubok na nararanasan. We cling on to you. Nilalambing ka namin. Kami, naglalambing kami sa iyo, aming Panginoon, sa inyo pong kabutihan, sa kalakasan na pinagkakaloob po ninyo sa amin. Dahil kayo po lamang ang tanging makakatulong po sa amin, tanging makapagbibigay po sa amin ng kalakasan. You are always there to cheer us up. Sa panahon lalong-lalo na kami, Panginoon, ay nalulugmok, ayaw na namin magpatuloy. Nabibigatan na po kami sa mga nararanasan ng aming buhay. Marami pong salamat, Lord, for not giving up on us. This is our prayer. In Jesus' name, Amen.

0: Ito ang Panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagunusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang ating pong papaksain, anim na hakbang ng pagbabalik mula sa pagtataksil. At iniahayag po ng mga awit, 130 talatang 4, ngunit sa iyo ay may kapatawaran, kaya ikaw ay kinatatakutan. Ang paghahanap ng daang pabalik mula sa pakikiyapid ay mahirap, pero magagawa ito. May mapang gagabay sa atin kapag tanggap na natin, nakakatakot ang nangyari at buong katapatang gusto nating mapatawad, mapagaling at opo, mapanumbalik sa mister o sa misis. Ang mapang iyan ay makikita sa mga awit 51. At si David na sumulat ay simpleng nagsalarawan. Sa pagsusuri nitong makapangyarihang mapa sa pagpapanumbalik, may iba't ibang mga panuntunan at lahat ay mahalaga, mga bagay na ginawa ni Haring David. Panuntunan 1. Lubusang akuin ang pananagutan sa iyong lisyang gawa. Inamin po ito ni David. Nagkasala ko, agaran niyang ikinumpisal kay Nathan. At laging taglay ko ang aking kasalanan. Sinulat niya sa mga awit 51. Huwag mong isisi sa iyong DNA, sa kaopisinang umakit sa iyo, o sa misis mo na inakala mong manhid sa pangangailangan mo. Ang unang hakbang ay ang pagkilalang nalihis ka ng daan at kailangan mong bumalik. Gawin itong personal. Tinawag ito ni David, kasalanan ko, pagsalangsang ko, at kasamaan ko. Panuntunan 2. Ikumpisal ang iyong kabiguan at kung ano ito, kasalanan. Gayon ito tinawag ni David, na gano'n naman talaga, kaysa magngangawa na tawagin ito maling pagpili o masamang gawa o nabuyulang. Sinasabi po ng Biblia, may kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pero hindi nito'y sinasama ang mga salitang palubag bilang panghimok sa kawalang pananagutan. Kanino tayo hingi ng tawad? Una, wika ni David, ang pangungumpisal ay dapat sa Diyos dahil sa Kanya tayo unang nagkasala. Sa iyo lamang ako nagkasala at gumawa ng masama sa iyong paningin, wika niya. Oops! Paano na si Mrs., si Mister, ang mga anak? Damay din sila sa pangyayari at kasama dapat sa hihingan ng tawad. Sinasabi ng Biblia, ang nagkukubli ng kanyang mga kasalanan ay hindi uunlad, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga ito ay nakasusumpong ng habag. Mga Kawikaan 28, talatang 13. Panuntunan 3. Putulin ang ugnayan ng lubos at walang katapusan. Walang pagkakataon ng paggaling hanggat nakikisayaw ka pa rin sa masamang gawa. Muli po, ang sabi ng Biblia, kung pinakukundanganan ko sa aking puso ang kasalanan, hindi sana ako dininig ng Panginoon. Mga awit 66, talatang 18. Panuntunan 4. Magingat laban sa patuloy na pagkikita at pakikisalamuha. Kung kinakailangan mag-iba ng trabaho, gawin. Kung kinakailangan lumipat ng tirahan, gawin. Kung higit mong pinahalagahan ang iyong pamilya at kinabukasan ito, kinakailangan ng marahas na hakbang. Tandaan, ang pagtalikod sa sinumpaang hanggang kamatayan sa panahon ng kasalan ay marahas. Kaya gayon din ang mga hakbangin tungo sa pagpapanumbalik. Ang pagkahulog ni David ay nasimulan sa kalagayang naroon siya sa maling lugar sa maling oras. Minsan-minsan ay di maiwasan ang malagay sa maling lugar. Pero sa iyong ginagawa, sa pagtambay lang at tingnan lang kung ano ang mangyayari o iiwas ka at tatakbo, desisyon mo na yon. Panuntunan 5, humingi ng tawad at kagalingan. Hingin ito pareho sa Diyos at sa mga nasaktan, kasama na ang taong naging kaapid. Sila ba naman ay magpapatawad? Depende ito marahil sa iyong sinasaloob. Kung ika'y tapat at totoo sa pagsisisi, gaano man ito kahirap at kabigat, marahil magpapatawad sila, gaya ng gagawin ng Diyos. Panuntunan 6, palagi ang bantayan ang iyong kahinaan. Tumawag agad sa bahay kung mahuhuli ka ng uwi ngayon. Ingatan ang mga binabasa, bantayan ang puso at tiyaking hindi ka nag-iisa sa pagharap sa opposite sex at sa mga sitwasyong makokompromiso ka. Hindi po madali ang pagbabalik, pero kasiyasiya. Ang mga nabaling buto ay napapagaling ay mas malakas pa kaysa bago nabali. At kahit ito'y mahirap, pwede rin mangyari sa ugnayang mag-asawa. Ang mga pakikiapid ay di makatutulong sa pag-igi ng pag-aasawahan, pero pwede itong tukuyin ang iyong kahinaan, kabiguan, pagkamanhid, at may magagawa ka para ito ituwid, na lalo pang magpapalakas sa ugnayang mag-asawa. Manalangin tayo. Opo, sumasang-ayon kami sa pahayag ng iyong mga salita. Sa sandaling kami magsisi at magbalik loob sa iyo, meron pong kaparaanan. At patawarin niyo po kami kung kami po ay nabubulid sa kasalanan, sa kapahamakan, at tuloy naapektuhan pati ang aming pamilya, ang aming ugnayan na mag-asawa. Sa mga ganong kalagayan, sa aming mga tagapakinig, nananalangin po kami ng paggaling na inyo pong mahatid po sila doon sa katotohanan na kayo po ay naghihintay na pagpahayagan ng pagkakasala at paghingi ng tawad. At sa gayon, mapaayos ang kanilang samahan sa loob ng tahanan. Salamat po sa inyo may pag-asa. In Jesus' name. Amen. Kuya Willie Basilio po at ito ang panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Diyos.
0: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.

0: ang obligasyon nito sa mga imbestigasyong nagsimula bago pa ang epektibong petsa ng pag-alis. Naniniwala ang ICC Pre-Trial Chamber 1 na may sapat na batayan upang ituring si De La Rosa na indirect co-perpetrator sa krimen laban sa sangkatauhan, partikular na ang pagpaslang. Nananatili naman sa ilalim ng protective custody ng Senado si De La Rosa habang nananawagan siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan siya bilang isang mamamayang Pilipino at huwag siyang isuko sa dayuhang korte. Nagbabala ang ICC na kung mabibigo ang isang bansa na makipagtulungan, maaaring maglabas ang mga hukom ng formal na desisyon upang ipaalam ito sa Assembly of States Parties para sa kaukulang aksyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, itinatanggi naman ng Philippine Air Force ang kumakalat na balita sa social media na may eroplano na ka-standby sa Villamor Air Base para ihatid si Senator Ronald De La Rosa sa The Hague, the Netherlands. Nilinaw ni PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na wala silang natatanggap na anumang opisyal na direktiba o request para sa ganitong uri ng operasyon. Ipiliwanag ni Basco na kasalukuyang nasa white alert status ang Air Force na nangangahulugang normal at routine lamang ang kanilang mga aktibidad. Pinabulaan din ni Armed Forces of the Philippines Public Affairs Chief Colonel Sirces Trinidad ang mga larawan ng Gulfstream aircraft na kumakalat online at sinabing ang mga ito ay luma na at walang kinalaman sa kasalukuyang sitwasyon ni De La Rosa. Matatanda ang kinumpirma ng ICC ang paglalabas ng arrest warrant laban sa senador kaugnay ng investigasyon sa war on drugs. Nananatili naman si De La Rosa sa ilalim ng protective custody ng Senado habang sinisiguro niyang gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal na hakbang kabilang ang pagdulog sa Korte Suprema upang harangin ang tangkang pagdadala sa kanya sa ibang bansa.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Inaasahang maliit lamang ang magiging dagdag sa singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Mayo. Ayon sa kumpanya, nabawasan ang posibleng taas singil dahil sa mga hakbang na ipinatupad ng Energy Regulatory Commission o ERC. Kabilang sa mahakbang ang mas malaking refund sa mga consumer at pansamantalang pagtigil sa ilang dagdag singil sa kuryente. Gayunman, nagbabala ang ERC na maaari pa rin magkaroon ng pagtaas sa mga susunod na buwan dahil sa matinding init ng panahon at mataas na presyo ng langis.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Pansamantala namang ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pagpasok ng mga buhay na hayop at produktong mula sa Greece. Ito ay matapos makumpirma ang kaso ng foot and mouth disease sa lugar. Kasama sa pinagbawal ang pag-angkat ng baboy, baka, karne at hindi na prosesong gatas para maiwasan ang pagkalat ng sakit dito sa Pilipinas. Iniutos din ng DA ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga pantalan at pansamantalang itinigil ang pag-issue ng import clearances para sa mga apektadong produkto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layunin ng hakbang na maprotektahan ang kalusugan ng mga alagang hayop, seguridad sa pagkain at ekonomiya ng agrikultura ng bansa. Samantala, para sa palitan ng piso kontra sa US dollar at ilang piling foreign currencies, ang piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 96 centavos, 44 pesos and 58 centavos para sa Canadian dollar, 48.07 para sa Singapore dollar at 16.25 kada Saudi Riyal.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Alas 3 ng madaling araw na mataan ang low pressure area sa layong 475 kilometro sa silangan ng Virac, Catanduanes. Ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.3 hanggang 36.7 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:29 ng umaga at lulubog 6:16 ng gabi.
2: Abangan sa pagpapatuloy ng bagong araw, bagong Defense Counsel ni Pangulo o dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC,

0: itinalaga.
1: Kamara, itinalaga na ang mga prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
0: At sa palakasan, tatlong Pinoy imports nagpaalam na sa kanilang mga koponan sa Japan B-League.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pinangalanan ng International Criminal Court o ICC ang abogadong si Peter Haynes bilang bagong defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Papalitan niya na dati ring pangulo ng ICC Bar Association ang naging counsel ni Duterte na si Nicholas Coffman sa kinakaharap nitong kaso na Crimes Against Humanity. Ibinanyag ni Coffman sa isang opisyal na dokumento na formal nang tinapos ni Duterte ang kanyang serbisyo para bigyang daan ang pagkuha kay Haynes. Kinumpirma rin ni Coffman na nakausap niya ang bagong abogado at siniguro nitong handang-handa na si Haynes na humarap sa nakatakdang status conference sa darating na Mayo 27. Pinayagan na ng ICC Trial Chamber 3 ang pag-atras ni Coffman matapos niyang isumite ang hiling nitong Mayo 8. Naniniwala naman si Coffman na magiging maayos at epektibo ang pagpapatuloy ng depensa ni Duterte sa ilalim ni Haynes dahil sa malawak nitong karanasan sa loob ng International Criminal Court.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Itinalaga ng Kamara nitong Martes ang mga miyembro ng prosecution panel na haharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Pangungunahan ni na House Committee on Justice Chairperson Gervil Luistro at Vice Chairperson Jonathan Keith Flores ang 11-man team. Kabilang din sa naturang panel ang mga legal experts at mambabatas na sina Representatives Laila De Lima, Chel Jocno, Terry Ridon, Raj Gutierrez, Isabel Zamora, Lawrence Defensor, Kaka Bagaw, Lordan Suan at Joel Chua. Nag-ugat ang hakbang na ito matapos bumoto ang 257 na mambabatas noong Lunes para i-impeach ang Vice Presidente dahil sa mga aligasyon ng malimpaggamit ng confidential funds, unexplained wealth at banta sa buhay ng Pangulo. Tinanggap naman ni Representative Joel Chua ang hamon bilang bahagi ng panel at binigyan diin na hindi dapat gawing normal ang pagtatago sa kapangyarihan habang may mga seryosong akusasyon ng katiwalian. Kasalukuyang tinatapos ng House Secretariat sa ilalim ni Secretary General Cheloy Garavil ang pagpaparami ng libu-libong pahina ng Articles of Impeachment. Tinitiyak ng kalihim ang katumpakan ng bawat kopya bago ito formal na i-transmit sa Senado para sa nakatakdang paglilitis.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa kaugnay na balita, umaasa naman ang Malacañang na magiging patas sa mga senador sa oras na matanggap nila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magiging takbo ng paglilitis sa mataas na kapulungan. Ipinahayag ni Castro na nasa ilalim ng kapangyarihan at otoridad ng Senado ang anumang desisyon ang gagawin nila patungkol sa naturang usapin. Ito'y matapos na i-impeach ng Kamara ang Vice Presidente sa ikalawang pagkakataon dahil sa mga aligasyon ng paglabag sa konstitusyon at katiwalian. Napansin din ni Castro na mas dumami ang mga mambabatas na bumoto pabor sa impeachment ngayong taon mula sa 215 noong 2025 patungong 257 ngayong 2026 na ayon sa kanya ay posibleng basihan mga ebidensyang nakita ng kamera. Naniniwala din ang Malacañang na magiging patas ang mga senador bilang husgado para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Ipinaubaya na ng palasyo sa kamay ng Senado ang susunod na hakbang sa prosesong ito bilang bahagi ng kanilang tungkulin.
2: Bagong araw, balitang bayan.
1: Pagpapalit sa marupok na dike sa Kalumpit, Bulacan, sinimulan na. Ito at ang iba pang balitang probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon.
3: Sinimulan na ng Department of Public Works and Highways ang pag-iba sa marupok na dike sa Barangay Calizon, Kalumpit, Bulacan. Nag-inspeksyon na sina Secretary Vince Dizon at ang lokal na pamahalaan sa pagpapatayo ng mas matibay na river control projects sa Ilog Bagbag na target matapos sa Marso 2027. Layo ng proyektong ito na protektahan ang may 3,000 residente mula sa banta ng baha matapos matukoy na mahina at delikado na ang lumang istruktura. Samantala, ipinag-utos ni Energy Secretary Sharon Garin ang agarang pagpapaayos sa 3 power plant sa Visayas matapos isailalim ang rehiyon sa yellow alert. Inatasan ng kalihim ang Department of Energy na siyasatin ang mga unit ng Therma Visayas at Panay Energy upang matiyak na mabilis itong makakabalik sa grid. Layo ng hakbang na puna ng kakulangan sa supply ng kuryente at maiwasan ng anumang aberya sa serbisyo para sa publiko. Sa iba pang balita, namataan ng isang batang Philippine Eagle sa Panigan-Tamugan sub-watershed sa Davao City sa isinagawang assessment nitong Mayo. Nilagyan na ng tag ng Philippine Eagle Foundation ng agila upang masubaybayan ang paglipad nito bilang bahagi ng konserbasyon. Isinusulong ngayon ng Department of Environment and Natural Resources na gawing critical habitat ang halos 3,000 ektaryang kagubatan sa lugar upang maprotektahan ang mga endangered species at ang pangunahing daluyan ng tubig sa lungsod. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nagpaalam na sa Italian Open doubles ang tambala ni na Alex Iala at Hailey Baptiste matapos silang pataubin ni na Taylor Townsend at Katerina Siniakova sa loob ng 2 sets. Dominado ng mga world-ranked champions ang laro kung saan hindi nakaporma ang Pinay tennis star sa score na 6-2, 6-1. Ipinakita kasi ni na Townsend at Siniakova ang kanilang karanasan sa clay court upang tuluyang tapusin ang kampanya ni na Iala sa unang round pa lamang ng torneo.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Nagpaalam na sina Kai Sotto, Kiefer Ravena at Ray Parks Jr. sa kani-kanilang koponan sa Japan B League matapos mapaso ang kanilang mga kontrata. Nagpasalamat si Sotto sa Koshigaya Alphas na naging tahanan niya sa loob ng 2 taon na sa kabila ng kanyang injury. Nagtapos din ang kampanya ni na Parks sa Osaka at Ravena sa Yokohama habang hinihintay pa kung saan susunod na maglalaro ang mga pambato ng Pilipinas.
0: Abangan sa pagpapatuloy ng bagong araw, partial report ng Senate Ruribon sa isyu ng flood control tinanggap na ng Ombudsman.
1: Malacañang wala pang kumpirmasyon sa napaulat na cabinet revamp.
0: At sa ibang bansa, pagpigil sa Hanta virus hindi pa tapos ayon sa World Health Organization.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpilan ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-balitaan tayo, tinanggap na ng Office of the Ombudsman ang partial report at ang iba pang mga dokumento mula sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng kontrobersya sa flood control projects. Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miklo Clavano na nagmula ang mga naturang dokumento sa opisina ni Senator Panfilo Lacson, ang dating pinuno ng komite. Inihayag ni Clavano na agad nilang ipapasa ang mga impormasyon sa mga grupo na humahawak ng iba't ibang kaso ng flood control upang masuri at magamit kung kinakailangan. Naglalayon si Senador Lacson na bigyan din ng kopya ng ulat ang Department of Justice upang mapabilis ang pag-usig sa mga sangkot sa nasabing anomalya. Gayunpaman, kulang pa ng 2 lagda mula sa 9 na miyembro ng panel ang nasabing ulat bago ito formal na maendorso sa plenaryo ng Senado. Nananatili namang bakante ang posisyon ng tagapangulo ng komite matapos nga ang naganap na balasahan o coup sa liderato ng Senado nitong Lunes.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Wala pang natatanggap na impormasyon ang Malacañang hinggil sa napapabalitang pagbabago sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang anumang update na ipinaabot sa kanilang tanggapan tungkol sa nasabing issue. Tiniyak naman ni Castro na mananatiling buo ang tiwala at kumpiyansa ng Pangulo sa kanyang mga kasalukuyang kalihim sa gitna ng mga kumakalat na haka-haka. Tumanggi ring magbigay ng direktang sagot ang palasyo kung muling bibigyan ng pwesto si dating Interior Secretary Benhur Abalos Jr. Nag-ugat ang mga usapin tungkol sa revamp matapos ang maling ulat na nagbitiw na umano sa pwesto si DICT Secretary Henry Aguda. Mariing pinabuluanan ni Aguda ang nasabing balita at nanindigang mananatili siyang tapat sa kanyang mandato hanggat nais ng Pangulo.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, binawasan na rin ng Malacañang ang dalas ng pagpupulong ng komite para sa United Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift mula sa Lingguhan na patungo kada 2 linggo na lamang. Ipaliliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ginawa ang hakbang sa gitna ng epekto ng tensyon sa Middle East. Naniniwala niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga kalihim ng gabinete at iba pang ahensya para maibsan ang krisis kahit hindi sila nagkikita-kita kada linggo. Matatanda ang layo ng programa na binuo sa ilalim ng Executive Order No. 110 na protektahan ang ekonomiya ng bansa mula sa pagtaas ng presyo ng langis. Pinag-iisipan na rin anya ng administrasyon na gawing prioridad na batas ang Uplift Bill para mas mapatatag ang suporta sa mga sektor ng transportasyon at agrikultura. Naghahanda naman ang Department of Budget and Management ng pondong aabot sa 155 billion pesos para masigurong may sapat na pondo ang gobyerno sa pagtugon sa pandaigdigang krisis sa enerhiya.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Nagbabala ang World Health Organization na hindi pa tapos ang laban sa hantavirus matapos ilikas ang mga pasahero ng cruise ship na MV Hondius sa Espanya. Binigyan din ng WHO na bagamat mababa ang banta sa publiko, kailangan ang 42 araw na quarantine dahil sa mahabang incubation period ng virus. Tiniyak naman ng ahensya ang patuloy na monitoring sa mga bansa upang mapigilan ang pagkalat ng naturang sakit na nagmula sa mga daga.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Naglunsad naman ang mga hindi inanunsyong pagsalakay ang Saudi Arabia laban sa Iran bilang ganti sa mga pag-ataking natamo ng kaharian sa gitna ng lumalawak na digmaan sa Middle East. Kinumpirma ng mga opisyal na ito ang unang pagkakataon na direktang pinatamaan ng puwersang panghimpapawid ng Saudi ang teritoryo ng Iran. Ipinapakita ng hakbang na ito ang mas matapang na paninindigan ng Saudi Arabia sa pagtatanggol sa kanilang seguridad habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng magkabilang panig.
2: Pag-aaral, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga kawikaan 28 talatang 16. Ang haring walang pangunawa ay tiyak na malupit. Ang pamamahala ng tapat na hari ay lalawig.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules ng umaga at 13 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Shaira Gabornes.
0: Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 6:54 ng umaga.
4: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
5: Pinukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mami.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
2: Minsan nakitang hindi pinansin.
3: Anak, pakisuyo mo na ngang ilagay ang basura sa labas. Dadaan na truck, baka hindi makuha.
4: Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko.
3: Sige, ako na lang at nariyan na. Mahirap na kung hindi ito madampot.
2: Minsan na rin kitang sinisi.
3: Anak, gising na. Anong oras na? Oh, malilate ka na. Nak, bangon na. Anong oras na? Oh?
4: Nay! Bakit naman di mo ako ginising? Alam mo namang hirap ako pag umaga eh. Yan tuloy, late na ako.
2: Minsan na rin kitang pinagdamutan ng kaalaman.
3: Anak, turuan mo naman ako. Gusto ko kasing makamusta ang mga tita mo abroad. Paano ba to?
4: Nay, huwag niyo nang pilitin. Madami pa diyang pipindutin eh bago ka matuto. Kailangan mo pang magawa ng email, mag-sign in. Tsaka niyo na lang pag-aralan, busy pa ako.
2: Malimit kong naipakita sa iyo na mahal kita. Pero ni minsan, hindi ko narinig sa iyo na ayaw mo na. Ngayong Mother's Day, marami ako na pagtanto. At sana simula ngayon, hindi lang tuwing may okasyon, kundi araw-araw kong may paramdam sa iyo na espesyal ka sa buhay ko.
5: Happy Mother's Day!
6: Happy Mother's Day!
7: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

0: Pilipinas, at when I visit our other brothers and sisters in international trips, dala-dala ko yung kwento na yun. So nung bisita natin sa Marang-Marang, nakita natin yung engagement ng community. Paano nabubuo yung connection na yun?
1: Alam niyo po, Kelcho, no? meron tayo tinatawag na, di ba, community. So pwede mo siyang tawagin community. No, may pagkakaisa. So yun yung maganda sa atin din dito sa station sa DXAS is may pagkakaisa. We partner with like-minded, no? So nung nakwento nga sa atin ng isang listener, actually nagsimula yun na pumupunta at bumibisita sa isla, na kinukwento niya na may mga nakikinig sa DXAS. At pag may mga naririnig tayong ganun, ay agad-agad nating pinupuntahan, no? And ayun, nung nakita nga natin, akala natin isang listener lang, but then na-realize natin almost, no, kalahati ng isla ay nakikinig pala.
2: Malaking bagay din kasi yung presensya natin sa komunidad, Pelucho. Yun nga po, talagang pagka kami ay nakakabisita sa mga iba't ibang komunidad, gustong-gusto talaga namin balik-balikan ang mga nakikinig o mga tagapakinig natin doon sa lugar. Para makita rin nila na talagang seryoso yung puso natin sa kanila.
0: So, paano nagiging tulay ang DXAS sa communities at service providers?
2: Maraming barangay pa rin dito sa aming area of coverage na limitado ang access sa health, education, government services. Dito natin tinitingnan na pumapasok ang ating broadcast dito sa DXAS. Sabi ko nga, para kaming tower natin na ibinabagsak na namin at nagiging bridge, kami yung nag-uugnay. At kung may pangangailangan ng komunidad sa iba't ibang sitwasyon, ay sinisikap namin sa biyaya ng Panginoon, kami yung nakikipag-connect o nakikirelay o nire-relay namin yung mga pangangailangan ito. Kung may programang gusto ng service providers, kami yung tumutulong maabot yung mga tamang tao. At ang disenyo nga ng ating mga programa ay ganon. Iba't ibang mga partner agencies ang ating naririnig, ang CHR, SSS, ang PhilHealth, at iba't iba pang mga service providers ang inihahatid natin sa ating mga tagapakinig. Minsan hindi kasi alam ng komunidad kung saan hihingi ng tulong. Minsan hindi rin naman alam ng agencies o ng service providers kung nasaan yung mga pangangailangan. So DXAS stands in the gap.
0: Napakaganda, standing in the gap. Paano nakaka-influence ang outreach activities sa on-air programs ng DXAS?
1: Ang pagpunta po sa community, no, ay ito yung nagiging heart ng ating programa o puso ng ating programa, kung saan ay nakikita natin mismo yung sitwasyon at doon natin nakukuha yung kwento ng tao. So parang tulad ko siya sa pangingisda, no, laging presko yung huli kasi laging presko yung kwento. At although may mga experience tayo, pero siyempre, no, parang ipang tayong dapat makinig, no, kasi siyempre bilang announcer dapat ikaw ay una ay isang listener, no? So malaking impact po talaga kasi narinig natin yung mga kwento na galing talaga, no, first hand na narinig natin on the ground.
0: Yan. So gusto ko yung sinabi mo na engaging listening to them. So paano kayo gumagawa ng content na respectful sa culture pero faithful pa rin sa good news?
2: Ang approach namin ay cultural respect plus gospel clarity. We honor the culture, traditions, at heart language ng mga tao. We use tausug, yakan, subanen, sama, chabacano, at bisaya. Kasi pag nasa puso ng tao ang wika, nasa puso rin nila mapupunta ang mensahe. At siyempre, sa gitna ng lahat ng yan, malinaw ang mensahe. May tagapagligtas tayo, si Isa Almasi o si Jesu Cristo na bumaba mula langit para maglingkod sa ating mga makasalanan. Hindi kami nag-i-impose, nakikipaglakbay lang kami. Hindi kami mangangaral lang, nakikibahagi kami sa buhay nila.
0: Oh, napakaganda, sabi nga sa Biblia, with gentleness and respect. No? Ano ang nakatulong para mag-build ng trust, lalo na sa remote communities?
1: May tatlong bagay po, Pelucho, no? Una is yung consistency. Siyempre sa kultura din, lalo na po sa tausog, sa sama. Yung palaging pagpunta mo, and yung pag-present mo kung ano talaga yung intention mo, paglalatag mo ng purpose mo, kung sino ka, magpapakilala mo, talagang magkakaroon yun ng strong foundation kasi yung consistency nga na pagpunta. Pangalawa, yung respect. Kumbaga, ang prinsipyo nga dito sa DXAS when we go to communities, may dala kaming tulong but the question is kung kailangan nyo ba? Kasi kung hindi nyo kailangan, so hahanapan natin ng paraan para mabigay natin yung kailangan. Kasi hindi ka naman magbibigay sa tao na hindi akma sa kanilang sitwasyon. And last is, we serve first, no, before we talk. I-meet mo muna yung kailangan nila bago mo i-present ano yung gusto mo naman sa kanila.
0: Gusto ko yung sinabi mo, Robin, yung tatlong bagay na yun. Talagang iniintindi muna natin yung communities natin bago tayo makapagbigay yung makapag-offer ng ating tulong o mga solusyon na pwede natin ibahagi sa kanila. Ano ang mga impact na nakita ninyo?
1: Marami po, Kuya Lucho, no? Especially, namunga talaga yung community outreach or yung community radio is during pandemic kung saan nung naghigpit na hindi makalabas ang marami sa atin, ang DXAS ay mas lalong lumabas. Yun yung nagpatuloy actually na nagbigay ng ilaw, no, apoy sa ministry, sa radio through community. Kaya malaking impact siya even up to today. Nagsimula po, no, ang ating community outreach is through contribution lang namin dito sa studio, sa initiative ng station manager. And then, nagtuloy-tuloy po yun. Wala pong proper partners or resources, but then we really saw how God moved. When God give you the vision, He will also give you the provision. Talagang sobrang laki ng impact, no, yung pagbibigay natin ng mga pangangailangan. Imagine niyo po na pagbigay tayo ng makina ng pamboat, no, nakakapagpatayo tayo ng bahay, nakakapagpaaral tayo. Ang daming kwento, hindi siya napapanis, no, o laging fresh. At especially, siyempre, dinadala pa rin talaga natin yung pagmamahal talaga ng Panginoon. Kasi kung wala yung pagmamahal niya, talagang susukuan mo na. We really praise God.
0: Yeah, so napakaganda nung sinabi mo kasi nalalasahan, na-experience, nakikita yung ginagawa. Pastor Eman,
2: yung mga batang nag-aaral ay nabibigyan natin ng school supplies. May mga ilang barangay na tulungan natin, Kuya Lucho, na mag-process ng kanilang birth registration. Karamihan kasi sa mga komunidad ng aming inaabot ay unregistered, no, yung mga bata. Sa pakikipagtulungan natin sa civil registrar, ay na-process natin yung kanilang mga birth certificates. At kasama dyan, yung mga parents nila na hindi nakapag-aral ng formal, ay nakipasok natin sa ALS program at nakapag-graduate din, no, sa kanilang pag-aaral tungkol sa pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Yan naman ay nakipag-partner tayo sa Western Mindanao State University para maisakatuparan natin yung program na yan. Marami pang mga sinasabi nga ni Robin, mga kwento, Kuya Lucho, na mga simple lamang na tulong na pwede naming maihatid sa awa at biyaya ng Panginoon, dahil naniniwala kami na kung nagawa ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay sa krus, eh ano pa kaya yung mga maliliit na bagay lang naman na kailangan ng ating mga tagapakinig sa araw-araw.
0: Yeah, so marami kayo na experience, marami kayo na ihatid na tulong, naintindihan nyo yung communities. So bale, anong lessons ang maibabahagi ninyo sa mga gustong mag-serve, lalo na sa marginalized communities?
2: Well, number one, Kuya Lucho, ay be present. Hindi sapat ang voice on air. Kailangan may paa sa lupa. Hindi talaga mapaghihiwalay yung on air at on the ground. Magkakambal talaga yon. Pangalawa, listen first. Let the community teach you. Matuto tayo sa araw-araw at issue na kinakaharap ng mga nasa komunidad. Pangatlo, honor culture. Mahalagang makinig tayo sa ritmo ng kanilang buhay. No? Araw-araw yan. And ikaapat yung serve before you preach. Gawa muna bago salita, katulad na sinasabi ni Robin kanina. At syempre, pinakahuli, importante to, stay humble. Tayo ay messenger lamang. Ang tunay na gumagawa ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay.
0: Salamat, Pastor Eman at Kuya Robin. We have heard from Pastor Eman and Kuya Robin of DXAS, your community radio in Zamboanga City. Community engagement, relating to people, connecting to people, that is where the heart of the broadcast is. The visit in Marang Marang clearly shows us how the good news spreads over the air, reaches a people's heart, and changes them forever for Christ. In today's episode, we glorify how God works over the airwaves and in gospel media ministry. Thank you for joining us on this episode of the FEBC Report. See you next time. God bless you.
3: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
4: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Ang aton nga takna abyan alas 7:19.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules. Mayo 13 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Para sa aton balita lokal, mga kabataan kag serbisyo pampubliko ginapasangkad sa syudad sang Coronadal. Mga Iloy sa LGU Surala ginkilala sa Mother's Day Program. 94 ka PWD sa Banwa sang Tiboli nakabaton sang kalahi seeds cash for work payout. Gobyerno probinsyal sang South Cotabato ginbalik sa 5-day work week ang mga empleyado. Tinalak Festival kag Foundation Anniversary sang South Cotabato. Formal nga ginlunsar. Mangunguma na dakpan sa isulan sa 68,000 pesos nga balor sang shabu kag iligal nga pusil na kumpiskar. 27 ka kabataan nagpartisipar sa Bay Fellowship Program para sa pagproteher sang Sarangani Bay. DepEd kag DSWD 12 nagsinapol para pabakuron ang serbisyo sa 4-piece beneficiaries. Senior citizen nadakpan sa bypass operation sa Cotabato City. Tatlo ka lalaki pilason sa pagpanglutang sa Sambuanga, Sibugay. Sa aton balita national, DND wala sang na-monitor nga destabilization angot sa impeachment ni Vice President Duterte Carpio. Human rights group nagapanawagan sang gilayon nga pag-arrestar kay Senador Bato de la Rosa. AI amat-amat nga nakaapekto sa trabaho sa Pilipinas. Sa aton balita sa luwasang pungsod, masobra 50 ka estudyante kag staff sa South Korea naigo sang ginapatihan nga norovirus. Nilibo ka bata nga Ukrainian padayon sunod pa nga ginauyatan sang Russia. Iran agin panginwala nga may oil leak sa mga nagapanguna sini nga oil export hub. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

Masgin pa bakod sang lokal nga gobyerno sang Coronadal ang mga programa para sa pagpauswag kahinlo kag suporta sa kabataan sa paagi sa nagkalain-lain nga proyekto kag serbisyo sa sang syudad. Sa karon nagapadayon ang 45 ka infrastructure projects sa nagkalain-lain nga lugar sa Coronadal. Lakip ang mga road network, flood control projects kag construction sang tulay. Agud mapaayo ang transportasyon kag kaluwasan sang mga residente. Kadungan sini nagpanagtagman ang lokal nga gobyerno sang 13 ka bag-ong dump trucks para sa mga barangay kag talatapan sang syudad para makabulig sa waste management kag pagpabilin sang kalimpyo sa komunidad. Samtang nagpanumpa man ang mga bag-ong batch sang benepisyaryo sang Special Program for the Employment of Students o CONSPES. Ginauhag ni City Mayor Erlinda Araquil ang mga kabataan nga mangin responsable kag magapisan sa ila pag-ubra samtang ginahatagan na importansya ang oportunidad nga ginhatag sang nasambit nga programa.

sa dugang pangabalita lokal. Ginbalik na sa lima kaadlaw nga work schedule ang mga empleyado sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato umpisa subong nga semana. Suno kay Acting Governor Arthur Pingoy Jr. ang tikang na napasugtan matapos ang konsultasyon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. agud mabalik ang normal nga operasyon sa Kapitulyo. Tinutuyo sang pagbalik sa regular nga work week schedule para masiguro ang mas mataas nga produktibidad kag mas maayo nga pagdulong sang serbisyo publiko ilabi na sa mga transaksyon sang gobyerno. Ginapahayag man ni Pingoy nga sa idalom sang anay setup nga 4-day work week kag work from home kada Biyernes, ginakinahanglan ang id-idsuno pa nga masusi ang aktual nga output sang mga empleyado bisan payara ini sa ilang mga puluyan. Ginpasiguro naman sang gobyerno probinsyal nga padayon sini lantawon kag pamatian ang mga reklamo sang empleyado lakip ang mga galastuhanan sa transportasyon kag posible nga dugang ayuda o kun alternatibo nga suporta.

arestado ang isa ka mangunguma matapos makumpiskahan sang ginapatihan nga shabu kag illegal nga pusil sa ginhiwat nga search warrant operation sa barangay Lagilayan, Isulan, Sultan Kudarat. Ginkilala ang naarestar nga suspect kay alias Ablong, 60 anyos kag residente sang nasambit nga lugar na recover sa gintingob nga operasyon sang Isulan Municipal Police Station, PDEA 12 kag iban pa nga law enforcement units ang ginabulubanta na pulo ka gramos ang ginapatihan nga shabu nga nagabalor sang 68,000 pesos, isa ka caliber .38 revolver nga wala sang serial number, mga bala kag drug paraphernalia. Ginpatigayon ang search warrant angot sa pagbayular sa anti-drug law kag illegal possession of firearms nga gin-issue sang Regional Trial Court Branch 19 sa Isulan. Sa karon nakayara na sa kustodiya sang Isulan Municipal Police Station ang suspect samtang ginapreparar naman ang nagakaigo nga kaso batok sa iya. Sa dugang pa nga balita lokal, opisyal nga ginlunsar sang Protected Area Management Office sang Sarangani Bay Protected Seascape o kon PAMO SBPS ang Bughaw Ato Youth o kon Bay Fellowship Program paagi sa tatlo kaadlaw nga youth camp nga ginhiwat humalin Mayo to umalin Mayo 8 tub-tub Jess sa Saglan, Sarangani Province. Tinutuyo sang programa nga awhago ng mga kabataan nga makigbahin sa pagproteher sa kadagatan kag kinaiyahan sa sulod sang anom kabulan. Sa nasambit nga programa, nagpaidalom ang 27 ka Bay Fellow sa mga lecture kag workshop angot sa mga manggad sa dagat kag pareho sang corals, mangroves, seagrass kag iban pa nga natural nga manggad sang Sarangani Bay. Nagbisita man si DENR Region 12 OIC Regional Executive Director Maria Elvira Lumayag kag ginauhag ang mga partisipante nga aktibo magproteher sa kinaiyahan. Ginpatigayon man ang pipila ka aktibidad kapareho sang project pitching, underwater experience kag beach forest planting, agud mas mapalapad ang ila ihibalo kag abilidad sa environmental protection. Pagkatapos ang youth camp, kung magpatuman ang mga fellows sang nagkalain-lain nga proyekto para sa pagproteher sa kadagatan kag pagpalapad sang ihibalo sa, para sa komunidad angot sa kinaiyahan.

Nagsinapol ang DepEd Region 12 kag DSWD 12 adlaw sang Lunes sa siyudad sang Coronada lagod pabakuron ang serbisyo para sa mga benepisyaryo sang 4Ps. Ginpangunahan ng Day Regional Director Attorney Alberto Escobarde sang DepEd kag DSWD 12 Assistant Regional Director Bonifacio Selma Jr. Kaupod si 4Ps Regional Program Coordinator Naifa Balindong ang talakayan nga nakapuko sa tatlo ka nagapangunang tinutuyo sang programa lakip ang trabaho para sa 4Ps LET passers. Ini para sa pag-crear sang guidelines para sa prioridad nga pag-hire sa mga benepisyaryo nga lisensyado nga magtutudlo. Monitoring sang mga estudyante nga may tinutuyo sa pag-update sa learner reference number o kung LRN sa mga bata nga 4Ps para sa mas husto nga pag-monitor sa ila edukasyon. Kag set 14 registrant nga may tinutuyo nga kay uhon ang pagpatala sa mga bag-o nga pamilya nga nalakip sa programa. Tinutuyo sang nasambit nga kolaborasyon nga siguruhon madasig nga makalabot ang bulig sang gobyerno kag magamit ang edukasyon isip instrumento sa pagpataas ang kalidad sang kabuhi sang mga pamilya sa rehiyon. Sa dugang pang balita lokal, arestado ang isa ka senior citizen matapos makuhaan sang ginapatihan na shabu kag illegal nga pusil sa ginpatigayon nga search warrant operation sang kapulisan sa Purok 2A, Sitio Miracurac, Barangay Bintangan, Banwasang Carmen, Cotabato, pasado alas 2 sang kaagahon sininga Martes. Ginkilala ang sospek kay alias Sandag, 61 anyos, nga residente sang nasambit nga lugar. Sa report sang kapulisan, gindala sa mga operatiba ang San Carmen Municipal Police Station ang search warrant sang sudlon ang balay sang suspect kung sa diin na recover ang isa ka .45 nga pistola, isa ka steel magazine nga may sulod nga tatlo ka bala kag anom ka pakete sang ginapatihan shabu. Sa karon yara na sa kustodiya sang Carmen Municipal Police Station ang suspect kag mga tubang sa kaso pagbayolar sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 7:40 ang aton iyang atak na

0: Pilason ang tatlo ka lalaki matapos ginluthang sang wala pa nakilalaan nga mga sospek. Gab-isang Webes sa Purok, San Francisco, Barangay Kitabog, Titay, Zamboanga, Sibugay. Ginkilala ang mga biktima nga sanday Arnold Roseto kag Ope nga residente sang nasambit nga lugar. Suno sa report sang Titay Municipal Police Station, yara sa sulod-suno pa sang isa ka Lotto outlet ang mga biktima sang gilayon naglabot ang duha ka armado nga lalaki nga sakay sang motorsiklo nga nagpalupok sang ila pusil bag-o madasig nga nakapalagyo. Gilayo naman gindala sa Balay Bululngan ang mga biktima samtang nagapadayon ang idid nga investigasyon kag hot pursuit operation sang kapulisan batok sa mga sospek nga sa karon ginapangita. Sa ulihi nga balita lokal, nakumpiskar sang mga kapulisan ang naglabot sa 34 milyones pesos nga balor sang shabu sa tatlo ka dealers nga na-entrap sa isa ka commercial mall sa Zamboanga City sininga Martes. Yara na sa joint custody sang Zamboanga City Police Office kag sang Police Regional Office 9 ang tatlo ka mga shabu dealers nga na-arrestar sa nasambit nga entrapment operation. Naglabot sa 5 ka kilo ang kabugaton sang shabu nga nakumpiskar halin sa ila kung sa diin ini nagabalor sang 34 milyon ka pesos. Sa report sininga Miyerkules sang mga opisyales sang PRO 9 kag local executives sa Zamboanga City, nagbuligay sa pagplastar sang nasambit nga entrapment operation ang Regional Drug Enforcement Unit 9, mga katapos sang Zamboanga City Police Command kag mga local executives sa syudad. Lakip ang ila mayor nga si Kimmer Adan Olaso. Suno sa mga PRO 9 officials, dako ang kontribusyon sang nasambit nga kadalagan sang entrapment operation sang mga confidential informants nga residente sang Zamboanga City nga naghatag impormasyon sa dalagkuan nga pagbaligya sang shabu sang tatlo ka ginapatihan suspect.
1: Balita Nasyonal. DXKI Balita.
0: Ginpaklaro ni Defense Secretary Gilbert Tidoro nga wala sila sang na-monitor nga destabilization activities may kaangtanan sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte Carpio kag wala man sang hanahalin sa aktibo nga mga sundalo. Suno sa Tiglicom, nagapabilin nga profesional ang militar bisan pa sa mga political issue. Kagin insister sini nga wala sang jurisdiction ang DND sa mga retirado ng sundalo. Ginpahayag ni Teodoro nga kadamaan sa retirees wala na lambigit sa anti-government activities kag padayon nga nagasuporta sa mga security initiatives sang Department of National Defense o kung DND. Samtang ginaexpektar nga ma-transmit na sa Senado subong nga simana ang Articles of Impeachment para sa pag-sentensya matapos aprubahan sang mayorya sang mga kongresista sininga Lunes ang nasambit nga impeachment. Alas 7:45, nagapanawagan ang Human Rights Watch kag Amnesty International Philippines sa gilayon nga pag-arestar kag pagsungka. ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court o kon ICC matapos ginkumpirma sang tribunal nga nagpagawa ini sang warrant of arrest batok sa senador. Suno sa ICC si De La Rosa na lambigit sa mga kaso nga crimes against humanity, lakip ang suno pa pagpatay kaghana nga pagpatay sang mga pila ka individual sa kampanya kontra droga sang siya pa ang anay hepe sang Philippine National Police. Ginpahayag sang Human Rights Watch nga dapat gilayon nga magiho ang gobyerno sang Pilipinas agod arestohon kag dalhon si De La Rosa sa dahig para mga tubang sa mga kaso batok sa iya. Gin-insister naman sang Amnesty International Philippines nga hindi dapat mangin proteksyon ang posisyon ni De La Rosa isip senador batok sa proseso sang hustisya. Samtang ginabutang sa lockdown ang Senado matapos suno pa nga hana arestohon si De La Rosa sang National Bureau of Investigation. Pasaman si Senator Rodante Marcoleta sang motion agod ibutang si De La Rosa sa protective custody sang Senado samtang ginapangatubang sini ang mga legal nga tikang angot sa kasos sa ICC. Sa ulihi nga balita nasyonal. Amat-amat nga nabatyagan ang epekto sang artificial intelligence o kon AI sa nagkalain-lain nga trabaho sa industriya sa pungsod Pilipinas. Inisuno sa mga eksperto sa isa katalakayan sang Philippine Institute for Development Studies o kon PIDS. Suno kay Professor Alexis Antoniades. Nagabag-o na ang tradisyonal nga career pathways bangod sa AI kag nabuhina na ang pagkinahanglanon sa mga routine kag liwat-liwat nga obra. Kadungan sini nagtaas naman ang panginahanglanon sa digital skills kapareho sang programming kag data analysis. Ginapahayag man ni PDIS Representative Francis Mark Kimba nga madamo pa sang local government units o kon LGUs ang hindi pa preparado para sa AI adoption bangod sa kakulangan sa digital infrastructure kag technical capacity. Samtang ginpahayag naman sang Dolly nga mas nagalapad na ang paggamit sang AI sa manufacturing kag banking sectors. Apang nagapabilin nga hilisgutanan ang para sa pila ka empleyado ang posibleng security husto nga teknolohiya. Ginhatagan pagtagad

export hubs ang Iran sa Persian Gulf. Nagawa ang istorya matapos suno pa magpakita ang satellite imagery sang dako nga oil slick sa kadagatan nga yara sa nakatundan nga isla sini nga nagligad nga adlaw. Suno sa chief executive sang kumpanya, naghiwat sila sang id-id nga inspeksyon sa mga storage tank pipelines, loading facilities kag mga tanker sa lugar apang wala sila nakita nga bisan anuman nga senyales sang oil leak. Ginpahayag man sang opisyal nga wala sang natala nga oil spill ang Marine Emergency Mutual Aid Center o kung MEMAC nga isa ka regional marine pollution monitoring body. Dugang pa sini naghiwat man suno pa sang dugang field inspection kag laboratory testings ang mga Iran teams matapos nagwa ang report apang wala sila sang natumod nga oil spill sa nasambit nga lugar. Amoyad tong aton pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jess 62 DXKI.

0: Bolita.
1: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
2: Tahanan ng aking lahi.
3: Kinukupkup ako at tinutulungang
2: maging malakas, masipag at marangal.
3: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
4: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
2: Naglilingkod, nag-aaral
1: at nananalangin ng buong katapatan.
3: Iaalay ko ang aking buhay,
2: pangarap,
3: pagsisikap sa bansa.

0: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito.
1: Paalaala mula sa 1062 DXKI, your friendly voice in South Central Mindanao.
2: Mamsi, ang iyong pagmamahal tila isang trophy na yakap-yakap ko. Kung noon ay nadapa, isang ngiti mo lang luha ko'y napaparam. Sa aking mga kamalian, sinusuklian mo ng pangunawa hanggang sa matutunan ang wastong pamamaraan. Salamat po, Mamsi. Happy Mother's Day.
3: Sa akon nga Iloy, madamugin nga salamat sa imo nga pagkupog sa akon sang gamay pa ako. Palangga taka kag kinahigugma ko gid ikaw. Happy Mother's Day.
4: Kanindot nga una-unaon nga nami nanay sama nimo. Mahal ka namo nanay. Happy Mother's Day.
5: Ima, Happy Mother's Day po kay kayo. Nakalpong salamat kay pagarugaan nyo kanako. Nakalpong salamat at dela nyo ko kay kapilya. Meragol ko kang apong Ginoo. Nakalpong salamat and Happy Mother's Day.
4: Malipadyon ako nga ikaw ang akong nanay, nga way ka pareho. Gihigugma ko ikaw nanay sa tibuok kong kinabuhi. Malipadyong adlaw sa mga nanay.
6: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na Pilipinas.